0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: TJX 500.
2: Antonio Baluro, Mambatangan Manolo 67. TJX Almighty Sick. Sa mga kape po, nagim gogo. Maestro, kaya naka-recover. Mga mintin-mintin lang ko. Maesa, huwag mo ko yung gibati, pero nagkunguhan lang ko kay para sa iyong sahay, murag ma-aksin ko talipong.
3: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
2: Okay ra, wala na.
3: Salamat kayo, sir.
1: TJX 500, mabali sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Nanglalabong paningin, nangangadi at namumula na mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
6: 66th Palarong Pambansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, alas 4 impunto sa kapunon. Oras sa tud kinato sa DTX 500 nga makatabang sa pag-regulate sa inyong taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: Kung ang Diyos dapig kanato, kinsa pa ba'y bato kanato? Higala, kumusta o gamayong hapon na usaba kaninyong tanan? Welcome na po kay Tang Tanan din atong panaguban sa programang inyong ginahulatan na programang Tig Kastigo. Programang
6: El Castigador.
0: El Castigador.
6: El Castigador.
7: Kinigyan po ng inyong ubos sa alagad sa kahanginan ng inyong Tig Kastigo. K5 Just Tony Pagulong. Aga makiguban kaninyo sulod sa duha ka oras sa matag adlaw. Magdinambusay sa mga isyu hisgotanan na nagdinigyod ang mga angayan kastiguhan. Mga K5 din nga itong panaguban sa programang El Castigado. By the way, kumusta ang inyong pamahon-pahon karon? Okay pa ba sa kining ginatawag nga alright? Okay, kumusta man ang inyong adlaw karon? By the way, adlaw karon mga K5 na Webes. Sa 21 na bulan sa Mayo tuig 2026 ang katong mga wapa masayod mga K5 sa pizza karon mga pizza 21 bulan sa Mayo tuig yapon 2026 mga K5 dalera kayo aga oras dalera kayo aga panahon mga K5 ato na usab dayon na pag kwanon aga Hunyo diba dalera gid kayo. Munang giingon nga magbinutan yun sa matag karon ugon niya mga ka-K5. By the way, shoutout sa itong mga taga-Cagayanons nga nagtanaw sa itong official nga Facebook page. Live lang sa takaron nga inyong mabati. Gumikan mga ka-K5 kay kuhanan nga itong aduna pa'y giayo sa itong pinakakusgan nga antena mga K5. Aron nga mas maayo ang inyong pagpaminaw sa inyong mga radyo. By the way, live sa takaron nga inyong nga makita sa itong official nga Facebook page sa K5 News FM the CDO Digital 89.3. So inyong i-type diha sa inyong nga official nga Facebook page ang K5 News FM the CDO Digital 89.3 aron nga mabati na ito mga K5 o makita po ninyo ang itong panaguban karon. By the way, pwede isab ka mo nga magparangan sa inyong mga shoutouts greetings din sa itong comment section. Kaya ito ka ng tagaan o pagtagaan o pagabasaw na ito o pakishare. Follow mga K5 react during atong panaguban sa atong programa karon. Live po kita nga mabati sa atong sister radio station. Diya mismo sa may Hingoog City. Naka-hook up kita diya pinagi sa 90.5 Energy FM mga ka-K5. Live kita nga mabati sa 79 ka mga kabaranggayan. Diya mismo sa may Hingoog. Ayong hapon mga taga-Hingoog nun. Kumusta, kumusta ang inyong pamahon-pahon karon, ang inyong adlaw karong Webes. Kumusta sa atong mga pinalanggang mga drivers diya sa may Hingoog. Shoutout ka ninyong tanan. Dako-dako na ba ang kita? Nakadawat na mag-ayuda? Nakadawat na mag-ayuda gikan sa gobyerno? O katong mga wapakadawat, pwede gyapon mo mupadangat sa kining kwan sa Energy FM. O pwede po din sa K5 News FM Cagayan de Oro. Aron nga ito na usap ka nang ipadangat o ipaabot sa kanang opisina nga angayan nga duulan. Aron nga matagaan pa usap ka mo o mga ayuda katong mga wala pa nakadawat o ayuda mga K5. Abisan pa sa unsa magpagpaningkamot sa itong gobyerno tungod sa kaluwag na ilang area of responsibility. Hindi na basta-basta madungan tanan. Okay, kinahanglan pa ka na. O budget, o kinahanglan pa usap ka na o mga lokasyon. Munang giingon nga, dugay gyud basta ang gobyerno aga muhatag o gayo na. Ba't na, muabot gina ang mga K5 sa mataga karunugon niya. Oras alas 4:05 sa kapunon mga K5. By the way, shoutout sa natuning mga naminaw din nga itong panaguban. Shoutout kang Edgar Imbudo Pakuma. Shoutout kini mo dia ma Sir Edgar. Shoutout daw siya. O taga-asa man ni si Sir Edgar Imbudo Pakuma. Taga-asa ka Sir Edgar. Minaw siya karon oh. O shoutout sa tanan labi na gyud K5 Richard Galianto. Shoutout kini mo dia Charge sa may Carmen Tusi. Yo sab sa may Barangay Bulwa na si Ma'am Merlinda Mugis. Ubay-ubay ang atong mga suki nga mga listeners. Ubay-ubay usab ang atong mga suking followers nga gatanaw diri nga atong panaguban. Labi na gyud sa atong mga overseas sa Filipino workers. Oy, shout out kaninyong tanan, gatanaw gid diri sa K5 News FM. aron nga mapaabot sa ilang pamilya ang ilang mga shoutouts. By the way, shoutout ka ninyong tanan, mga ka-K5, mga higala nato nga mga pinalangga niya. Now, itad-tad sa nato, mga headlines, mga angyan niya kastiguan, tiningatong panaguban sa programang inyong ikay naman. Programang Tig Castigo. Programang
6: El Castigador.
0: El Castigador.
6: El Castigador.
7: O karon, ania na ang mga headlines sa atong mga balita.
6: Headlines.
7: Una sa uluhan sa mga nablabas ng mga balita.
6: Headlines.
7: COWD planong magpataas og singil sa tubig sa mga konsumante din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Samtang hanap or dili na maklaro nga pedestrian lane sa kadalanan din sa siyudad sa Cagayan de Oro, gikabalak-an sa pipila ka mga motorista o ka mga katawhan din sa siyudad. Samtang employment rate sa Region 10 wala ni ubos ni saka. Samtang teenage pregnancy sa Region 10 mi ubos. 46 pesos na kilo sa imported nga bugas makita na sa kamerkaduhan dini sa siyudad. Samtang sa balitang nasyonal, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sugda na karong umabot Hulyo 6, 2026. Samtang sa katapusang balitang international, Senador Bato de la Rosa giila na sa Department of Justice nga pugante. Mo kana nga to mga headlines nga dapat ninyong gatangan ug uban pang mga balita nga nahipo sa atong mga kauban. Oras alas 4:09 na sa kapunon. Oras sa tud kanato sa atong DTX 500. Ang DTX 500 mao kining pangkontra sa kining dunay gihambin nga mga diabetes. Taas ang imong blood sugar, ano na ba'y family history sa diabetes? Ayaw na ulating mo grabe pa, mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, ano na'y powerful extract? Ano na'y powerful extract? Nagikan sa ampalaya o de-sugared sugar cane na epektibo sa pagkontrol sa pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Boss, ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na mga ka-K5. Gusto ka mo balik o sa normal? Ang imong taas nga blood sugar level, taas nga blood pressure, ayaw kalimot, i-maintain ang DTX sa 500 mga ka-K5. Now, karon, mapalit ka na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Direkta mga K5 sa itong buhatan sa pag-asa. Kumusta na to? Kumusta sitwasyon? Opisyal na sitwasyon sa panahon karon. Atong makauban na sa linya si Ma'am Marian Susan. Ma'am Marian Susan, maayong hapon kanimo. Live ka sa K5 News FM, Cagayan de Oro, kauban nimo. Si K5 Gestone Pagulong, kumusta ma'am ang sitwasyon sa panahon karon? Go ahead ma'am.
4: Tula panahon.
8: Yes sir, maayong hapon po din sa kanimo. Ilabi na po sa mga sukintig paminaw. Alang sa lakat sa tong panahon, aduna na po yung panibagong low pressure area ang ginamonitor karon ano, sulod sa Tulutin Area of Responsibility. Sa may kadagatan nga aduna yung kalayon nga 925 kilometers east sa southeastern ng Mindanao. Apektado na karon sa traffic ni LPA ang Surigao del Norte o Surigao del Sur kung na posible sila makasinati sa mga pag-ulan. Karong adlaw ang ubang dapit sa Mindanao, ilabi na din sa Northern Mindanao, nakasinati gihapon kita sa init o kalimot na panahon nga aduna yung pinalagsang pagdagom at sa madagumon nga kalangitan. Pagana gihapon ang chances sa patak-patak kapag ulan, kilat o pagpanalugdog o mga localized thunderstorms, ilabi na sa mga bukiro ng mga dapit. Pagposible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa iyo at ako makasinati sa pagbundak sa kusog na ulan. Pagbasis sa itong latest monitoring, karoon nga mga oras sa doon ay kasalangan ito sa kusog ng mga pagulan ang nasinatian niya sa Mayclaveria, Misamis Oriental, Malikmug, Bukidnon, sa Talakad, Bukidnon, akit na ang Bukidnon nga dapit sa Mayliga na City. Pagbasis sa Bernes, sa weekend, posibleng na kitang maapektuhan ng low pressure area, kung diin magdala kinis sa katag-katag na kasarangan na doon sa usahay kusog ng mga pagulan sa dakong bahin sa Mindanao. Mga tuhangin, sa kinitibukan ng Mindanao, karon hinay nga sa kasarangan nga gikan sa amihan ng silangan nga sa silangan ng kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalut. Ang temperatura pag manhi sa Misamis sa Oriental karong adlaw nag-range sa 27 to 33 degrees Celsius. O ang ating heat index na niabot na sa 42 degrees Celsius na under kini sa danger level kundi posible gayod ang heat stroke. Samtang sa may Bukidnon ang ilang temperatura ng range sa 20 to 34 degrees Celsius o heat index nga na sa 37 degrees Celsius. At ang adlaw magsulog alas 5.55 sa hapon o magsabang nabalog mga alas 5.22 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4.30 na sa hapon, gikan rin sa buhatan sa USC taga sa Mulugan, El Salvador City, kini si Arian Ciozon. Dagang salamat.
0: Sulat Panahon!
7: Dagang salamat, Ma'am Arian Ciozon, aga atong weather forecaster sa buhatan sa DOST, Pag-asa sa may Mulugan, El Salvador. Og so far, anay mga pagulan, mga pagkatakatak sa kininga mga masinatian din sa Northern Mindanao. Especially, kaya doon ay low pressure na nabantayan. Og nakasulod na din sa Philippine Area of Responsibility. Pero, napakinis sa kadagatan ang low pressure. Ang delikado ani kung mo kuan na ni sa kuan mo dapat na ni sa kayutaan dinhi sa kuan dinhi sa Northern Mindanao kay ang Surigao del Norte ug ang Surigao del Sur nakasinatin na karon og pagulan mga K5 og magbinantayan kita kay possible nga kaning low pressure nga ilang na monitor kung kusog-kusog ni ideklara kining panibago na usab nga bagyo mga K5 so maginampingon sa matag karon ug unya. Og yan po nato nga diyon tani mahimong bagyo mga K5. Now karon natong kumusaon nga sitwasyon sa gawas nga bahin pinaagi ni K5 Brikim Sulita. K5 Brikim Sulita sa imong situational report i-K5 mo.
9: K5 News FM. Kampyon report.
10: Init og ato ang masinati karon pano igang dinhi sa gawas nga bahin kitanto nato masinati. Rebismos daw sa labahin, naglagiting pagigyapon siyering adlaw, huwag dagkong kakulian kung isigutan na to ang tabalaka sa tumang pensyonan ng mga taga-sintra sudad na maulan, pero kalipay ka na sa tumang pensyonan ng mga mag-umas ng kirang labahin kung maulan. Pero so far, karamang upraw na, huwag tayo maobserbahan, masinati ng mga pagtuntaliti, iwan man ang mga dagok na tumakita sa kawanangan, hapsay ato ang kawanangan, huwag mga pag-uan-uan. Rebismos may barangay kamamanaan, laos-lahos, ang ato ang magkaisyon ng mga motorista. Ikan ka sa may barangay hall, paingon ka na diri sa may elementary school sa may barangay kamumanan. Why ang ayang kabalakan kung isipin pa na ito, dagan traffic. Kung ikan pa sa may kugon sa area, why ang ayang kabalakan, kaya doon ito mga kaiso ng mga traffic enforcers niya ang nakamahan sa dagas traffic. Yun man ang ato ang mga kapulisan, nakabantay gagyapon sa Kausay Kalinaw. Kung isipin pa na ito, ang security measures din sa ato, sa Sunan Kagyan Biro. Yun man ang mga nagpahigayog, illegal parking, ilag kanunay nag-isita. Aron usab na dili na makabalda pa sa dagat trafiko kung isgutan diya sa may kugon area. Diyasab sa may siyon rito, laos-laos pa tumakaisyon ng mga motorista pasyonal Japon na mga traffic lights. Pero mga panahon na, ang tinglang kanulay para nga dili sa mga disgrasya, inabanan sa pag-ampo sa itong labaw magkagagahom. Kinaanglan, dito yung bayo, BTX 100, kinanayon ta, aron himsong sa paglawas, dili na mutapitan sa nagkaroon ng balatian. Ako si Kip Fabric and Pamisa, sulit ang tangli, guwapo at unattractive kayo alang sa kampiyon sa balita, servisyo publiko, galingawan, kagayang biro, Kip5 News FM.
9: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
7: Dagang salamat, K5 Brikim Sulita, sa imong situational report. So far, alingaang, atun pa ni K5 Brikim, manang giingon niya, alingaang yun, basta makasinati kita o kainit o posible kita nga ma-heat stroke, simbako, o gadili kita mag-inom sa tubig o magpatungod kita sa kainit sa panahon mga K5. So, o di kita mag-angay magkumpiyansa kaya ang init posible ka na makamatay mga K5. Ato kung tungod kay madehydrate na possible So ato sang shoutout ang atong mga viewers. Shoutout emoticons. Call inom tubig daghan. Matod pa emoticons sa K5 Rikim. Yes, ulan-ulan. Yes, may ulan-ulan daw. Matod pa emoticons. So, mayon ha, mayong hapon K5 Jess Tony. Shoutout, nagtanaw ko din sa Osamis City. Nakariak o nakashare na ko ang kalina o Ginoo, maanaa ka na itong tanan. O daray ko ng Diyos kanon ay God bless sa tanan. Ulba po ni si kanon, emoticons. Inanag yung emoticons. Saling na ito sa... saling na ito ang tanan sa itong Ginoo emoticons. So shoutout ka ninyong tanan dyan sa may Osamis. Nagtanaw sila sa itong live mga kakifan. Oras sa las 4:17 na sa kahaponon mga kifan. Oras sa itong ginato sa itong... Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center mga K5, diha mismo sa may Agora Market. Nausa sa atong Taganog apag tagada karon sa atong programa. Kagapong adlawa ato nang gidalikyatan ang buhatan sa COWD o ato naning gidiscuss kagahapon. Kaya magpahigayon sila o public consultation sa mga konsumante aron sa hisgutan ang pagtaas sa singil mga ka-K5. So atong ipadayon kay nakatakda naman ta nga mag-sit og schedule nga ma-interview sa board of director sa COWD aron nga masabtan sa katawhan nga naminaw karon mga K5 kung unsay hinungdan nganong magpataas og singil sa tubig ag COWD. Unsa pod, pila pod ang ilang ipataas. Mga pila ka piso ang ilang ipataas sa every minimum. Kaya naman ay minimum makifab. Ipangutan natin na apil ng mga imongan makonsume per cubic sa imong nagasto nga tubig makifab sa imong metro. So karon usa sa tagaan ta nagpagtagad kay ato naman gikatakda nga mahinabi si Dr. Kanyo ang board of director sa COWD. So atong ipatry aron nga matataw nato, maklaro nato mga K5 kung kumusta. Kumusta ang inyong pamahon-pahon mga K5 o kumusta ang inyong gibati kung magpataas og singil aga COWD sa tubig mga K5. Daw ikadua sa atong isgutan may kalambigitan na skinin sa pedestrian lane nga hanap o dili na maklaro. And remember, gidiscuss na ito ni kagahapong adlawa o mas maayo nga atong hinabion si Christopher, si Councilor Christopher George Guking. May kalabot aning isgutanan kay siya mismo ang nagpahigayo ng special report kabahin sa mga pedestrian lane nga hanap o dili na maklaro. Unsa man di ay mabuhat sa city government mga K5, may kalambigitan ani nga isyu. Ugun sa pud kadako o kining resgo sa katawhan dili sa Cagayan de Oro mga K5 labi na gyud resgo sa mga motorista. Kung ang pedestrian lane dili na maklaro or hanap na, diba, daghan kaayo mga epekto, daghan kaayo resgo mga ka-K5 kung isgutan ang pedestrian lane mga higala. So atong tawagan si Councilor Christopher George Guking kalabot aning isyu aron nga atong masayran kung asa nga mga porsyon, asa mga street din sa siyudad sa Cagayan de Oro ag hanap o hilis nga mga pedestrian lane mga K5. O sa tagaan ta nagpagtagad kay aron atong masabdan og unsay aksyon, unsay plano sa city government magpailabaning i-propose with a coordinate pag-coordinate sa DPWH kay ilam ang trabaho apil man sa DPWH mga K5 ang pagbutang og kining pedestrian lane. So ato lang tagaan og pagtagad diling atong panaguban. Ikatulo sa atong hisgutan mga kakifan. may kalambigitan po sa kini sa kining mga bugas. So, mga bugas. Unsa mga bugas daghan maginaki 5 just to ni. May kalambigitan kini sa bugas nga tag 20 per kilo nga plano nga ibaligya sa kada barangay dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Atong kumusaon ang status niini. Kay atong nga mga taga Cagayanons nagulat na sa kining taga 20 per kilo nga iapod-apod o ibaligya sa matag barangay base sa mga schedules. Kaya Misamis Oriental dugay namang nagsugod sa pagpamaligya tag 20 per kilo nga bugas apan ang Cagayan de Oro awa pa man gyapon mga kakipad. Gani na may baligya ang National Food Authority o kanang FTI o Food Terminal Incorporated adya mismo sa may NFA sa Baloy Tablon. But mato pa ka dito. Maglinya pa ka dito. Pero layo-layo bilang Tablon. Kung diri ka Carmen, imuran toyo at to ka dito Tablon dito sa NFA office. Aron nga makapalit ka sa tag 20 per kilo nga bugas, di hassle para sa imo. Nang imo mapalit 5 or 5 5 og 10 kilos ra nga tag 20 per kilo sa bugas. So sa tatagaan ta nagpagtagad mga K5. Atong kumustaon, atong tawagan si Kapitan Sagusa. Si Kapitan Marlo Tabak. At the same time siya ang ABC President. Ama K5 sa Kapitanis dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Kumusta status? Mapatuman na ba or layo pa? Dili pa mapatuman. Tungod kay adunay babag, adunay mga aduna pa iproseso. Ano ba usa may iproseso? Memorandum of agreement lang ba? Unsa balay kalisod ang memorandum of agreement? Nganong nalisdan sila sa kining pagpadali sa pagproseso aron nga mabaligyan na ang tag 20 per kilo sa bugas dinhi sa Cagayan de Oro. Og katapusan sa atong kastiguhan. May kalambigitan kini mga K5 sa kining mga status o kining update. Update sa mga fire victims nga nasa kasamtangan nasa ilalom sa tulay sa Barangay 17. Gusto na kuhaon sa CSWD ang ilang mga tent o gusto na nga ipabalin sa mga safety nga puyan, kapuyan. Labi na gyud, ditagaan ang mga fire victims nga nasa ilalom sa tulay sa may Barangay 17 nga og evacuation center temporary. At the same time, magulat sila sa ilang cash assistant gikan sa CSWD dito sa may Barangay Pagatpag o Barangay Kanituan kay gabito na ang tent. So, daghang nyo ang mga fire victims ni Barangay Kapitan Barangay 17 at Kapitan Atelviri nga tagaan sila og lugway. So gitagaan ni Kapitan Atelviri niadtong Taman May 15. So karon unsa na may pizza karon? May 21 na. So kumusta? Naabay extension gyapon or wala na yung mga fire victims dia or namali na ba sa geolocate sa CSWD nga mga temporary nila nga pagapuyan dito sa may barangay Pagatpat o barangay Kanituan. O sa ato ka ng tagaan o pagtagad mga K5 din ang atong panaguban. Standby ka mo sa atong mga hisgotanan mga ka-K5. By the way, sa mga suggestion, opinion, mga shoutouts, pwede ka mo nga mag-comment, magpa-shoutout din ang atong panaguban mga K5 aron atong matagaan o pagtagad. By the way, shoutout sa mga empleyado din sa may Motor Star Balingasag. Mayo nga pagpaminaw kaninyong tanan na ubay-ubay ang mga naminaw diyan mga staff. Ang always gyud na pakusog sa ilang mga Bluetooth speaker. I-connect ang atong programa aron nga kita mabati. Aditong dapita sa may Motor Star Balingasag. Oras alas 4:26 na sa kapunan. Oras atong gratis sa Extend the Food Supplement. Para sa matagal na labanan sa kama, mag-extend food supplement na. Now, mag-commercial break lang sa mini K5 Dayo. Sa atong pagbalik, sugda na nato ang pagkastigo sa mga angay kastiguan na may kalabigitan ang publiko. K5 Dayo, Lambros!
11: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! Right, Pum so.
13: Clinicas for Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas for Biotics. Ginapatay ang fungi. Yamauhin nung dan sa

0: Bill Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
2: 66th Palarumba Bansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
3: El Castigador!
4: El Castigador!
5: Balik kita mga igala sa itong panaguban sa programang inyong ginahulatan. Programang Tig Castigo. Programang
4: El Castigo. Castigo. El Castigo.
5: Oras alas 4.32 sa kapunon. Oras atod ginato sa itong Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa itong immune system. Kung kamo, dunay mga balatian sama sa ubos si punilanat, labi na gyod, dali ra mo tapdan sa mga sakit-sakit. Basin huyang ang inyong immune system, K5. Busa pa ka na, paimsuga ang inyong immune system, pinagi sa pagtumaan sa Mighty C. The alkaline vitamin C, K5, nga mo ay makapaboost sa atong immune system. Mapalit sa Klinika de Alternativo, Medicine and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasan. Busaon sa pa ang inyong ginaulat, mga K5, mag Mighty C na. The alkaline vitamin C. Napadayon kita sa atong isgutanan. Shoutout sa nato si K5 Richard Gallardo. Kaya ingon ni K5 Richard dere, maayong hapon na K5 Just Tony. Just Tony nga gwapo, watching from Carmen Zone 2C. Walang iwanan, shoutout daw sa mga staff sa Philippine K5 News FM Philippines. Oga dia sa My Energy FM sa Ingog. Apel na usab si Rosemary Gallardo, Mary Anyap, Mary Anyap. Oga ang agaw nga si Fox Gallardo, daw si Fiorland Gallardo. Salamat sa pagbasa. Salamat usab kayo K5 Richard sa imong always sa pagpaminaw, pagpamati, pagtanaw sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ato maabtikon gwapo macho ang volunteer reporter mga K5 Richard Gallardo. K5 Chard, share na to, share lang atong live K5 Chard. Ah, padbasin na kay mga friends, mga higa.

0: Ala, ada sa mga lagyong dapit specialist sa Claveria. Ubay-ubay ang mga kaparientihan ni K-5 Richard sa mga Claveria. So, padayon kita, mga K-5 sa atong kastiguan. Una sa atong tagaan kinigpagtagaan, ang isyo kalabot na sa dugang singil sa tubig, mga K-5, din sa Cagayan de Oro. O gatong hinabion si Board of Director Dr. Canyo, may kalambigitan kini sa plano nga pagtaas singil sa tubig. Unsa ba'y hinungdan? Unsa'y rason? Ang anong magpataas og siya singil sa kuryente sa kining kuryente namin noon? Tubig mga K-5. Ang COWD. Apektado ba gyapon kini sa kining ginatawag nga pagtaas sa presyo sa petrolyo din sa Pilipinas? Diba? So atong taga, anong sabi? Atong ipa-explain. Nganong mutaas sila og singil sa tubig? Aron nga masabta nato atong tawagan karon kamulo na ang ginakonect. Kamulo na ang ginakontak ni K5 Deyo Abrigoso. Si Dr. Canyo. Aron nga atong masabtan, masairan, kung unsay mga rason, unsay hinungdan, nganong mutaas sila og singil sa tubig? Kaya gayon pagin sila dani o public consultation. Kaya di man na pwedeng diretso sila nga patuman kay basin masyak, basin makurat ang mga konsumante sa tubig. Muna nga, kinahanglan nila o public consultation. So, sa may public consultation, especially sa mga konsumante, kailangan masabtan sa mga konsumante nga nung mutaas silang singil kung sa mga rason o kung sa mga hinungdan. So, atong balik-balikan nang ay sa discuss lang sa ta. Ato sa discuss kay doon na pa mga 5 minutes before. Sige, 5 minutes. Ganyo si Dr. Canyo nga mga 5 minutes lang sa. So, sige. Ato sa discuss na eh. Kaya kung dili man gud ni paagi sa public consultation mga K-5, so ang mga konsumante dili masayod sa pagtaas sa tubig. So muna nga mga suko gid ang konsumante. Muna nga ang buhaton sa COWD tungod kay magplano man nila nga patasaan ang singil sa tubig sa mga konsumante dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Magpaigayon sila og public consultation. So muna ang ilang gibuhat nga plano sila nga mag-public consultation. Magkonsulta ngadto na sa mga konsumidor ilang pasabton nganong mutaas sila sa singil sa singil sa tubig og unsay mga rason og unsa pila pod ang ilang increase, pila pod ang ilang increase mga K5. Kay namang ginay mga pagsupak naapod nay kuan mga K5, naapod nay moyo hindi magid kapareha ang mga konsumante, di pod kapareha ang tao. Lain-lain mangyod o baruganan, lain-lain o prinsipyo. So, usa sa tagaan ta nagpagtagaan o magkwao na itong pulso. So, magpulso na yung takaron, pinaagi sa pagkwao sa baog pulso ni K5 Rekim Sulita. Isip sa kakonsumante sa tubig. Especially sa mga taga-Cagayano. O yun ba mong tasaan o sigil? O patasaan ang singil sa tubig, mga ka-K5? E ato ng tagaan o pagtagad, kuwat ang pulso sa mga taga-Cagayanon, especially sa mga konsumante o tubig. Kaya naglibot suroy na usab si K5 Rekim Sulita aron sa pagkuha o pulso. So inani ang presentation mga K5 sa K5 Ducepam. Patas ba? Balance system. So, atong kuhaan o pitik, atong kuhaan ang inyong pulso. Kung uyon ba mong patasan ang singil sa tubig, o kung sa puylason sa COWD. So, ay na naman na dapat masayran sa tao, dapat masayran sa mga konsumante, mga K5, aron na dili na sila masyak pag-abot sa panahon. Diba? E basin pag-abot din eh. Pag-abot sa pag-kuhaan, wala masabtan. Magdagan na usab, magbagot-bot. Tinana, maginamay tabo. Nga, kung namin itong, imbis ang ilang bayro nun, K5 Deyo, nga 500 piso sa una, naimo na dayon, 700, 800. Diba nga, December magyapon nga mga per cubic, ang ilang mga nagasto, nagamit. So, masyag ka, mga ka-K5, diba? Shout out Merlinda Mugis. Ayong pagpaminaw kanimo diya sa may barangay Bulwa. Nag heart heart siya sa pag-comment. Shout out da, Ma'am Merlinda. Oban sa imong mga kauban diya. Kumusta man ninyong tubig da, Ma'am Merlinda? O yun ka ba, Ma'am Merlinda, nga patasan ng singil sa tubig? Ha? Naminaw si Ma'am Merlinda karon. Nagtanaw si Ma'am Merlinda karon. Ikaw diya kay Pebri Chart. O yun, baka nga patasan ng singil sa tubig? Akon sumanti ba gyapon ka sir sa COWD? Sino'y mabatid? Aman sino'y mabatid na sa COWD? Asa man napit way agas karon anoy? Asa man napit ang walay agas karon minaw si K5 na'y mabatid. Ang ato gyapon ay maabtikon mga kauban mga K5. Sa K5 News at voluntary reporter na ito ni. Mga K5 kiniuban nila ni K5 Richard Galliante. Oras siya las 4.40 na sa kapunon. Oras atod ka na ito sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500, mga K5 mo kini makatabang sa pagpabalik sa normal sa inyong taas nga blood sugar level, taas nga blood pressure. I-normalize, mga K5, ang inyong mga taas. Taas ha, katong taas ka blood sugar level o taas ka blood pressure. Ang tubag sa imong problema sa atay mga K5, labi na yun kung ano na kay sakit nga atay. Sa ato na ipadayon mga K5 ha, kay nananana sa atong linya. So karon isgutanan sa kining dugang singil, kanong dugang singil sa tubig, sa mga konsumante dali sa syudad sa Cagayan de Oro. Aron nga ato nga masabtan, kay magpahigayon sila og public consultation. Makauban nato ag usa sa board of director, ang si Dr. Jerry Canyo sa COWD. Mayong hapon dia sir, kanimo live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kauban nimo si K5 Gestor ni Pagulong sa programang El Castigador. Sir, mayong hapon kanimo.
1: Mayong hapon K5 Stoney, mayong hapon usab sa atong mga tigpaminaw o sa tanan nga nagsunod sa itong live stream. Mayong hapon ang ganun tanan.
0: Sir, kining delete na nato nila ngayon pa kay I think busy ka o salamat kayo sa higayon nga imong paghatag sa K5 News FM aron nga mapasabot usab nato ang mga katauhan nga naminaw karon. Sir, kining unsa ni katinood sir nga mo pasaka mog singil sa tubig o kung tinood unsay rason sir?
1: Nagkasalamat din nga kay Gayonan, kay Five Gestone. Mapasalamat sa FM sa nagasuporta sa atong panawagan. Pinahanglan na giyot nga doon ay water rate increase nga pag-abuhato ng atong water district ay sulod 15 ka katuigan. Wala man gayod kita ay nahitabo nga water rate increase, no, dili man susama sa kuryente nga matag nogunya pwede sila magpa-increase. Kini nga tuwa adunay mga requisitos, dunay mga proseso nga angayan pag humanon mao kana nga aduna kitay ipahigayon nga public hearing, public consultation sa atong mga konsumante karong sunod bulan. O kini pahin kini sa requisito sa luwa bago nga mahitabo ang dunay rate increase. O kini siya nga requisitos, kinahanglan kini siya nga masayran sa luwa. O gadili lamang kini nga requisitos, no, ang atong gawamano na usay daghan nga mga requirements sa giset ang luwa. O usa lamang kini sa daghan nga requirements ang public hearing. Ang basihan, no, K5 Gestoning, anong magpa-increase kita sa ako nang naisbutan sa unahan, kay tungod 15 na kakatuigan nga wala kita makapahamtang o pagpa-increase sa atong balernon sa tubig, ugmao ka na nga sulod din yung 15 ka mga katuigan, apiktado na ang atong serbisyo o ang ato sa pag-rehabilitate sa pipelines. So, ugmao ka na nga medyo pitos na kayo ang panudlanan sa Cagayan de Oro City Water District tungod kay pila ka mga hugna ang pag-increase usab sa balayronon, pag-increase sa gasolina, krudo, uguban nga mga anon sa pag-maintain sa atong operations, no, kuryente, uga uban pa nga mga requisito sa atong operations nga din mitaas na ang balay runon, ang presyo, ang kantidad sulod sa 15 ka mga katuigan. So mo ka na ang pinatibukan nga rason anong gikinahanglan na nato ang water rate increase kay sulod sa 15 ka mga katuigan. Wala man kini mahitabo kay 5 gistory.
0: So kung maokyan ning increase sir sa inyo to sa inyong kuan sa inyong public consultation, mga pila man pod sir ang ma-increase sa inyong singil sa tubig?
1: Well, ang atong gina-propose no para sa pag-increase sa tubig, kasamtangan ato nga rate no kay 5 gistory ang atong per cubic na aman sa 21 pesos. 21 pesos and 60 centavos ang atong per cubic. So kung mahatagan kita sa pag-increase 40% ni ining 21, mao ang madugang nga balay runon sa atong mga consumer. So ang binulan karon sa minimum consumption nga 10 cubic nga consumption sa tubig, anaaraman na sa 218 pesos. So sa binulan nga pag-compute, dunay 40% nga madugang ni ana. So muda ka na hapit mag 300, mga 300 no, ang atong mahimong balay ronon sa matulan nga muabot sa kanang na ang minimum nga consumption nato.
0: So di bali 218 ang minimum, so 10 cubic ni siya da sir sir kanyo kani 20 10 cubic 218. So for example,
1: so kung cubic,
0: ang madugang ana nga cubic na usab muna na nang 21.60 sa karon kasamtangan.
1: Oh, ang mahitabo ni ana no, for example kung 10 cubic lamang and then adunay pag increase sa balero noon sa tubig, ang 40 ng 218 bila by 40% ana mga siguro mga 30 kapin or 40 kapin ba. Mo ka na'y maduga nga balay runon. So kung 30 lang 40, so mga almost 300 ang minimum nga monthly consumption sa atong mga basic consumers no. O ang kiniusab ang pag-increase more than 10 cubic, mao gyapon ang mahitabo no, K5 Gistone aduna gyapoy mapato nga 40%.
0: So di bali ang kining 10 cubic, so minimum na nga pagabayaran sa atong consumer. So kung manglapas na sa 10 cubic, so another na usab nga bayranon kining 21.60 centavos sa kasamtangan. So 40% yes, na yon ang increase per cubic na dayon sa kumulapas na sa minimum rate ha. So nasabtan. Sige. So sir, ingon ka sa unahan katong kinsina katuig. So ang mga rason labi na gyud kay dugay naman gyud mo wala nakakuan sa kining pag-increase. So sa imong tanaw sir, muuyon ba ang kadaghanan ani sir ang mga konsumante?
1: Well, ang atong gikinahanglan ni ana no, mao man ang kining gihatag nga lagda sa luwa. Uga importante kayo nga adunay public consultation. Dili kini susama sa gasolina, sa electricity nga walay public consultation sa pagpasaka. No, kita lamang sa tubig, adunay pagpasaka, adunay mga proseso, requisitos. Maman galing ka na no nga ang atong tubig kinsi na kakatuigan nga wala kita makapahamtang sa ugang balay runon kay na may mga requisitos. Dili pareha sa gasolina nga kada semana adunay increase, so wala gyud public hearing. Dili usab pareha sa kuryente nga mo increase lang nga wala galay public hearing nga nahitabo. So kita ana kita sa mga sa luwa, example kining ni ang ma-justify ba bagamiton ang increase. So ang atong pag-increase dili kini profit no, kay ang atong water district itubo gibuhat man sa balao, dili pagpa pagbuha na ginansya kay wa may ginansya dapat nga ipahamtang tong water district kay gobyerno man siya. Ang pagpa-increase sa ang balay runon nakabase kini sa unsa ba ang mga mahimong improvement, unsa ba ang mahimong repair, unsa ba ang mahimong mga kining ang serbisyo nga iyang idugang. So dili kita profit oriented, no, kay 5G Sony.

0: Kabahin sa kining ni ang proposed increase. O appeal ka na sa ilahang pag deliberate unya kay sila man ang mo approve niya na no K5 Estonia kining atong hangyo nga kining ni ang ma-improve ang atong services o ang pamaagi nga ma-improve kan mao pagpadugang sa palayronon sa tubig. So sila ang mag-validate niya na kung unsa ba ang ilahang pagtan-aw pag kining niya o sa pag-assess sa reaction komento sa atong mga consumers o mapahibalo sab nato nga mao kana ang kinatibukan gayud nga dagway sa atong pagtuki-tuki no K5 Estonia ako lang ning isingit
1: sige sige
0: ana may tay mga water providers sa diri sa Dakbayan diha sa mga subdivision diha sa taas diha sa Pueblo diha sa Sevier Estates diha sa Gran Europa na man sila kaugalingong tubig usab gibalik ya usab bismo sa management sa baong mga subdivision. O makita man nato sa mga namuyo din ha, nga mas mahal ang ilahang tubig kumpara sa ato sa water district. Ang ilahang per cubic diya, buabot na magaling 40 pesos per cubic, no? O ang ato nara sa 21. So, nagpakita lamang ka na nga ang atong rate sa water district makatarunganon o responsive sa Panginanglan nun sa atong mga kaigsunan nga naa sa kapitos usab ng kahimtang.
1: So tinood na Sir Jerry. Kining kano sa muntoy paigayon sunod bulan unsa nga mga pizza sir sa June?
0: Yes, karong bulan sa Hunyo ang atong gitan-aw kining ikatulong semana sa Hunyo. Mao kana ang atong gitan-aw nga posible nga mahitabo ang atong public hearing. Mahitabo lamang ang public hearing kung ang ato usab luwa available usab og na usab ilang presensya kay requisito man kini nga ada.
1: Okay, so atong balik-balikan so si Doc Jerry Canyo, so at least man lang nga nasabta nato K5 Dayo kani si K5 Dayo sa ni ka konsumante gyapon. So nana atong makauban balik si Doc Canyo. Doc pasensya kayo kay nawala
0: ang atong live.
1: Sige. Padayon Doc sa imong kwan labi na gyud sa atong public consultation nga ipaigayon karong June.
0: Yes no, karong ikatulong nga semana sa Hunyo adunay may tabo nga public consultation kabahin sa maong pagpasaka sa balironon sa tubig o kana naagayod ang presensya sa luwa. Kung walay presensya sa luwa, dili ka na mahigayon kay kanang naa ikinahanglan man gayod nga naa sila present. So ato at ang ilahang confirmation actually kung makatambong ba sila sa atong ipahigayon o niya ng public hearing K5 Estonia.
1: So di bali kano sa man ni mapatuman sir if ever makahimo na mog public hearing o yun na nasa lowa ang kining inyong dugang increase sa inyong tubig kano sa kanin mapatuman sir I think sa mga Hulyo mga next month.
0: Dili ingon ana kadali mag-approve ang lowa no monay pait niya kamaturan kay naagali mga petisyon sa water rate increase sa nagkalain-lain nga water district nga mudagan sa isa ka tuig.
1: Agoy.
0: Ayha pa maaprobahan. So medyo dili siya pareha man akong giingon kaganina K5 Houston eh, nga dili kini siya pareha sa kanang increase sa sweldo, increase sa kining ni ang gasolina o sa kuryente nga pagingon increase diretso ang tubig nato dagan kay kagian madugay malangan pa. In fact sa ato gali sa sweldo pag mingon ang atong tripartite no sa kining sa atong labor nga mag-increase kita mo kining minimum mudagan pa kana og siguro isa lang ka bulan aya ang implementation kay na pa publication requirement pero kini sa ato magdepende gyud kita kasi kano sa maaprubahan sa luwa so base sa atong mga nakita usab nga mga petition nobs naayoban hapit mo duha ka tuig aya maaprubahan ang ilahang petition sa increase sa tubig K5 Estonia.
1: Kaluoy ba yung taon ba Sir Jerry? Sir Jerry ba? So unta nga masabdan sa ato nga mga nasabdan sa ato mga konsumante. Imo na lang katapusan panawagan sir sa ato nga mga konsumante sa tubig aron nga di sa sila masyak, di sa sila matingala. Kaluoy ba yung taon ba?

0: Mordecai Sharansha Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alaga ng iyong atay. Mang TTX 500. Araw-araw, TTX 500. TTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang TTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Hello, hello, hello! Ay, asagamahimsogon, mabungahon nga adlaw.
0: TTX 500 Health Alert.
3: Of course, kauban ganunay. Hands a lima lolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka-TTX 500 dira, naka-mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Digyo na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kana nga itong DTX 500. DTX 500, quality kaayo nga herbal nga kapsul higala nga mahimo ni mong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo ni mong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas.
0: TTX 500 Health Alert.
3: Pag masakiton na ta, pagkargado tag free radicals, ang atuang aging process sa lawas, sayo kaayong nga gaabot, dali tang mutiguang kung masakiton ta, di ba? Ang tawa ninyo ng mga masakiton, bisag matanon, gulang kailan taon. Tagpasabot ka na nga, kargado kaayog free radicals, oxidative stress ang lawas. Pero kung naatay enough nga antioxidant, kung kanunay taga-inom sa DTX 500, gina-slow down na to ang aging. Ang pagkatigulang, ginapunga nato ang pagkatigulang sa lawas. Onya, kung naatay enough nga antioxidant, ginasuportahan nato ang youthful skin o body. Matanon nga lawas o pamanit. It also lowers the risk of having diseases. Muna yung nagkalindot. Likay ta sa mga heart diseases, cancer and more. Mga metabolic diseases, even hypertension. It also improve mga higala sa brain health nato. Kung naatay enough nga antioxidants. DTX 500, usmuna ko, ga-promote kinisya sa pagka-healthy, radiant complexion, glow up your skin, and lower the risk of having metabolic diseases. Muli nagkanindot mga higala. Kung naatay herbal nga ginainom, sama aning DTX 500 nga taas kaayo og antioxidant. Penglangay, tumarna gamit na.

0: Kampyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
2: El Castigador!
3: El Castigador!

0: Hey gala, kumusta? Balik kita sa atong panaguban, sa atong programa ang El Castigador. So back on air, mga KK5 on air na ta karon, na karong tak na agyod. Bago pagyod na naka on air mga K5, so naayo na ang atong antena. Ato nang ipakusgan. So naklaro na ba ninyo? Naklaro na ba ninyo mga K5 ang atong tingog diha sa mga suking tigpaminaw? Baligtas sa atong programa. Sa atong panag-live kaganiha, atong gisgutan na may kalambigitan sa pagtaas, planong pagtaas sa singil sa tubig din sa siyudad sa Cagayan de Oro, o gagipasabot ka na ni Dr. Jerry Canio, Board of Director sa COWD. So, sigon sa iya, nga sulod sa 15 katuig, karon lang sila nagpataas o magpataas o singil sa tubig. O gagikataho man ka to, nga adunay minimum nga cubic nga pagbayaran ang usa ka konsumante. 10 cubic is equivalent to 218 pesos per month. So minimum ni siya. Bisan pag usa ra ka kubiko ang imong nagamit ani, 218 japon ang imong pagbayaran, and that's the minimum. So kung ma-consume kag 11 cubic, so na kay pagbayaran nga usa ka kubiko. So 21.75 or 21.60 centavos ang inyong mabayaran. So gikataho mga K5 nga plano man kini nilang patasan. So 40% ang pagtaas sa inyong minimum na balayro noon mga ka K5. So kintahay kay 218 man sa kasamtangan ang inyong bayaran noon sa tubig. So mahimo na dayon ni sa 40%. Pila ba'y 40% dewe? Calculate na ulit. 40% sa 218. Makaya ni, makaya. Kadyot lang ha. Ito yung klaro ni mga K5. Para pila yun inyong balero nun kung in kaso man galing maukihan ni ang pagtaas singil sa atong kaudi. Mga ka K5. So 40% sa 218. So I think nasa 300. Wala na ng 300. Diba? So ato ning sumahon para maglaro ninyo. Aron nya matataw nato pila gyud ang balero nun. Kung maukihan ang taas o singil sa tubig dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro mga KK5. Aras alas 5:10 na sa kahaponon. Aras atud grato sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 mga K5 ang labing maayong proteksyon para sa inyong mga kidneys. Nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto ka na sa sakit nga diabetes. Kung nadaot ang inyong mga kidneys, ang sobra sa pagtaas sa imong blood sugar, makamubo sa imong makaguba pagyod sa imong kidneys. Bos ayaw na paabutang nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mo'y pampamubo sa blood sugar. Epektibo nga pangkontra mga K5 sa diabetes. Labi na gyod para sa pagpamubo sa inyong blood sugar. Mag DTX 500 ka. O saka capsule 2 to 3 times a day. Ito ba sa exercise o saktong pagkaon. Makaingon ka, bye-bye diabetes. O saunsa pa ang inyong ginaulat. Mag DTX 500 na mga K5. Now, dilita sa pagkakuha ng usabog pulso sa mga konsumante sa kaudi, konsumante sa tubig din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ato nang dawaton si K5 Rikin, K5 Day. Kuhaon na nato ang inyong mga pulso. O yun ba mo sa planong pagpataas singil sa tubig mga K5 sa kaudi? Isip po sa konsumante. O yun ba mo? Mga kakifan. So atong dawato na si K5 Rikim. So pwede lang gyapon mo mag-participate mga atong mga viewers o ang atong mga naminaw karon nga gustong mag-participate. Pwede sila nga mo, pwede ka mo nga mag-text sa atong hotline number dere sa K5 News FM. Aron nga maka mo gawas po ng inyong mga gipang battery. Di ba? O yun ba mong sa pag planong pagtaas singil sa Kaudi mga ka-K5? So naka-standby na si K5 Rikim Sulita mga K5 sa pagkuha og pulso. So karon, o yun ba mo sa planong taas singil sa tubig din sa syudad? K5 Rikim Sulita, kumusta? Sa imong pagkuha og pulso, i-K5 mo!
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
2: Huwag mahimo matagpa K5 ton ang napipila sa mga katawan kung ugaling man magpataas og singil sa panubig ang nadakbayan sa Cagayan de Oro, labi na ang Cagayan de Oro Water District. Usos mga kabutiag sa mga katawahan nga matupas sugyot pa man lamang o niya daghan tumod sa City Council ang mubabag ni anak kung galing man ang pataas og singil sa tubig. Yan yung kabutiag sa mga katawahan nga kinahanglan kung mapataas ng galing ang singil sa tubig sakto sab ang serbisyo. Kaya kining mga pulso, kanyan ko, ato naman po nakuhaan ng mga katawahan, di igapon sila musugot. Now, direta sa akin ng mga katawan na kailin ni Agaw buhatay sila ng mga reaksyon. Dari mismo may barangay na sarap gudyan sa Cagayan de Oro. Kung asya, siya napit mismo, limitiyag na kanang naabang buwa-duwa pa ang katawan. Pero kasagara yun, limitiyag na kailin ni Agaw kinahanglan na mahasigutan kailin ayo o gaya mga public consultation. Direta sa mga pulsos katawan. Sir, ikaw sir. Boss, ikaw boss, okay ra ka sa imo kung patasan ang singil sa tubig? Ang siyo na kayo, din nag-hisgot sila nga patasan ko, no? Sa imo, okay ra? Di ka lang. Akres Benji. Di, ikaw, di, para ni mo, di, kung patasan ang singil sa tubig, okay ra sa imo? Gagagaga, kung patasan ang singil sa tubig, ang siyo na kayo, din ingon sila nga magtaas na ko ng singil sa tubig.
3: Adilip, Benji. Nag-iisod na gaya sa karun, sasang krudo, sasang gasolina. Tanan, palitin bitas. Di amin palagura ng tubig. Takason, karang tubig, ihatan na sa Ginoo para sa tanan. Pero kung magbigo sa mong tubig, tamang-tama lang, ayaw tiga ang mga tao. Kaya, iisod na karun pala ko na. Ang mga taong bayan, ayaw pa pala ng ganyan ng ipataas yung tubig. Kung ganyan na lang, sa'yo na yan.
2: Pero, huwa magkulay tarong servisyo kung pariyan sa Japon, inana.
3: At tarong mo nila. Pero ang isyo niya, ganong patas ng tubig. Ayaw patas eh, mura gapon.
2: So po na siya, si Benji. Kinis tutoy bebe, tutoy bebe. Ikaw tutoy bebe. Ikaw ba? Yeah. Boss. O yan ka, patasan ang singil sa tubig.
4: Agas mga muuyo, nagipatasan mga.
2: Sa mantipot na, diba?
4: Gani. Isa may muuyo nga kung patasan.
2: Pero ang ilang ingon sa COWD kay para patasan, kay para makapalit sa mga facilities, mga tanang uban pang kagamitan na para mas mapalambo pang serbisyo kay karon medyo wa may nada pa ang ilahang serbisyo.
4: Mas magkita mo ipapalit nila sa ilang buwan. Ito nga, equipment nila. Di ba? Ilang kailangan ng kabaho.
2: Pwede.
4: Alam. Alam mo yung pwede. Kakabigyan po yung busapir.
2: Ya, ikaw po mismo, pagtaas ng tubig, yung tubig ni mo, wapay nadang servisyo.
4: O nga, niya mo pa hinay ilang servisyo, wapay tubig ka ang gas, niya mo pa taas pa nga.
2: Sa Japon, si Boss Jong, medyo aligot-got Japon, kini si Boss Yancy. Ikaw, Boss Yancy, okay na sa imo, Boss Yancy, nga pagtaasan ang singas tubig, Boss Yancy din. Hindi mo, Japon, kay wala pa man, kay, pantakan ng mahal pang kasulina, wala patakan pang tubig, pangit ang ikaw. You know, sa NG ingon nga ganang kuan, ila ng aturgado, ilahan na nga dapat solusyonan. Pero ang ilang isbut niya, may kwarta ang COWD. Ano wala may kwarta nga kuan mo na sa gobyerno niya po? Ano kwarta?
4: Dapat, ila ng aturgado?
2: Oo, ila na. Ilang. So ikaw, unsa? Sige. Diya, si Benji sa diya. Soko kay si Benji o. Ingon si Benji nga,
0: dikit pwede.
2: Grabe yun o, dikit siya pwede. Ingon sila nga, ang katawan kasagara, bumutiyag yun nga, dili pwede nga tasan ang singil sa tubig tungod kay ila mana nga aturgado, ila nga kanang naabang kaningi ang ilang obligasyon. Pero so far, sige kabutiyag pa sa spokesperson nga kaning naabang Juan Raman, kanang naabang gitawag nga mag-public consultation po mo sila, public hearing sa City Council, ingon man diha sa mga katawan. So kasagara, digid mo o yun, labi na sa itong pagiginabi din eh. Ikaw boss,
3: Ako, mo o yun kung ano patasan ang tubig. Pero, kung akong bulan, 500,000 a month, mo sweldo. Oh, sabi sweldo mo, sugod ko patalan. Isa pag karatulo, piso, karatulo, piso. Okay na ko, basta ang akong bulan, 100,000 a month. Pero ang akong sweldo, tama rin sa katbugas, bulad, itlog, kung kitawag ka, NBI.
2: Hindi ka ano ni, so ko naging big boss kundi, wala gina, yung sao naman ni, nalagalang magkaroon og imong pungsyon ang tao. Nga wala magigay mahimo nga ang publiko maging masunod. Nya, kung iagit pa magiging nagyapog hearing sa City Council, wala nang gitawag sa nga, magdipindi lang gigyapon sa kining COWD. Kaya matod palagi nila, taman rin po sila sa paghangyo, wala man sila mahimo kung dili, kung babagan ganin sila sa City Council, wala po sila mahimo tungkol kay ang katawahan mangyod, ang masunod. Kaya ito mag-night post, mga pag-co-direction, dinis mo sa Barangay Nasaray, Tengah Pusunan, Agus Pita, Rikin Pami, sa Sulita, para sa Kampiyon Kamilita, Servisyo Publiko, Galingawan, Kanyang Dioro, K5 na Seta.
1: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Dagang salamat kay Fabric M. Sulita sa mong pagkuha ang pulso sa may barangay Nazareth. Nazareth. So, dili. Dili sila uyon mga K5 nga batasan o singil. Sa tubig mga K5, pangriyan ni Ma'am Merlinda Mugis. Matod pa Merlinda diri. Yes! Okay na ang Onel. Heart-heart na yun. Shout out kay Merlinda Mugis. Matod pa niya di 306.25 na dayon ang binulan kung patasaan og 40% aga singil sa tubig. Okay, ato na ikwentaw niya mga K-5. Dahil Merlinda Mugis, okay naman magpataas singil K-5 just today. Basta okay po ang servisyo. Ginoo ko. Wag ay deklaro niya pong servisyo di ay. At ikunog agas nila ni ano, Ma'am Merlinda Mugis, talagsara. So, de, na kay calculate atong ipakita ko yung atong kwan para na presentation mga K5 while kwan natay presentation. So, makita na to dede, ma-flash atong calculator. Okay. So, sigon ni Dr. Jerry Canyo Kagania, Board of Directors sa COWD, for short mga K5. Nasa ang ilang minimum sa ilang tubig mga K5 sa 10 cubics. 10 cubic nga inyo magasto kay kani ang 10 cubic minimum ni nila. So 218 per month. Okay, butanta 218 per month di. Okay, so nakasulat na ang 218 per month. Dayon mga K5 ang ilang plano nga pagpataas sa singil is 40%. So times day times 0.40. Times 0.40. So, munang 40% equals 87. So, 87.20 ang dugang nga singil kung in kaso maokihan ang singil sa COWD. So, karon 218, i-compare ni mo sa 218 nga imong minimum nga imong pagabayaran kada bulan. 218 di plus 87.20 2 centavos. Ah, kana 218 plus 87 times 305.2 cents. Mo na ang inyong mabayaran na dayon mga K5 kada bulan. So sa 10 cubic lang nga inyong magasto pag mo above na sa minimum kung 11 cubic, so another na usab na nga pagabayaran nimo. Pero I think di man na kung di lang dako ang atong panimalay. Di lang tagastador sa tubig adili man na mahurot di ba K5 dayo kanang pero magbayad gyapon mo ana kanang inyong bayaran kantidad bisan pag di na mahurot ang 10 cubic mga ka K5 nga minimum bisan pag 2 cubic inyong nagamit 305 kung in kaso nga mo taas ang singil sa tubig

na na makita makipab sa pagkakwenta. At least man lang nakwenta na to. Okay? Oras alas 5.22 mga kakifab. Dagan yun. Nakita na to. Dagan yun ang dili o yun. Dagan yun ang supak sa pagtaas singil sa kurente. Okay? Sa mga rason. Taas pa ang mga palitunod. Taas pa ang bayaran nun sa kuryente. Kapagay nawala tong issue mga K-5 nga doon ay pagtaas sa bayaran sa kuryente. Sa sipal ko. So muna nga nadugangan pang idayan dahil di pwerte yung sukuagin sa pipila katawan. But remember, lagi ipit man yapon po sila. So muna nga ingon, magkasinabtanay lang aga katawan mga K-5 especially sa tanan ng mga banda. Di lang dako, at least man lang mapasabot sa katawan. Pag dili o yun, di okay, mas okay. Para malikayan ang panagagubot. So, public hearing, ilang ipaygayon o public consultation ilang ipaygayon karong third week sa June, sunod bulan. So, uban ang LOA mga K-5. So, kining LOA mga K-5, mo kani aga, kining ilang, mo kani magpataas sa, mo kani ang ilang sila mismo, ang LOA mismo ang mo'y mo okay or dili. Aning nga mga nga pagtaas sa singil. Pag di mo okay ang LOA, siguro yun. Di ginway may tabo nga increase. Pag okay, kay i-consulta man at tanan na pinagin sa mga konsumidor sa tubig din sa syudad sa Cagayan de Oro. So, mantay may mo. Kung ang mayungo dyan ang LOA nga, increase na lang ay kuan na para gid nga makakuan og mga dugang facilities para ma-improve pa aga kining serbisyo sa tubig aron nga kantong way mga agas makaagas nagkusog-kusog. Di ba? Sama sa gikuan ni Ma'am Merlin Damugis. Ang halos di nagtulo. Halos sa kawala-wala. Di ba? Hinay king agas. Di ba Ma'am Merlin da? So matud palagi Ma'am Merlin da kung magdugang singil mapa-improve. And hoping, mga K-5, kung muabot manggaling ang panahon, muabot manggani ang time, nga mo increase na ang signal sa tubig, I hope, and hoping, mga K-5, nga mo ayon na usab ang serbisyo sa COWD para nga makatawan nga konsumante sa tubig din sa syudad sa Cagayan de Oro. Hapsay o wa na'y reklamo may tungod sa tubig. Kikusog naman kayo. Di ba? Ang ilan na lang, ang problema na lang po na ninyo yung bayra nun. Kaya wa naman, okay lang. Ah, grabe nga po sa tubig. Kaya, uy, kusog yung tubig ko. Ha! Bago na, sobra man sa 10 cubic. Ah, dako, bayra nun. Wala nga, tipid lang sa. Tipid yun, mga kakipay. So, yan na lang. Di ba? So, oras, alas 5.25. Sa ito nga pagbalik, direta mga K-5 atong tawagan si Councilor George Guking. May tungod sa iyang special report niya gipahigayon about sa kini mga panas o dili na maklaro ng mga pedestrian lane na risgo kung hanap o di na maklaro mga K-5 sa kadalanan. Pipila ka mga katawan, pipila ka mga motorista, gikagol, gikagol kini mga K-5 king ano presgo hindi makita ang pedestrian lane kalit na kapakusog niya tabi karon kung ang nakakita kini nga labgatabok uy naman ay pedestrian lane bart hanap lang na ikaw nga driver wa ka kabantay siguro gyud di ba di man sa satanan panahon nga kana mga pedestrian lane na ay mga RTA diya na ay mga kapulisan di mo mas maayo kung na ay mga empleyado diya every kini nga pedestrian lane na wala ba yung sayo, wala nahanap pa, di pa maklaro kusog ba, magpatuloy nagdaga ng sakinan na yung mutabo ka siguro yun so delikado, presgo kung dili kini matagaan o pagtagan so atong kwan, kini special report man si Councilor George Guking ani so atong tawagan, kung matawagan kay 5D so muna atong kwan, atong isgutanan sa ikatulok sige, mag commercial break lang sa mini kay 5D yun. O sa among pagbalik mga K-5, ato na lang itong pagasugdan ang mga hanap o mga di na maklaro ng pedestrian lane. Oras alas 5.27, oras atong kinato sa atong D3 Bayo. Ang atong D3 Bayo mga K-5, okay ni ang pagpawagtang sa mga insomnia. Ikaw insomnia hon, huwag tango na niya.
Kuliya,

0: relax sa pagkatulog, mga kipa. Anti-aging. Dili, tabangan karon dili ka dali limtahon. Walang epekto sa D3Bio. Ang D3Bio mapalit sa klinika di Alternativo. Medicina and Wellness Center sa may Agora Market, doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga kipa. Mag-commercial break lang sa mini K5 Day, oh! K5 Day, Lambos!
1: K5 News FM Champion.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa yung magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan may TC.
2: Sir, ano ito ang nakauna kagpalit tayo ng produkto ha?
3: Kung matikda na ninyo po ang produkto ha, morawag medyo nagmayo akong lawas.
2: Kanihan itong wapak ka nagamit, unsa di mo mga baltiya?
3: Moradahan kay kong gabati un. Morawag bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga muraog, na-askel lagi ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga, yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee.

0: Kalagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
3: El Castigador.
4: El Castigador.
5: Balik kita mga igala sa itong panaguban sa programa ang inyong ginaulatan na programang
4: El Castigador.
3: El Castigador.
4: El Castigador.
5: Aras alas 5.32 na sa kapuno. Aras atod ka na ito sa atong DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang atong DTX Coffee Mix, mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center de sa May Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga higala. Naupadayan kita sa atong isgutanan. May kalambigitan kini sa mga panasudili na maklaro ng mga pedestrian lane. Sa kadalanan din sa syudad sa Cagayan de Oro, nga gibuhatag special report ni Councilor George Cooking. So gisulayan na ito, makipay pag contact si Councilor George Cooking. So the same time, di pa motubag di. So wala pa, medyo busy pa nga ito si Councilor. So ato lang eh, nai nagpande. So di pa. So di pa gin makontak mga K5. So I think nani mga busy, important matters ang gilakaw si Councilor George Cooking. So dirita sa kuan ato sa ning ipadaplin, balikan na nato na mga K5 dirita kang dirita sa Road and Traffic Administration na personnel. Kumusta na to? Ang ilang pagpahigayon o clearing operation labi na gyud sa mga matod pag babag sa kadalanan. Especially sa mga illegal parking, labi na gyud mga K5 sa mga ambulance vendors. Ang kanunay nila nga gioperasyonan dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro, labi na gyud duol sa kamerkaduhan. So kumusta ang ilang gipahigayon atong kumustaon? Atong tawagon spokesperson sa Road and Traffic Administration personnel ang si James Andrade. May kalambigitan aning kuan kining ilang ipahigayon nga clearing operation kay kinumduman nga ang together sa SIBDA meeting man sila mga K5. SIBDA og atong bagong presidente asa kining kusimba. Kusimba na ni karon mga K5 diya sa may Kugon public market, especially daghan po diya. So kumusta ang ilang pagpahigayon o clearing operation? Kumusta na to? Si Sir James Andrade mga K5. Aron niya masayla na to kung pila na ba ka mga naka-standby na. Naka-standby na si Sir James Andrade, spokesperson sa Road and Traffic Administration dali sa syudad sa Cagayan de Oro. Sir James, mayong hapon kanimo, live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kaubanin mo si K5 Jess Tony Pagulong sa programang El Castigador. Sir, mayong hapon.
6: Yes sir, Sublino, mayong hapon. Oga sa tanang suking tiktomina na ito. Karong hapon na, mayong hapon sa inyong hantanan.
5: So sir, dili na lato nila ngayon sir. Aron niya masayra na usab sa katawan ang inyong pagpaningkamot labi na gyud sa capsize sa kadalanan din sa syudad. So kumusta ang inyong ipahigayon nga clearing operation especially sa itong mga ambulance vendors sa kamerkaduhan o sa kadalanan din sa syudad?
6: Yes sir, subli no karong mga panahon na natay ginapahigayon no nga mga road clearing operation nakip ato ang mga illegal parking no nga mga gahimuon labi na sa ato ang kadaadlaw nga tasking no. So gani atong kagahapon adlaw na nga to ang tropa din sa may barangay na Seret para atong imuon no ang ato ang clearing operation regarding sa ato ang orbatok sa mga nakababag or nakahatag balda sa dalan, lakip na ang kaming nasa babag sa ato ang mga sidewalk. So atong gipag-operasyonan, of course, uban ato ang barangay council, no? Sa kabarangay ng atong syudad. At the same time, uban na ato ang kapulisan po sa Pukpo para ato aning himuon, no? Ang road clearing. O aning panahon na, gani kayo niyang buntag sab, nanasad sa usa ka barangay sa may Kugman, no? Kung wala ko masayo, pang ato ang clearing team sa pagpatuman, hining ato ang DILG nga circular or barco no, sa kaning barangay road clearing operation o ang kaning uban po nga mga taskings na to.
5: So, kining ninyong clearing operation, sir, so appeal man nari ang mga ambulant vendors. So, how about sa mga ambulant vendors, sir? At padayon ba inyong pag-confiscate?
6: Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Una sa tanan, no, ako atong pasalamat po sa ato ang Ginoo nga so far wala mabuti na encounter nga any other nga mga commotions no. Dapat atong pasalamat po sa atong mga kaigsoonan nga mga vendors nga nakasabot gyud po sila no sa atong ginapatuman nga prohibit or kaning pagbawal labi na sa katong mga makita na to nga naka-display na mismo sa sidewalk, naka-display na mismo sa dalan gyud no og nakahatag babag. So buot pud tang mangayo og dispensa no sa mga apektado niini kay ang buhatan sa Roads and Traffic Administration, of course, pagpangulo sa tuang manager o mga personahe nato labi na sa road clearing nato nga team or kaning roads and sidewalk clearing unit nato na igura kita dapat tuman sa tuang balaw traffic ko. Ugalantaw po sa, no, sa kinatibukan nga dagan sa traffic ko. Morning nato ni silang either confiscate nato sa katong medyo gahig mga ulo mugang uban ani ato yung impormahan balik o i-edukar na to sila.
5: Oh, di bali, ikumpara ni mo sa una, grabe gid mga komosyon nga gagay ta mo.
6: Yes sir, so far lagi katong gigono ni na dapat tong pasalamat sa Ginoo nung nakasabot gyud ang ato apong mga kaigsoonan nga mga vendors sa pagpatuman ato ni kay sa matag karon ug unya di gina tumalikayan ang sa pagdagan no sa pagbukas sa trapiko. Og ani na mga panahon na of course tungod sa to ang energy emergency nga situation tungod sa gira lagi sa Mindanao. Medyo nakulangan mo po ang number of volume of vehicles compared sa atong mga niaging mga panahon kung wala pa'y gera. So, usap po niya mga factor nga nakatabang po nga maminos-minosan gamay ang traffic congestion.
5: So, kani mga na-confiscate ninyo nga kuan na Sir James, kani mga na-confiscate nga mga, ano sa mga appeal na ilang baligya or appeal po na ilang mga pangsudlan, mga cart?
6: Yes, sir. Sa kaning malabyan no sa tuang clearing team labi na tong sa mga kaisuna na to nga kaning sa pagbalik-balik lagi na to pagpahibalo kaning mga kahigulo na labi na tong sa mga goods nga na side no example kaning mga prutas kaning mga carts nila malabyan na sa tuang team na badlong na naimpormahan na niya na paghihapon. So ang mahitabuan ni or ang nahitabuan ni is diretso no ang kaning mga pagkaon diretso na to sa CSWD for going na siya sa ato ang BGMP or sa House of Hope. Oo, sa ato mga partners o kaning mga confiscated nga materials o kaning mga karitela, kariton diretso po ni sa ato ang impounding area no for safekeeping or gani ang naka-state ordinansa considered man siya automatic as garbage pero tungod lagi sa ato ang tawhan ng pagsabot ato lang sa safe skips no kay sabta na to nga may uban ani nga inutang pa pod para at least nga di pud kayo nga sakit sa ilang tanaw.
5: So di bali kwa naman na di bali mahulog naman nagbasura kung inyo na confiscate yan ang mga card. So unsa man na sila bayaran di sa inyo kung ilang kwan gyud ilang yung hanyoon unsa man na?
6: Actually magdepende man po sir no sa discretion sa ato mga kadagpuan at the same time since nga lagi sa kung ganyan ganiha naman tay tawhanan ng pagsabot das di man po pwede nga i-release lang ato diretso without any nga bayad sa storage no kay kaning sa ato ang impounding area man gud naman tay mga kauban pod nga mga watchman so or mga katong mga maintenance no pag maintain sa area so nakit gyud tay lang mabayaran atong i-align mismo po sa ordinansa na naapoy per day gihapon but less than or less na lang siya compared sa kaning impounded nga either sa kinan or motor, mas takot ako ganito.
5: Pila ka adlaw, sir? Kung dili na pila ka adlaw nga malukat or dili na dahil malukat?
6: Actually, wala man tayo giset nga adlaw, sir, no? Depending man ni sa pag-anhi sa mga tagiya. But so far sa itong pagpahibalo, kung automatic na makonfiskar na ito, makuha na ito, aning mga panahon na wala pa man tayo any movement for release mang good. Kaya kung atong basihan lagi sa kung ganyang ganyang ordinansa, na automatic na ma-turn into garbage mong gunis siya. So, kung na yung mga query, na yung mga pangutahan na karoon, kung gunis na makuha or kuhan, kung sa'yo paglukat, sa'yo proseso, so dali naman, no, kung ganin na tayo balita sa pag-release. But at the time, wala pa tayo aiming and use for any release.
5: So, salamat kayo, sir. O, kining mga illegal parking, kinasayad man tang, ubay-ubay yun, nagyan sa itong mga RTA, labi na yun, kaya walay mga takiya, nakastandby lang sa illegal parking area. So, unsa may pagabuhaton na unsa may pagabuhaton kaya wala may takiya?
6: Yes, sir. Kaning sa mga malabihan sa itong team, no? Labi na sa mga sakinan, motor, or any other na mga obstruction na malabihan sa dalan na especially no balik sa sasakinan eh mostly mao man ang ginapambili labi na sa mga area nga gidili sa pagparking gidili sa pagbilin sa ilang mga sakinan so automatic ato na siyang mapilitan no or mabutangan na to og kaning gitawag na to unattended ticket so kaning unattended ticket ipikit na to sa mga windshields no sa mga sakinan nga nabilin sa gidili nga lugar o ang vehicle information ang ato ang ibutang dito kay wala may driver kay nabiyaan lagi or gibiyaan pa sa tuyo so ang duplicate copy ana nasa mo ang mga enforcers to disability dress opisina or endorsement na dayon na siya sa katong sa ato ang partner nga kuan food agency which is ang LPO regional office 10 so ang mahitabuan ni kung dili ma-settle immediately labi na sa oras nga 72 hours na giset diya sa ticket. So, chances are, ma-alarm siya. So, by the time nga mag-renew na siya sa vehicle, so, na-alarm nga to sa LTO, okay, pabalik yapon siya dito sa RTA para i-settle ang maong violation.
5: So, di bali, kung adunay ticket nga unattended ticket, so, kailangan mo ato sa inyong opisina. Pila man po ibayaran nun na ni sir?
6: Yes, sir. Specific, no, as per ordinance na to, labi na kung parking, automatic na siya 1,500 first offense. So, ang tingan lang yun na to, nga kung gani kaniadso na natay issuance sa ticket na parking yun, automatic mga na siya mo 3,000 kaya mo second offense. Although, nabayaran na itong ibutang na to, nabayaran na previous niya, so mo automatic siya 3,000. So, in the third offense na po, mo automatic 5,000 na yun siya. Kaya as per system mga na to niya, sa computer na siya, so mo automatic na mo record sa dito. So, mo reflect na yun nga, it's either first offense, second or third.
5: Mga ni sir kay medyo dako-dako ginay ba? Dako-dako gid. So mo na nga katong mga ka-parking sa mga illegal nga parkingada na likay na kanan ninyo. Kaya nga tong
6: yes, sir. Ato lang ni ako lang ipahabol sino kay mostly magud sa kaning mga mabilin nga sakinan kanila king sabtan ng gid nato no ang kaning mga panginahanglan noon or kaning ato ang mga kaliukan lugar sa mga kaigsoonan nga. Sabi na ni mga private vehicles kumahimo na sila ay kung di gid malikayan, example og na ay paliton sa mga pharmacy, na ay mga kinahanglan nga inaog o rekarga nga medyo paminaw nga mataw-tawuran pa, mas maayo og na ay kauban kay kung maabot ang ato ang team sa illegal parking na ato nga team, at least nga na ay makapahibalo nga naa sa sulod o akong gitawagan na sir for coming na at least sumatiman dayon. Compared atong mga sakyanan gyud nga gituyo gyud nga dako na kayong no parking, nga nagit sa tubangan po. So usual mautay gagtabo mo gud.
5: Kinahanglan gyud nga nagin uban kay para nga diretso ra dili na di bali masabot-sabot ra kay at least man lang na kunay clearing team diretso ra makahawa.
6: Oo, na diretso makahawa at the same time pwede pud maimpormahan niya ang driver nga nagtransact sa sulod. So ang kasagara man gud tag-isa ra gyud so walay maka kwantay ang vehicle way makabantay labi na og mga needed no wala man tanang advice pod nga inaandang buhaton pero katong mga needed gid kayo nga himuon.
5: Di bali kuan na siya, di bali tawhanong pag katungod na usab na. Di bali human consideration na sad na sa RTA. So kaya kita mangintanan kay kaon man pugbugas. So at least man lang magsinabtanay. So sir, katapusan na lang gini sir diya sa may Puerto flyover. Na may gibutang diya lagi katong bawal pagyan sa dagkong mga sakyanan. Namang gyapon diya agi diya sir, unsa may inyong action diya?
6: Yes sir. Kaning dinhi sa may puerto no na naman tay gibutang diha nga pahimangno og pahibalo nga bawal ang kaning ato ang mga distate ng mga sakyanan na muagi ang flyover tungod lagi sa kaning structure niya nga kapasidad nga dili na niya kaya, no? So that's why gi-advise. So sa katong makita or ato ang masita kaning agi gyapon din dapat labi na sa Bahol, example, na-i-trail sa kani agi although na siya ikuan, na na siya paimangno dito sunahan. So pa, by the time nga masapon sa enforcer, as per instruction, pa-issuehan na ganyan na ito og traffic citation ticket.
5: Pila mo siya bayaran na na, sir?
6: Oo, kani kay naaman siya sa usaka area nga prohibit or gibawal sa iya, naa sa 500 ang iyang offense, padong sa third offense.
5: Mm-hmm. So, kuha na, ako na usab, oh. So, di ba, ang atong RTA, Nadia permanente, o sumana, kaasa taman ang RTA diya?
6: Yes, sir. Actually, naman tayo gi-construct, naman kay road construction or bridge construction din sa may Bantiles nga area. So, ato ang enforcers, kung example, log medium heavy na, so, mututok siya mismo, no, automatic sa TDC.
5: Oh, sige, itong padayon nun, K5D. Oh, at least man lang, ipanawagan din si Sir James Andrade. Mm-hmm. Si atong balik-balikan na K5D.
6: Hello, sir.
5: Okay, sige, sir. Pasensya kayo.
6: Yes, sir.
5: Oh, no, puto. Padayon, padayon.
6: Balik ko sa may Puerto Arias, ano? Naman tayo, naman ko yung kamulong construction diha ang atong DPWH nga, kaning sa may Bantiles nga area, which is, kung maabot sa peak hours, automatic ang ato ang mga personnel sa RTA. Mukandak din siya o traffic direction and control, no? Kung gani, medyo, example, sa oras sa buntag sa alas 9 or sa hapon alauna, medyo mingaw man na, mubalik siya o bantay dito sa mga areas nga gidili. Example, illegal parking or kaning sa may bridge, no? Kaning sa ato ang flyover. Flyover nga na yung mga sarakyan nga gasulod na dili, pwede diyang dapita. So, ato ang paibalo o paimangno lang ni Hanyo sa atong mga kaigsunan. Na medyo dako-dako naman niya ito ang traffic sign. Aron likay sa multa, balaod sunda.
5: Yes, local ba? So, karon imong concert, nag-antay higayon nga paimagnoan ang mga drivers sa itong labisuking tigpaminaw, especially sa taga-Cagayan de Oro. Sa imong mga paimagno, aron nga masunod ang balaod.
6: Yes, sir. Sa matagkaroon ko niya, no? Una sa tanan, atong pasalamat sa inyong station, yes, sir. Sa imo, Sir Justoni, no? O sa itong mga listeners, sa mga panahon na, as always, magbaton good yapon sa ito ang safety and security. Lati na sa ito ang pagmaneho sa itong mga salakyan. Kaya wala na bagay rewind, no? O sa matang karanugun niya, focus ang ito ang buhatan sa RTA karon. Lati na sa pagmaneobra o pagtabang o pagmonitor, pagsita sa mga gidiling ng mga salakyan aside sa ito ang illegal parking. Lakip ang kaning mga daagi sa ito ang mga national roads, secondary roads. So gamay lang ang pasensya itong ipangayo o pagsabot. Kay kini para sa gyapon sa tuang kanan.
5: Salamat kayo Sir James Andrade sa pagpasabot sa tong mga kaigsunan nga mga drivers. Salamat kayo dagan. God bless kaninyo diyang tanan.
6: Yes sir, dagan salamat og maingaton.
5: Ato na bati mga K5 na CRT spokesperson James Andrade. So dako-dako gid multa. So sa ilang ipaygayon nga road clearing operation. So bayo-bayo gyud mga K5 nga na kini nga unattended ticket. So 1,500 day kini. Ha! Na kumpiyansa mo mga K5. Kay kung dili po na ninyo masitol within 74 hours. Siguro gyud nga pagpagarin nyo ninyo sa inyong official receipt sa kining LTO, siguro nagid mag-alarm din na kay high-tech naman takalon. Di ba K5 day yun? Paano ba? System na diwali ba? Pag yun ngalan mo diyo, blok, alarm, blok naman ay ko'y kuan, violation. Bayari sa ni plus penalty. Siguro. Ha, dako kayo mong bayaran nun. So, muna na mga K5. So, likayan. Aron malikayan ang mga bayaran nun. Amo lagi, balaod sundon. Balaod sa trapiko sundon mga K5. So, wala nagigitay ikong oras pa mga K5.

0: kailang nas nahitok. Mga kakifan, so ato sang shoutout before ta manamilit diring atong panaguban, kakaroon niya adlaw. By the way, shoutout kang Merlinda Amuges, kang emoticons Richard Gallardo, sa tanan niya mga naminaw sa may barangay Lapasan. Salamat kayo kaninyong tanan sa pagpaminaw diring atong panaguban. Oras alas 5.51 oras atong ginato sa atong Power Trio. Ang atong DTX 500, Titribayo, Mighty C. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Mayagora Market. Mga tulo ka herbal nga epektibo kayo nga inyong i-maintain matag adlaw. Plus, extend food supplement. Para sa matagal na labanan sa kama, mag-extend food supplement na. Same lang yapon mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Wanagin kita igong oras ba? Na-focus ang kinagatong oras. Dan salamat sa inyong pagpaminaw. Sa pangalan na lang sa Dibok Persa sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kinayang inyong ubos sa alagad sa kanginan K5 Gesto ni Pagulong. Magabilin sa usa ka panultiyon. Kung ang Diyos dapig ka nato, kinsa pabay batok ka nato. Sublay magaingon mga K5 para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3 Bio!
4: Payong adlaw tayong sa itong kumpleto ngalan.
5: Ako si Bing Obay-Obay.
4: Kailan itong edad?
5: 40.
4: Kanunay ka? O sa'yo mga gipalit sa klinika di alternatibo ng mga produkto?
5: Ako ng D3 Bio. Kaya ang ako magong anak na siya epilepsy. So maura yun na ang iyang maintenance. Kaya kuan ka ng mag, kung mahago siya or makuan siya ka ng gutumon. D3 Bio ra yun ang iyang hangga inumon.
4: Pila naman kakatuig na gamit ani?
5: Dugay-dugay, mga 6 months.
4: 6 months na.
5: Pero okay na karon ang akong anak. Nara akong anak o nara. Mm-hmm. O, mo ni ang akong anak.
4: So, sa wala pa nagamit o ka na mga D3 Bio or klinika nga products, ya, imo namang na, tapos sila nga nindot yun, doon sa imong itaaghat nila.
5: Ang akong ika-istorya nga mag-D3 Bio, jud kong ang inyong anak na ay mga balatian. Kay wala mang good siya ay ka ng unsay ngalan, ani?
4: Side effect.
5: O, mga side effect, anak. Kay kuan ra mangguna siya ka ng, basta kay mawra na ang iyahang gi-kuan jud, iyahang maintenance.
4: Salamat, ma'am.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyo mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala na ganay, pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo, Gid.
3: Extend Food

0: pampagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga panan-aw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang

0: ay Kale Gold. Ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc, o gipakusog sa bilberry berry extract. Ay Kale Gold, ang superior ay formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og ay Kale Gold og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga ay Kale Drops.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
3: 66th Palarong Pabansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campione Radio.
1: News FM championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni Viseo, o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo niyo mga sa na size 4.
3: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Uluhan sa mga balita.
4: Headlines.
2: Teenage pregnancy sa Region 10 may ubos.
5: Duli, Region 10 nagpahigay ng consultation sa mga nawadan og trabaho sa pagsirado sa Sanjaya.
2: Dugang sa balitang lokal, mid-year og clothing allowance sa dawat na sa mga empleyado sa Kapitolyo.
5: Dugang uluhan sa balitang lokal, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan may klaro sa partisipasyon sa impeachment trial batok ang VP Sara.
2: Dugang sa balitang lokal, Duwan nasikop sa bypass operation sa barangay Kanituan gikalipay sa Inahan. Uluhan sa balitang regional. Kani supporters sa rebuilding grupo may surrender sa Rojas, Palawan.
5: Katapos ang uluhan sa balitang regional, mga biktima sa sunog sa Rojas City nakadawat na o hinabang.
2: Uluhan sa balitang national. Net worth sa mag-asawang Marcos Misaka ang ato sa 475.93 million pesos niya doon 2025.
5: Katapos ang uluhan sa balitang national, pag-convene sa Senate Committee of the Whole aron imbestigaran ang shooting incident sa Senate last week gi-considerar.
2: Uluhan sa balitang international. Airstrike sa Israel ngadto sa Southern Lebanon gikamatay sa 19 ka individual.
5: Uluhan sa balitang sports.
4: Busan
5: Pilsor nag-welcome og kapig 10,000 ka delegado alang sa palarong pambansa 2026.
2: Uluhan sa balitang showbiz.
4: 12
2: years sa showbiz ni Marquis Sikakal giselebrar sa pagpanghatag og buga sa jeepney drivers. Mga ka-K5 adlang Webes Mayo 21, inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM CDO, pinaagi sa dial sa inyong mga radio 79.3, og Synergy FM nga og City 90.5, kinisay K5 Camille Marquez.
5: Og mabati yung Savo all over the world, pinaagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO, Digital 89.3 og Energy FM sa 90.5, Pingog City. Ako yung makauban K5 na net, pasayon.
2: Og karoon sa detalye sa mga balita. Hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
3: Balitang lokal!
2: Mali payong gipahibalo sa Philippine Statistics Authority Region 10 nga mikunod na ang kaso sa teenage pregnancy sa Region 10.
5: Base sa gipagawas nga dato sa PSE 10, anaa sa 6.4%, gikan sa 10.9% ang kasamtangang status sa rehiyon apan nagpabilin ang Northern Mindanao sa ikapito nga pwesto sa ranking sa tibuok Pilipinas. Nga dunay mga tag-as nga kaso sa pagmabdo sa mga menor de edad nga sa gada 15 ngadto sa 19 anyos.
2: Dugang sa balitang lokal, nagpahigayan ng doletan o consultation sa mga nawadan ng trabaho sa pagsirado sa Sanjaya.
5: Matun niya tinio sa Vasalio sa doletan technical director nga 296 ang na-displaced na worker nga ipaubos sa tupad program sulod sa napulo kaadlaw kung diin makadawat ang mga kunini o taga 500 pesos nga sulan matag-adlaw nga posibleng magsugod karong Lunes. Ito paminaon si Vasalio.
6: We can not have a consultation as money with the local government units and some local agencies. Whatever the Department of Labor, our regional director, the local CEO, has told us to determine the number of workers affected. So far, it's not.
2: Dugang sa balitang lokal, mid-year clothing allowance na dawat na sa mga empleyado sa Kapitolyo. Alang sa Kampiyonang Report, kay Feb Jestoni Pagulong, kay Feb muna.
0: Mga empleyado sa Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental, ilabian ang gibating kalipay o man nga nadawat nila on time ang ilang mid-year bonus o ang ilang clothing allowance.
7: Hilabian ang kalipay nga nabati sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental human nga nadawat nila sa saktong oras o panahon ang ilang mid-year bonus o clothing allowance. Matod pa sa mga trabahante, wala sila magdahom nga mahatag kini on time tungod kay nagatubang sa pinansyal nga problema ang kagamhan ng lokal. Kini matod pa ang labing unang higayon sa kasaysayan sa Kapitolyo nga nadawat nila ang ilang mga benepisyo nga walay langan subay sa gisa sa gobernador sa milabay ng mga simana at sa gipahigayon nga convocation. Mapasalamato ng mga empleyado tungod kay dako kini og tabang sa ilang inadlaw-adlaw nga gastuhon, ilabi na sa pagpalit og mga school supplies alang sa nagaduol nga pagbalik sa klase sa ilang mga anak.
0: Kinig si K5 Jess Tony Pangulong para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
5: Dugang nga balkon katapusang detalye sa balitang lokal at duha na sikap sa bypass operation sa barangay Kanituan gikalipay sa Inahan. Alang sa Kampiyon Report ka K5 Jonathan sa Banalik K5 mo.
8: King kagul karon sa Marley Custodial Facility si Eduardo, 32 anyos, king ilang high value individual, o ba niyang kauban nga si Marjon, 34 anyos. Nadakpan sila sa inusang drug bypass operation sa motoridad dito sa Kalaanan, barangay Kanituan ni Siyudad sa Cagayan de Oro, niyatong Mayo 22, 2026. Nakuha gikan sa duha ka suspect ang anom ka sa susikidulahang shabu nga motimbang og 55 gramos o ganun standard drug price nga mabot sa 374,000 pesos. Na-recover usab sa mga portiba ang 500 pesos nga bypass money, coin purse o sa ka cellphone. Ang malampusong operasyon gipangaluhan sa Silio Kokpo ubos pagpanguna ni Police Major Adonis Strada Bacolio kaabon sab ang City Mobile Force Company og PDEA Region 10. Giandam na karon ang kasong kalapasan sa Republic Act No. 65 batok sa mga suspect. Diin katulong higayon na kininadakpan si Eduardo sa susamang kaso. Dako usab ang pasalamat sa inahan nga si Eduardo. Dako usab ang pasalamat sa inahan ni Eduardo nga si alias Nini ngadto sa mga nagreport sa kapulisan. Matud niya, mas maayo pang mapriso ang iyang anak kaysa mamatay sa gawas o makapatay og lang inosenteng tao tungod sa impluwensya sa ilegal nga droga.
9: Kini si Kakipa Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko Kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Balitang regional gikan sa K5 News FM Palawan. Kani supporter sa building grupo Miss Render Serohas Palawan. Alang sa Kampiyonang Report kay Feb Gilbert Pasio, kay Feb muna.
10: Sumuko sa mga otoridad kahapon araw ng Miyerkules ang isang 22 anyos na babae na dating taga-suporta ng rebuilding grupo sa Barangay Hulo, Rojas, Palawan. Ayon sa Palawan na Police Provincial Office, formal niyang itinigil ang suporta sa grupo sa pamamagitan ng panunumpa ng katapatan sa pamahalaan sa ilalim ng Revitalize Police sa Barangay Program. Naging matagumpay ang pagsuko sa tulong na rin ng pinagsanib na operasyon na mga police, intelligence units at lokal na pamahalaan sa bayan ng Rojas. Tumanggap din siya ng tulong pinansyal at food bags bilang bahagi ng integration program ng gobyerno. Mensahe naman ng pamahalaan sa mga natitirang taga-suporta ng rebuilding grupo na samantalahin ang pagkakataon na magbalik loob at makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad. Ako si K5 Gilbert Basio para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: Katapos ang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Rojas, mga biktima sa sunog sa Rojas City, makadawat na kun nakadawat na o hinabang. Alang sa Kampiyon nga report ka K5 Roldan Visana Villarreali, K5 mo.
11: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ng lungsod ang mga pamilya na biktima ng sunog kamakailan sa Barangay Dlawan, Rojas City. Maliban sa tulong pinansyal, nagpaabot rin ng food packs, kitchen at sleeping kit sa pamilya Tomasa, ang pamahalang lungsod. Pinasiguro naman ni Mayor Ronnie Dadivas na dudulog ito sa National Housing Authority upang makatanggap ng karagdagang tulong ang mga biktima. Samantala, nagpaabot rin ng tulong ang opisina ni First District Representative Ivan Howard Ginto. Matatandaan, umaabot sa 5 magkakadikit na kabahayan ang nasunog sa naturang barangay Kamakailan. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Balitang National.
4: Balitang National.
2: Padayon ang pagsaka sa declared wealth ni PBBM ug ni First Lady Liza Araneta Marcos sukad ng lingkod kini sa pwesto.
5: Base sa ilang statement of assets, liabilities and net worth consolidated, niabot na sa 475.93 million pesos ang ilang net worth niyatong December 31, 2025.
2: Base sa report, mas taas og 86.57 million pesos ang mga kantidad. Itandi silang deklaradong bahandi niyatong 2024 nga naalanga sa 389.357 million pesos.
5: Niatong Hunyo 30, 2022, sa pagsugod og paglingkod ni Marcos isip presidente, ana lamang sa 329.229 million ang ilang total assets.
2: Dugang sa balitang national, na refer na sa Senate Committee on Rules ang manifestation nga i-convene ang Senate Committee of the Whole aron imbestigahan ang gun-related incident nga natigayan sa Senate of the Philippines nitong Mayo 13.
5: Nabuksan kagahapon ang isgutanan human gi-manifest ni Senator Erwin Tolfo nga kinahanglang og patas, independent og transparent investigasyon kalabot sa mga isyu. Ato paminaw si Senator Tolfo.
12: With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus.
2: Samtang namahayag si Senadora Riza Hontiveros nga dili dapat baliwalaon kun mulihok nga murag walay nahitabo human sa insidente.
5: Dugtong nini nga tungod sa mga panghitabo na bastos matod pa ang institusyon sa Senado na samdan ang dignidad, kredibilidad o moral authority sa nasgutan nga buhatan. Ato paminahon si Hontiveros.
13: A matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari.
3: Balita International. International.
2: Patay ang 19 individual human naglunsad og bagong airstrike ang Israel nga doon sa southern Lebanon.
5: Base sa Health Ministry sa Lebanon nga napulo sa mga nangamatay, doon ay 3 ka mga bata o 3 ka mga babae, humanaygo sa usako ng usa ka balay sa Deir Kanoma Town.
2: Hisayag nga gilunsad ang sangpit nga atake 1 week human ginunso sa Amerika nga nagkasinabot na ang Lebanon og Israel nga palugwayan pa ang ceasefire nga doon sa 45 days samtang gitakdang ipadayon sa 2 ka partido ang panag-inestrugyahanay sugod karong Hulyo.
3: Balitang Sports, Sports,
2: Sports. Niabot na sa 10,697 ka mga delegates ang anaas Agusan del Sur alang sa palarong pambansa 2026.
5: Kini ang unang higayon nga nag-host ang probinsya sa mga dako nga kompetisyon human sa 3 kung 30 katuig.
2: Base sa report sa DepEd, nagikan sa Region 10 ang pinakadako nga grupo nga dunay 981 individuals gisundan sa Region 6 nga dunay 932 ug Region 12 nga naa sa 905.
5: Atol sa pagsugat ug pagatiman sa mga delegado, nakatala ang maong host og 59 ka mga pasyente tungod sa kainit sa panahon apan sagad akong dali ra kini nga naka-recover.
3: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
2: Hello, hello, hello, hello, hello mga ka-K5, chikading, chikading. Ano yan nasad inyong mga ka-K5 na chikadora sa showbiz? Gi-celebrate sa ka-pamilya star nga si Marie Sircal ang iyang ika-12 anniversary sa showbiz industry pinaagi sa pagtabang sa komunidad.
5: Sa Instagram post, nakita sa actress nga nagdala og karatula nga doon ay nakasulat nga free bigas din personal niya kining gitunol ngadto sa mga driver sa jeepney sulod sa Campus University of the Philippines kun UP Diliman.
2: Mungkin mo showbiz balita karong gabi una mga ka-K5. Mga ka-K5, inyong nabaten detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli at local kong Webes Mayo 21 o shoutout ta sa tanan na mga solid listeners sa K5 News FM CDO o sa tanan na solid listeners sa Energy FM ng Oog City. Shoutout po kay K5 Merlinda R. Amogis, kay K5 Richard Galliardo, kay K5 Noy Mabatid o kay K5 Emot e Icons. Kini na lamang inyong nahimong tigbalita akin sa K5 Camille Marquez.
5: O K5 na net, pasayon.
2: Para sa kampiyon nga balita.
5: Serbisyo publiko.
2: O Kalingawan.
5: Sa Cagayan de Oro.
2: O Gingong City.
5: K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pietri Bayo!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon. Dungkay na, Pietri Bayo, Bitex. Taas ang dugo dito, o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahan na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
4: Good morning, sir. Unsa atong kompleto ngalan?
6: Good morning. Ako si Cabinho, 55 edad.
4: Tagasa.
6: Kagayan di Oro City. Ang ako may experience ako ng panahon. Ang ako yung tinalapwa na pagka itumbang hooker sa gate goal. Lokal. Ang hita mo sa kong tin, tunsa, nagkubag siya. Pagdagan ako gito para nga tambal, huwag siya muli. So, kalawin sa Ginoo, nagtaga ako niya guide, panhidiri sa dok alternatibo, so ila kong giristahan sa mga tambal. Dating mga tulukad daw, ipik yung tambal, wala dito mga kubag.
4: Unsa ka produkto yung gamit sa klinika ng alternatibo?
6: Nato yung mga DTX, D3 Bio, uban ang intero na ako, kada ganun to. So, usang ito nga naulian na akong samad. So, ako yung pasalamat. Hindi ka tinitibo. Nagawin yung mga batiyon, anhi lang mo direct. Sumpad na yung mga problema sa paglawas.
4: So, ang imong gamit ang DTX 500, D3 Bio?
6: D3 Bio.
4: Pila na ka... pila ka... Sani? Kung sa manimig agad sa karon sa itong mga kaigsunan siya wala pa makasulay sa mga produkto sa klinika de alternatibo?
6: Gatong taga mo, wala pila itong mga balatian. Anhi mo direct sa Duke Alternatibo, direct sa Agora. Tapad sa balik na sa terminal ay nung kabalaka dire kay maayos sila mo abi-abi medyo check up BP o dire ginom ko ang mga mayong tambal na dili makadaot sa inyong ban na sakit kamo diha kung nagigibati karon ay namo paglangan ano mo dire.
4: Salamat kay sira
2: DTX 500 mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Asa ang pangalan, sir?
7: June Nang.
4: Taga-asa ka, sir?
7: Aswagan.
4: Pila imong edad?
7: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay digkarangan sa imong panglawas?
7: Chemo naman po naman sa akong langkan, sir. So chemo na ko pidamok ko sa alternative medicine. Pero Dios, so nabig ko yun mga nagluya hindi pa rin ako sa kumuha ko ang pasinti mo nagluya gib ako ko sa Diyos ang tulkaroon po. Ay ko yung naluya kung saan.
4: Kung saan ang mga produkto ni sir?
7: Kaning adagunta, gitagaan ko doktor o ITC, gayon D3 Bio, gayon pagkabuli eh, katong DTX 500.
4: So, gikan sa mong pag-chemo, karon wala na back to zero tanan?
7: Alas Diyos, sige ka pong kag-chemo.
4: Sige ka pong kag-chemo.
7: Oh, bali, karon gikan kong gilaboratory kay Pichados, mag-chemo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, pangyarong chemo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko. Karon, ikaw wala na kong chemo ko sa Diyos na ano ako'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang's Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mang Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend

0: Pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Usually ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa kabulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo ka epektibo kayo.
6: I Care Gold. Alaga sa
4: I Care Gold Capsule.
7: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
8: I Care Drops.
9: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
8: I Care Drops.
9: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng I Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
8: I Care Drops.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
12: Libre?
11: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
14: 66th Palarumba Bansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5
12: K5 News FM, Bacolod City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
17: Tinig ng Reformasyon.
16: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
17: Tinig ng Reformasyon.
16: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
18: Ikalaigsoon, ingdapit sa kagabiyon. Kumusta, no? Kumusta ka muna sa inyong mga tagsa-tagsa kapuluyanan o sa tagsa-tagsa kaninyong nahimutangan karon? Kumusta ka? Grabe nga nilaw karon. Init kayo, no? O, mga panahon, mga kaigsunan karon, nagkainit na yun, no? So, di ta kumpiyansa mga kaigsunan, no? Ningdapit sa kagabiyon, atong pasalamatan na usab ang Diyos nga naghatag ka nato sa proteksyon o maing panglawas nga padangat na usab ta ni ining taknaa sa atong programa sa Tinig ng Reformasyon, okay? O, kumusta mo diha sa inyong mga buluhaton o sa inyong mga trabaho ka? Nakapahuway baka mo o nabakahay mga balablatian mga kaisunan? Di kalikayan nga winyog doon ay mga balatian nga atong ipangbati, no? So, hinaot nga atong pasalamatan ang Dios nga sa gihapon, bisan sa ingunani, gilugwayan gihapon ang atong kinabuhi igala, no? Agi og pagsugod igsoon, ato gining sugdan pinagis pagampo, no? Kanunay ginta nga magampo sa Ginoo kay siya lamang ang tuburan sa tuhang kaalam, siya lamang tuburan sa tanan, no? Nga itagtabang igsoon nga malamdagan ang atong nahuna, tagaanta niya ang pagsabot nga diin kini atong matuhog o atong makuha ang mga punto sa atong isgutan ini nga kagabion. Buido magampo ta higala. Dalaygon og silimbaho na mo nga Dios nga naikaw sa kataas-as mga kalangitan ini nga takna na usab sa kagabion. Nagapasalamat kami kanimo Dios sa higayon nga gihatag kanamo karon nga diin kami nagapadayo na usab sa amuhang pagtuon. Nga pinaagi usab niini mahimo kami nga makabaton sa kadasig, makuha og mga pagtulunan nga diin ma-apply usab sa amuhang tagsa-tagsa o personal nga pagkinabuhi. Nga kini mahimong gabayan o giya sa amuhang pagkinabuhi usab. Tabangi kami o Dios kung doon naman kami kakulangon diha kanimo, hinaot nga ikaw magpasaylo kanamo, maghatag kanamo sa kalinaw o tagaan mo kami sa kaalam usab niini nga takna labi na sa amuhang pagtuon karon. Kami usab nagaampo labi na sa mga nagabalatian o dunay mga problema sa ilang kinabuhi. Ikaw lamang o Dios ang mananambal sa tanan nga diin sa tanan nga dunay nagbalatian, naghinaot kami o Dios, ikaw magapanalangin usab diha kanila. Labi na sa matag-usa nga dunay mga tambal nga ilang pagaimnon o ilang iget intik igsoon, ikaw o Dios maga hatag niini sa mga panalangin nga kini maga pabaskog pagbalik sa among nga panglawas. O ingon sab dunay mga problema, ikaw Dios maga hatag kanila sa kahumpayan ni ini. Naglaom kami o Dios, ikaw magatubag ni ini nga tanan, ug pasaylo kami silang nabuhat kining gisalig pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Buino mga kilag, mga kisuna, ning dapit sa kagabiyon usbon ko, maayong gabi kanatong tanan na usab sa atuang programa karon. Og sa tanan nga nagapaminaw, maayong gabi kaninyo labi na diha dapita mga kaisunan sa may upol nga bahin ang atuhang mga kahigalaan dihang nagapaminaw, no? Kang Brother Charis, no? Hinaot nga always gihapong nagapaminaw sa Brother Charis, no? Kumusta nagha? Wala naman po nagha pabati mga kaisunan pinagis pag-text, no? Kumusta ka og napabaka diha si Brother Charis diha sa may upol sa may malanang nga bahin, no? O gingon sab, diha dapita mga kaisunan ang atuhang kanunay yung nagapadangat sa iyong mga mensahe, no? Mabulanon, mabulawhanon nga mga mensahe igsoon si Sir Richard Gallardo diha dapita sa may Sunto, si, no? Sa may Carmen, Cagayan de Oro City. Kumusta, sir? Diha dami sa kining street bitaw diha sa may Rujon, dapit nga bahin, no? Na diha ang igsoon natay Bible study na pun human din, he. Dabatian Street man siguro na, no? Naata diha sa tumoy nga bahin na si Brother Buling diha mga kaigsunan, kanunay nagapaminaw o naga hulat gihapon sa tuhang mga programa dinhi o human pagi dinhi, adun na pagi tayo pinasahi nga Bible study dito sa iyang panimalay, no? Sa may Dabatian Street diha sa may Carmen usab. O ato pong ipanimbaya mga kaigsunan ang nagapaminaw karon diha dapita sa may Gusa nga bahin. Maayong gabi kaniyong tanan diha sa barangay Gusa o diha pun sa may barangay Tablon, no? Mga Kilog family o diha pun sa may Makabalan igsoon mga Obedensya family, maayong gabi kaniyo diha. O ingon sab kang Sir Julie Igloria, no? Diha may katipunan Villanueva mga kaigsunan, usa kini ka taxi driver o nagapatalinghog baka siya kanato karon ni ini nga takna, no? Amping sa imong pagbiyahe sa kanunay sir, no? Inaot nga giyahan ka sa Dios sa imuhang pagkinabuhi, no sab, no? Labi na sa pag-alagad sa pagbadasigon gayod, no? Si Sir Julie E. Gloria, usag ka taxi driver mga kaigsunan, nagihapon mahinadlukon gihapon sa Dios, no? Og diin usab ang ato pong mga higala diha dapita mga kaigsunan sa may Balingasag nga bahin, maayong gabi kaniyong tanan. O sa may Balingasag tanan diha sa barangay, unsang barangay Baliwagan. Diha dabay sa may barangay, tanang barangay diha nga makadungog sa tuhang pagsibya, maayong gabi kaniyong tanan, no? Sa taga Balingasag o gingon sab sa hasaan tanan diha, o mga higala og mga kahigalaan usab nato diha mga kaigsunan. O diha po dapita sa may patrosinyo nga bahin ang ato igsoon Brother Ronido Singson, kumusta, no? Kumusta nga kagahapon didto mi mga kaigsunan sa usa ka lote nato diha sa may Villanueva, no? Nagalimpyo, nagalampas mga kaigsunan. O kaloyan uban ni Brother Ronido natapos ginamo, no? Ang amuhang pagpanglimpyo dito. O ato pong ipanimbaya mga kaigsunan ang atong mga igala diha mga kaigsunan sa may Puerto nga bahin kang Sister Salisuba Amulato, no? Kumusta sister? O sa imuhang silingan diha, maayong gabi kaniyong tanan sa Puerto nga bahin mga kaigsunan. Og daghan pang nagapaminaw kanato karon diha pud sa may sudad sa Hingog nga bahin, maayong gabi kaniyo diha tanan sa may Kahulugan Kamdib Kabiltis, maayong gabi usab sa mga Abarcas family, maayong gabi kaniyong tanan. Og gikan pud sa 374, maayong gabi kanimo di sir, no? Og sa tanang nagapaminaw karon mga kaigsunan dapit sa Bukidnon nga bahin ng atong nanay Gingging Flores, maayong gabi kanimo nay. Og sa mga Ramos family usab, maayong gabi kaniyong tanan. Og diha pud sa may Ipasugo nga bahin bukid sa may Santiago, no? Sa sitio Katablaran kang nanay Dina Limpiado, ingusab kang tatay Ilyanim Limpiado, maayong gabi kumusta, no? O atong mga nagapaminaw mga kaigsunan niining atak na ato na pong hisgutan karon mga kaigsunan kining usa ka bisti sa kasal unsay but pasabot nini mga kaigsunan nga angay na itong masabtan usab o unsa kinigikinahanglan ba ning bisti sa kasal? Kanang kasal igsoon nga doon naman ka na gitawag nga doon na ba'y gitawag nga entrante, no? Doon ay duha kabuok nga gihiusa. Dinhipod sa Biblia, doon na po'y gihiusa ang human and heavenly mga kaigsunan, no? Nga nagrepresentar kini sa gitawag nga union of humanity and divinity, no? humanity, which is kita mga kisulan, mga tawhano, divinity, mao ang kang Kristo, no, nga nagtagbo kita diha sa kapanganuran gikan sa langit, o diha pun magtagbo sa kapanon kita pun gikan sa yuta igsoon, mao na'y gitawag nga ha, kasal, no? So, mao na mga kisulan nga nagtagbo, o kanabang magkasal, ba't sa aisle ba yan magtagbo, no? Niya sugaton sa lalaki, niya hawiran dahil ng kamot, niya mag-marcha rin sila padong dito sa atubangan sa upastor o pari baka, no? So, mao po din mga kaigsunan, kining spiritual nga kasal, kining kang Kristo nga second coming of Christ, sama usab ni ini ang mahitabo igsoon. Nga diin kita ang gitawag og mga tawhanon nga mutagbo kang Kristo diha sa kapanganuran. Unya gikan sa pagtagbo sa kapanganuran dalon dayon sa langit. So nga na gyud kasal gyud, no, ora gyud og si Kristo giingon sa babasa sa balang kasulatan sa Epeso mga kaigsunan nga si Kristo ang atong pamanhunon o kita ang iglesia mao ang pangasaw-unon. So gikinahanglan igsuon nga duna tay bisti ni ini. Sa pag-imbitar sa maong hari mga kaigsunan kay tungod ang iyang usa ka lalaki. Sumalas Mateo 22 na adiha mga kaigsunan ang kasaysayan kabahi ni ini. Nga naadiha ang gitawag nga kining kahimtang o hitabo mga kaigsunan. Kuya o pagay, no, ang hari nga gusto siya nga imbitahon, doon ay siya mga bisita nga dinapit mga kaigsunan. Pero sa dihang gidapit niya, gipadala niya ang usa ka tinun ay sa usa niya kaulipon igsoon. Makasusubo kayo kay sumala sa bersikulo. Nag-imbitar niya mga kaigsunan ang gitawag nga mga dinapit mga kaigsunan. Pero unsa may response nini mga kaigsunan diha sa bersikulo 2 ug 3 igsoon diha sa kapitulo 22 sa Mateo. Naadiha ang gitawag nga panawagan, gitawag yun, no? Nga paambit-imbitahon sa kasal kay nganuman, kumplito na, naanang mga pagkaon, naanang mga ilimno, naanatanan, ang kana lang yung bisita igsoon, mo'y kulang. Naana pong kaslo nun, pero ang bisita, mga higala. Pero gidapit mga kaigsunan, pero unsay hitabo, wala sila nang ato. Talagsara na, no? Nga, kanabang imbitahon tas kasal unya dita mo adto igsoon. Oh, basig do na po yung mga kakulian, no? Napoy uban nga dili imbitahon pero mo adto. Pero sa karon mga kaigsoonan kinahanglan gyud tag invitation, di kita pwede mo adto sa gitaw kasal ug wala invitation kay as an entrance man ang igsoon. Labi na sa mga kanabang dunay limitado lang nga mga entrante o mga dinapit kay lagi mahal, no? O package deal man na kasagaran karon mga kaigsunan, walang entrance as long as naa kay invitation letter, makahimo kas pagsulod o makahimo kas pag-appeal o sa pagsaksi sa maong duha kabinuhat nga gihiusa, no? So pinaagi niini mga kaigsunan, do na po ilahang gitawag nga kanang gitawag nga invitation kibali unsa man nang invite gyud, no, nang invite, pero wala mga kaigsunan, lain na pong ulipon nga iyang gipadala. Sa ikaduhang higayon diha sa bersikulo 4 ato gani basahon igsoon sa Mateo. Og sa nagpaadto na usab siya uban sa mga ulipon nga iyang giingnan, ingna ang mga dinapit, tanawa, nahikay na ang akong kumbira, naihaw na ang akong mga baka ug ang akong mga nating nga mga pinatambok nga anandam sa tanan. Busa pangadto na kumus kumbira, apan ang mga dinapit wala na nung baling ni ini, ug nang lakaw hinoon sila. Usa paingon sa iyang uma, ug ang usa paingon sa iyang patigayon, pastilan na po ni mga kaigsunan, no? Nga imbis nga dunay imbitisyon, pero wala man. Nagpadangan na po siya og lain. Nagsugo na po siya igsoon, no? Agi nag-review ha sa mga wala ta nakakita sa tuhang na on-air, mga wapta ka on-air gahapon, live lang sa miyaging adlaw mga kaigsunan sa Facebook, pero sa on-air kay doon ay gi-ayo, no? So karon agi-review na ni sa mga nakakita sa live, pero sa wala nakadungog sa on-air, aprisko pa niyo yung kaigsunan, no? So sa nitabo igsoon sa ikaduha, gipadala na po niya ang lain nga ulipon mga kaigsunan sa ikaduhang higayon, kay wala gi nanumbaling, wa po sila ning ato. Pero sa dihang gipadala niya mga kaigsunan, unsay hitabo? Ang ulipon nga gisugo dito, Ha? Miingon na lang, hala, tanan nga imuhang makitaan, tanan nga imuhang matagbuan, bisan dili mga dinapit kadtong mga nakita ni mo diha nga dili pinasay, wala hay mga dinapit, kay wa na magkatong mga dinapit, wala naman mingadto. So nangita og lain nga mga guest kay aron nga makasaksi o makakaon kay siya say nang ganang andam na tanang mga pagkaon. Pero sa diha igsuon nga iya kining gibuhat, gipadala na gyud sa hari ang iyang anak, iyang sulugoon na usab. Pag-abot dito igsuon, wala gihapon panumbalinga og gipatay pa hinuon nila. Grabe no. Gipatay pang ikaduhang ulipon. Oh, pero sa dihang gipatay igsuon ang maong ulipon, no? Diha mga kaigsunan ang hari na unsa man nasuko pag-ayo. Ha? Sumala dinis mabasa. Ha? Apan ang dinapit wala man nanumbaling ni ini nang lakaw hinuon paingon sa uma, no? Samtang ang uban nagdakop sa ilang mga ulipon og ang gidagmalan, no? Nagpadala siya, gidagmalan og gipatay siya. Siya og ang hari nasuko, bersikulo 7, nasuko ang hari kay imbis na ikaduhang ulipon gipatay hinuon. Nasuko og gipadtuan niya sa iyang mga sundalo. Tanawa dunay sundalo hinuon. Og gipatay ang maong mga mamumuno og

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kompleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Kala itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mang ka?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to Mighty C.
2: Ano na-encourage magkagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala pong magigibati nga. Ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, asal mo taas, asal mo... Kwan siya ko, nag-maintain ng 145, 90.
2: So, karon medyo, maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagat sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 niyo, CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Depensa yun, labi na yung yan itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Good morning, ma'am.
4: Hi, good morning.
2: Ano sa itong kompleto ngalan?
4: Tata na lang.
2: Tata
4: Gatos.
2: Kailan mong edad?
4: 45.
2: Taga-asa man ka, ma'am?
4: Derera, Agora.
2: Ma'am, unsa nga produkto sa Klinika de Alternativo ay mong gapaliton?
4: Mighty C, good ko.
2: Mighty
4: C. Mighty C, kaneng GTX nga copy.
2: Sa imong paggamit ani unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
4: Medicine ako almost 2 years na gyud siya. Dayon so far sa ako ang na-observe yun since akong paggamit kay labi na high blood ko, weak kog heart, then ako migraine, so na ko maintenance. Then dili ko comfortable nga na ko maintenance. So gina-try kay sige na ko kadunggan sa advertise so na kun just ko unsa ba gyud siya. So akong gi-try for 1 week siya, gi-try sa din ako. So murag paminaw na ko nga murag maayo siya ang effect sa kulawa. So gi-continue na ko. Then muto siya na one sa din na lang ko. So 1 year ko wala nag maintenance akong high blood. May TC regular ko every day.
2: DTX 500.
4: Then DTX nga coffee.
2: Coffee mix. Kani yun sa manit?
4: Kani, may tisig.
2: May tisig.
4: Maragid din siya ako ah. So, normal akong dugo per mintig.
2: Wow.
4: Normal. Mo nang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ako nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So, every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
2: Wow. Pamon sa man imong, ikagat sa itong mga listeners, nga imong, kaw-karo, nakatry ka niya, nindot good kayo para sa iyo.
4: So, sa wala ka nakatry, so, itry ninyo, basta sa hako, maayos siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, most regular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta, kung sumulaglagsik imo hang paminaw, ba di ka gabatiyon, nagkakapoy. Di ka gabatiyon, nagkakapoy. So, ako gincheck tabang sa ako, like sa ako ang adagan pong gabatiyon. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang seta ba ko ako. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basinday o ka nang hiyang po sa inyo. Kanihiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, try na good siya. Para sa ako, try na good siya. Nga, vitamin C. Nagangki kong mga vitamin C ipang testingan. Diririgit ko sa may TC na dugay.
2: Salamat kay ma'am.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Niba Papulangan, 75.
2: Nag-asa ka na eh.
5: Kanang dinya ka sa kwan.
2: Para gilapasan niya. Unsa mga produkto ipalit niyo sa klinika?
5: Kani yung Mighty C,
2: kwan. Mighty C, og Ditribayo?
5: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit ng mga produkto sa klinika alternatibo?
5: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
5: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
6: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold ug I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw, ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
7: I Care Gold, alaga sa mata mo.
1: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa iyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, Mag-Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
8: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
12: 66th Palarong Pabansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit?
3: Sa
2: paggamit mo sa Tribayo, unsa man ang nakahatag sa Tribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man, normal man
2: ang normal. So miangay ang imong lawas sa Tribayo.
3: Okay pun kay naman po maintenance.
2: Kidney stone.
3: Kailan pa niya na
2: rin. So okay na.
3: Patakay mo niya kung may buwan man. Bago kayo na po 2017 ang pampasok sa kanang dalik itong
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika.

0: RTC ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitro, Dino, Junior. Kalita na si Bugyo, pero natin ko yun sa kabalan. 62. May PC o galing Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita si Guan, 1K. Parang 2 hood o 1 hood. Ngayong para po na medyo banta sa itong immunisis yung may PC kay medyo atong dati kinasalong yung vitamin sa bangumat. And medyo alibyo, gamay. Yung pro masin mong yung kawala. Ilan yung nakibiyani.
2: So padayon na ka magamit ani?
1: Padayon nang tusa. Tusa. So pag ako po sa kulti o yung mindas buhit na ita. Mag power 3 yung ta kay yung power 3 yung morgan na liyata ng kumung panglawas maka ayuda. DTX, kanang may PC o D3 Bio. Muna akong mingin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 52 ang edad. Gali sa dugod drive kong gabi tungod kay sulawan dugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magabed na ko tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
6: 66th Palarumba Bansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa iyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidant para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Bumso. Pitoy Bayo.
1: Mayong hapon ay. Sa tungalan.
2: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
1: Pilay mo edad?
2: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
1: Amang ka nagpuyo?
2: Dira si Barangay 17. Kinasunugan mo ko, sir.
1: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
2: Katurang
1: Bitri Bayo. Kani atong pa nga ni gamit, unsa man imong naobserbaran sa imong panglawas?
2: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyud gamay.
1: Kani atong luya kay ka?
2: Adi man ni luya pod. Kana ante ko Japan pero mas maigid ba nga madugangan ba og inom kay para nga kan pod ba?
1: Karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imong ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5.
2: May man Japan mas maigid sila mamalit gid ana arang gid matistingan gid nila. Kaya di man kakibawan ako, di ka matisting.
1: Bunya, sa'yo mong paggamit, hindot kayo.
2: Hindot man, pero sa'yo lagi gusto kong palit. Kaya lagi wala sa tayo.
1: Budget?
2: Sa'yo budget. Muna, nga puan.
1: Pero nakita, gini mong kapektibo.
2: Oo, hindot kayo eh.
3: Basko ba na.
2: Basko kayo.
1: Salamat kayo na yan.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
4: Antonio Baloro, Mamatangan Manolo 67 DTX of my TC sa mong kape ko naging gogo maestro kaya naka-recover mga mungkin din din lang herbal maesa o magoy gibati pero nung kunuhan lang kay para sa iyo sahay murag ma aking kalipong
1: sa imo paggamit sa mga produkto wa na ka malipong
4: okay ra wala na
1: salamat kay sir
0: DTX 500 mapalis sa mga butika my TC ang alkaline nga vitamin C
1: nay may buntag unsa imong ngalan
5: Nino Beba Elibera
1: bilay imong edad
5: 81
1: taga-asa ka
5: Santa Fe Libuna
1: nay unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
5: Parang may PC, Mitribayo, parang
1: DTX
5: 500.
1: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
5: Ay, maayo man ako namatikdan. Kaya maraming-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
1: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo?
5: Maayo na.
1: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
5: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
1: Salamat, Kenay!
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Mauto, gisulayan ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko, epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
4: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
4: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
3: Mayang-mayang adlaw sa tanan, labinigin sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa mayang panglawas. At tudyapon kanyo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inubanan gyapon sa inyong mga epektibo ng mga produkto. Kauban ang inyong sakalagad sa naturopathic practitioner Dr. Vicente Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Makinguban nga na kaninyo sa paghisgot-isgot sa kasayuran sa mayang panglawas. Inubanan sa itong mga epektibong mga produkto ang atong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang atong alkaline base ng vitamin C, ang atong Clinica Spore Biotics, Clinica DTX Premium Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o guban pa mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Tanan-tanan mapalit sa mga butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar. O gain nyo lang pangitaon ang Tatak Klinika, mga kaigalan. Tatak Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Then, naka-box, naka-carton, naka-blister, naka-banig, naka-capsule na siya, mga higalan. Muna siya ang ato ang original nga produktos Clinica DTX 500, mga higalan. Amping mo ha, kay daghan gid kayo og kaning mga nagasundog-sundog sa atong produkto. Labon na katong mga naka-kuan bitaw, kaning blister, or kaning... Ingunta naka ban kaning sana butilya. Nakabutilya, gi soft gel. Mo na yung mga piki nga produkto makigana giprint lang ang sticker nga Clinica di Alternativo Medicine Wellness Center. Giprint lang ang Clinica DTX 100 nya na dai mga benepisyo dito nakabutan. Wala na mga higala ha. Dili na mao ang original nga produktos Clinica DTX 500. Kay ang legit or ang tinuod nga produktos Clinica DTX 500, naka-box na siya, naka-carton, kanya kaning naka-blister na siya, kaning naka-banig bitaw, silyado gina siya makigilaan. Kay kana aprobado sa kaning Food and Drug or FDA makigilaan. Amping mo ha, labo na ka itong mga nagapamalit online, no? Kay kasagaran sa online biyagin na nauso ang kanang mga peke nga produktos Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Busa, no? Magmatngon ta, kay basig makainom ta din na og peke ha. Naganda ba mo ana din sa itong clinic, mangingon sila nga bantog radi ay, wa minaulian. Bantog radi ay nga ang amuang gibati maura gihapon. tungod na siya kay ang atuang napalit is peke nga produktos Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, mga
2: higa.
3: Kung gusto mo makasiguro, dito mo palit sa mga butika, mga parmasya. Labo na ka itong mga local pharmacy, ha? Mga parmasya bitong nara din na sa inyohang mga lugar, sa inyong syudad, sa inyong munisipyo, sa inyong lungsod. Mostly na din na, kay parang dali ragid ninyo mapalit ang atong produkto. Then, kung gusto gid mo, naata sa itong mga branches, Dinis Cagayan de Oro, located na din na mismo sa may Agora Market City, din sa may Lapasan, sa may Barangay Lapasan na, din sa may tupad sa Alihanan or mga terminal, sa jeep sa Balingasag, Hasaan, naana din na, dapit makigilaan. Uban magingon nagtuyok-tuyok pero sila pero dali rin kay tultulon wala ramos may alihanan sa jeep sa Balingasag pa Hasaan pa Manulo kay daghan man na sila din ha no nagtupaday ra na sila mga alihanan mga terminal dinhi ra ta dapit atras ta dinhi dapit ha hindi pa mo kaabot din ha ako kayong karatula Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga higala. Then ang ato ang branch sa Hingoon adi na located sa may Doña Graciana Street corner Adelpha Street di na mismo sa may bus terminal no sa entrance nga bahin sa bus terminal okay di ba entrance ug exit man na one way man diha so entrance nga part no pag right side ka paingon na gina sa alihanan sa mga bus left side na ay Adelpha Street din ha likod anang bikirin ilhan naman na diha pang pangutanan lang mo asa ang Clinica de Alternativo dinas Hingoog mga higala. Then ang atong clinic schedule ang atong consultation gyapon nagapadayon free ang atong consultation ha kayong uban magpabayad na sa consultation. Laban na gyud sa katong mangutana lang ka unsay imong gipangutana lang ka unsay imong gibati mo ni imong gibati do na dai bayad 500 800 ang ban sa 1,000 then dinha sa atong clinic magilan free ang atong health consultation ang atong wellness consultation free na siya ha tudluan mo namo sa mga dapat nga buhaton sa mga pagkaon nga dapat likayan sa mga angay nga buhaton unsay mga imnon nga mga juices oh naana ginatudloan na muna makigilaan ka ng mga unsay mga dapat buhaton kung doon na sakit sa ingon ani and then kung doon na mo i-result sa inyong laboratory mas maayo mga higala doon na mo yung mga laboratory result mas labing maayo pag yun kaya nga naman dinata magbase sa inyong imnon nga mga supplements laban ni Jud sa ato ang mga produkto no uban pang produkto nato dinas Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center. Sama na lamang to nagingon dito ni ana sa clinic nato nga grabe ko no ang iyahang ginatawag nato og pagpaminhod sa iyahang kalawasan no gikan siyang tiit siyang lapa-lapa pero doon na siya yung result laboratory taas yung sugar, taas ang result sa HbA1c, walay laing hinungdan kundi ang iyang sugar or diabetic or iyang pagka-diabetes. Muna siya makigilana, natay basis pa no sa inyuhang kung sa inyuhang ipangbati. So kung dala mo yung mga results sa ultrasound, laboratory, mas labing maayo dalaan ninyo. Kaya para doon natin basis sa inyong imnon ng mga supplements aron mag-guide po muna mo sa mga dapat buhaton mga pagkaon nga likayan muna siya nga to ang ideya diha mga kigalaan ang schedule na to Dinis Cagayan de Oro matagad lang Domingo Lunes Martes nata Dinis Cagayan de Oro sa Miyerkules adlang Miyerkules kita-kits ta din na sa Hingoog half day lang ta din na sa Hingoog ha kay wala na may gana kung hapon half day lang ta ha kung di na sa Hingoog kay mo hawa ta din nag alas 2 gabi na ta maabot Dinis Cagayan puta din ni tag alas 6 na kapin hapit na la city half day na ta ha pag abot din na sa Hingoog city ha kaya ron nga ay layo pa po din Cagayan makauli rapunta pagkahapon na so apas mo ha kada Miyerkules, no, mga dunay mga amigo, dunay ilahang na kaila nga gusto magpakonsulta, every Wednesday nata dina sa Hingoog City, mga kaigla. Then pagka Webes, Bernes, balik nata dini sa Cagayan de Oro. Then every Saturday close ang ato ang clinic, mga kaigalaan. Dagan pagyapon mo na halos kada adlaw. Ngon si Rado dai mo adlaw sa Bado. Balik-balik na lang atong announcement. Nga close gyud ta every Saturday, mga kahigalaan. Okay, text atong text at line number 0985-034-2925. Usbon ko 0935-084-2925, mga igalaan. Ato na ito sa di pa na ito, padayon na itong programa at sa pamina mga natabangan sa itong mga produkto. Ay
2: matatanaw DTX 500 Health Alert. Health Alert DTX 500.
4: Amo sa imong pangalan,
5: Remedios Hidiro.
4: Pila imong edad?
5: 63.
4: Taga-asa?
5: Agura, Limbato.
4: Mamo sa mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gamit karon?
5: Kanira mo ng DTX o kanang YTC.
4: Sa kaniadto nga pa ka nagamit sa manimong balatian?
5: Daghan, oy. Nagsigilan ko at yung hospital.
4: Sa karon nga nagamit ka, kumusta man ang mong paggamit?
5: Oo, narang-arang ko aning kuan, DTX o kanang YTC.
4: Dako kayong netabang sa imong palawas?
5: Dako, Diyod. Kakatulogig ko maayo. Oo, na DTX.
4: Kung sa manimong ika, aghat sa itong mga kaigsunan ka rin nga namatik.
5: Mga igsoon, magpalitan mo nga ng DTX 500 kay magayog ito sa lawas. May mga kaya kong tulog. Sa una di ko kakatulog, oy.
4: Salamat kayo, ma'am, ha?
2: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix!
6: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan dyan na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog. Unya, dili pa dyan kayo tangis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox pa dyan ka.
2: DTX Coffee Mix! Mabali sa mga butika.
3: DTX 500, makigalaan ang pinakataas nga antioxidant content sa mga supplements, mga higala. Kay nasayod ba mo nga ang nasa DTX 500 ang kining panit sa tubo? Aduna na siya ay ginatawag nga desugared sugar cane extract. Aduna na siya ay more than 1.3 million of antioxidant content, mga kaigalaan. So ingon ana ka powerful nga pagka antioxidant ang kining naa sa atoang klinika DTX 500. Makatabang kini, no, sa atoang mga balatian. Sama na lamang, no, kung isgutan na to ang kining pagprotekta sa atong lungs, ikan sa atoang mga bisyo nga pagpanigarin nyo, no, nasayad ba mo nga ang lungs, mga kaigalaan, maginay dauton sa atoang sige na itong pagpanigarilyo. Kabalo na magita, walay health benefits na ito makuha sa pagpanigarilyo, ha? Ang number one gyud nga dauton sa kaning cigarette smoking, makigalaan, is ang atong lungs. Then ang lungs na ito, mauna siya ang major organ na naa sa atong respiratory system. So, kinahanglan, no, ang lungs, ma-maintain na ito na siya nga healthy aron nga di tabation og kaning pagpanghapo, di tabation og kaning dalita hanguson, dili tabation og kaning dali lang takapuyon. Kaya ang lungs, sumagod na ito, makigalaan. Ang right lung na ito is divided na siya into three lobes, makigalaan, which expand and contract like balloons when you breathe in and out. So mura na siya kanang balloon, mga pag ginhawa na ito, inhale, exhale, mura na siya kanang mo expand, then mo kuyos, mo expand, no, inglana na siya. Then ang atong left lung is a little smaller, makigalaan, with two lobes ug duol na siya sa atong kasing-kasing. So mo na siya, makigalaan, ha, ay right lung, ay left lung, Muna siya ang status or ang itsura no sa lungs nato magkagalaan. Patuloy na magmiringing ano bang pagsubot na doon. Then kung sigita o pagpanigarilyo, sigitag sigarilyo magkagalaan, it can constrict or inflame your airways. Inflame magkagalaan, it means kaning muhubag no ang atong airways. O muna siya ang hinungdan nga maglisod tas pagginhawa magkagalaan. Natay dagang pasyente no kaning hangusun dali lang sila kapuyon kutasan no gamay lang baklay na pagpangit pagpangutanan na to nanay Garillo katay ay dugay na ko ni undang sa mga nakadugay maging bulan maging bulan rady ay okay nga naman dali naman siya hangakon dali naman siya hangusun. Possible, no? Possibility sana tungod sa pag-inflame sa airways. Makigilan mo na nga maglisod na o ginhawa. Maglisod na ginhawa, makigilan, ha? Then, maka-irritate na siya, no? Sa lungs na to. O niya, sige na dahil tag-ubon. Tingala ta nga, ang ubo na to, di na mo undang. Gani, matod pa sa warning karon, dili na ang warning na to sa sigarilyo, di na. Dili na kaning government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health, di ba? Sana ang warning din na smoke kills. Kapatay lagi. Bisan pag unsaon lagi og butang din ha og kaning ginatawag na to og picture diha nga wa na nagkadimao. Pero kung ang tao gusto gyud manigarilyo, manigarilyo gyud na siya. Di na to ulaton ha nga maglisod tag ginhawa. Maglisod ta sa pag kaning sige na tag ubuhon. In fact, no? Number one cause no sa lung cancer, major cause sa lung cancer is ang smoking gyud makigla. Muna nga kinanglan magamping gyud ta. Usa karon pa lang. Bawas-bawasan na nato, hinahinayan na nato gundang. Then makatabang din ang atong DTX 500 sa pagprotekta sa atong lungs. Kung muundang manggaling tagpagpanigarilyo, kaya uban magod pag muundang, mas mugrabi, mas daghang sakit ang munggawas. Muna yung mga tinuuhan. Magod po na yung realidad nga kakahitabo. Pag muundang na, daghan na dahil munggawas ng mga sakit. So, aron nga dili na siya munggawas, tumarta sa atong DTX 500 kay it can help to protect our lungs. Then i-optimize niya ang atong lung functions makaganan. It fortifies ang lungs nato, enhance ang atong immune system, allowing us to fight illness like pneumonia, bronchitis, uguban pa, no? Nga mga sakit tungod sa lungs mga kaganan, tungod sa pagkadaot sa lungs nato mga kaganan. So katong mga nay bisyo pa diha sa pagpanigarilyo, inom ta sa atong DTX 500 aron maprotektahan ang atong lungs. Napoy uban nga aba murag tong suki na din sa clinic na to. Mahalag mag-inom manigarilyo daw siya basta kay nay DTX 500 ah. E kung di po daw siya kay nang DTX 500 mura magmanghot iyang doghan. Himo na yang maintenance ang atong DTX 500 padayang yapon siya. Inginana lang gid magkagila, no? Inana magitaan ng mga health discussions na to mga kagila. Alright, sige, text atong text at line number 0985-0342-925. Postbon ko 0985-0342-925. Ato na tubagon inyong mga pangutana, ha? Kapitagid mo kupos ang atong oras. Sa di patang padayon sa unahan, ato sang paminang mga natabangan sa atong mga produkto.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako sa ngalan na ito, ma?
9: Ina, kami.

0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Masaya mong kumpleto ngalan o taga-asa, pila pa rin mong edad?
3: Pili Manzano, ako edad 74 o 75 na. Nara ko lang po yun dun sa Agora, basa ko istisyon.
2: Naiyon sa mga produkto sa Clinical Alternative
3: ako mga kapalito ko dire, D3 Bio, may TC o DTX. Na napa mo ko DTX dito, D3 Bio pa man upuan ang makukurot na ako may TC.
2: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas nga karon imong gigamit kaning mga produkto kay ikaw dakong puntoo nga nakatabang si imong
3: panglawas. Okay man, maayo man di ba ya kayo kapulo makay na magay ko D3 Bio, kay na pok pwede sila. Maayo na akong kaon mo, na pero mintin akong
2: ka. Unsa man imong makastorya katong gusto pa mo palit og musulay nga wala pa kanis klinika dalta.
3: Katong wa pa makasulay og inom og D3 Bio palit mo kay maayo sa inyong lawas. Ako lang, pila na katuwing na kung tinalit aming gitribayo. Kaluyan ko sa Ginoo, ako masakit ko, manikor, ako sakit sa hat, operahan ko, ako nagpa-opera. Kukaluyan sa Ginoo, iabot na lang kung tulog katuwing kang Ginoo, operahan ko. Moro mang yapon. Kasi gila, di ako huwala ng gitribayo.
2: Salamat, Kenay.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ano sa itong kumpleto ngalan?
4: George Calamba.
2: Pila itong edad, sir?
4: 65.
2: Taga-asa ta.
4: Kauswagan.
2: Sir, ano sa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gipalit nga ron?
4: Mighty C o BTX. Isa ka ba?
2: Sir, kaliad to, ano sa mga balatian sa mga lawas nga nauna magkagamit ni mga produkto ha?
4: Diabetic mo. Tapos, nag-testing ko sa BTX. I-review mo gito siya, mayong mga gito akong paglawas gito imbangan sa may TC muna nga nakasalig dito ko sa maong doktor.
2: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karon nga
4: hawagun na ko itong mga uban nga wala pa makagamit ane testingin ninyo sure na sure yun epektibo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, yasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mega best kid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio Health News.
6: Klinika D3 Bio makigilaan ang makatag ka na itong proteksyon gikan sa virus bakterya. Mga balatian nga hinungdan virus o bakterya. Klinika D3 Bio ang tubag ni Ana makigilan tungod sa iyang ginatawag o VCO. Aside sa plain nga vitamin D3, doon na pagit sa VCO, virgin coconut oil, extra or cold press extra virgin coconut oil makigilan. Dagan MCTs ha, o kanang ginatawag na itong medium chain triglycerides. Sabihin kung masulod na siya sa itong lawas, maprocess ka na siya. Then muna na siya ang maprotekta na ito gikan sa mga bakterya o mga virus makigilan. Dita mabalaka nos mga bakterya. Laban na ron, uso mga trangkaso ba? Uso ubo si Pon. Nahanglan yun ta magprotekta sa itong panglawas. Inom tag D3 Bio matag adlaw mga higalan. Then parisa na ito sa itong Mighty C, ang itong alkaline nga vitamin C. Baka pa-boost sa itong immune system. Baka hatag ka na ito og kaligon nga panglaban sa itong immune system. Immune system booster na ito, no, ang itong Mighty C makiglan. That's why nga mauna siya ang partner sa itong D3 Bio kung ato ang DTX 500. Pwede ninyo i-pares D3 Bio, Mighty C, DTX 500 o Mighty C mga higala. Kung nagainom mag D3 Bio, parisan ninyo Mighty C, mas labing maayo. Kung nagainom mag DTX 500, parisan ninyo Mighty C, okay good kayo. Then Clinica Spore Biotics ha. Doon na siya 80 billion CFU or kaning ginatawag na to good bacteria. Direct na siya sa itong digestive tract. Direct na siya sa itong digestive system. Indot kayo sa mga dunay problema sa gut health. Anang mga kulang og probiotics magagilan. Naghahapdos ang tiyan, dunay gastritis. Dunay kaning tanan nga mga problema sa ato ang stomach. Mostly mga problem sa itong stomach magiglaan. Makatabang atong Clinica Sport Biotics. Mag-aslom nga itong tiyan, hawang atong tiyan. Maglisod og bawas. Gusto mag-bawas og hugaw. Napandili makagawan. Inom og Sport Biotics magiglaan. Then ang itong mga kape, pili lang ka sa kape na ito. Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Clinica Prebio Coffee. Asa ka na. Kung dili ra kay katasog sugar, sa itong bestseller DTX Coffee Mix, pait-pait, pero noon ay pagkatamis gamay, kaya doon naman siya brown sugar. Pero kung spike na ganun yung sugar, dito ka sa DTX Premium Coffee, okay ka na. Wala gina siya brown sugar. Ang iyang pampatamis, katong natural sweetener, ang stevia mga kaglaan. Diyan sa Prebio Coffee ay dili ka pwede kung ikaw diabetic ha. Kay kanya siya, aduna na siya ay creamer. Kaya pwede rani eh, katong mga dunay gastritis nga hilig og kape. Katong mga dunay problema sa pagpalpitate kung mahilig og kape. Kay duna siya ay prebiotic plus probiotic coffee. Duna pagid siya ay moringa olivera mga kaigalaan. Ala sige, no, pili lang mo din na kung asa imo ang kape ha. Asay mo ang kape din na nga imnon. Now din natas pagtubag sa inyong mga pangutana. Proceed tas pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Kaya kapos na gid kayo ng atong oras. Paspas man kini atong oras oy, mur kita may ginagukod perme. Asa di pa di ay napadayta extend food supplement for men. No, katong mga naga problema kang junior. Extend food supplement for men ang tubag niya na mga higala. Clinica Deo Fresh. Sa katong mga gusto musulay og kaning natural nga roll-on, Deo roll-on, atong Clinica Deo Fresh ang tubag niya na mga then Clinica DTX Beauty Soap, laban na gud sa katong mga gusto og skincare ha. Sa katong mga gusto og kaning ginatawag nato og gusto nga makalikay sa mga balatian sa ilang panit, skin diseases, skin allergies, Clinica DTX Beauty Soap ang tubag niya na. Pwede na ta, no? Tubago na to inyong mga pangutana. Ay ubay-ubay ra ba ni mga pending questions, yeah. Pending text messages. Mga ito na yung tubago. News number 3453, Doc Good Day, tagpila man na inyong food supplement for men. Tomos Clinic, tag 100 ang kapsula ng atong extend, ha? Pero 3 days ang effect, ana. Oh, nindot kayo kay 3 days ang effect, ana. Mahulog lang tag 30 ka pinimong adlaw. Basta wa kay problema sa imong prostate, basta wa kay problema sa imong sugar. Mabati gid mo ang effect ani makaingon. Dili ni makapalabad sa ulo. Uban nga mga food supplement for men nga nakasulay magita ni ana, ato maginang ipang testingan. Testingan nato kay para makumpara nato sa tong extend. Ako gyud makatestify no nga kanindot gyud ang atong extend food supplement mga kaiglaan kaysa sa uban nga mga food supplement for men. Makapalabad sa ulo kaning extend ay birada. Yango-yango. Yango-yango atong technician no. Okay, Doc Good Day sa man ang tambal, mga to lang akong lawas unya maglabag-labag dayon. From user number 2842. Basta gani kanang mga katul-katul, allergy na siya, basig na kay nakaon nga mga kontra sa imo. Number 1 din nga makapakontra sa imo, itlog, gatas, no, kana siya tagas og allergen. Mo na siya labo no manok ha. Then seafoods, grabe gid na siya makapahatag og allergy. Then mo na siya ang uban nga mahadlok na, aduna ginay ginatawag na tog citrusin. Dinasa to ang kaning ato ang ditribayo nindot na siya no, makatabang na may TC makatabang na siya pero napud tay pang allergy na to din sa clinic mismo na to magiglan mapalit lang ha. Yes, number 2842 3248. Dok, gud nagtumar kog ditribayo, okay ra ba 3 times a day? Yes, walay problema no, kung i 3 times a day nimo na ang ditribayo. Basta kay before meals lang ni mo imnon. Before meals sa buntag, before meals paniudto, before meals panihapon. Walay problema ang atong ditribayo. Ako anak gani, grabe mo ka og ditribayo, di taguon na mahurot ang usa ka pa. Anyway, wala na gid kita igo nga panahon og oras dinhi sa atong programang kasiran sa may panglawas. Sa Japan usbon ko ang atong free health consultation. Nagapadayon, Dennis Cagayan de Oro, nagkadaan na located sa may Agora Market City, dinalamata sa may Tupad sa Balingasag Terminal. Matag adlang Domingo, Lunes, Martes o Huwebes, Bernes. Sa Hingoog City, matag adlang Merkules, half day lang ta ha. Natanan na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, din alamang sa may bus terminal mga kagalaan. Ang iyong pangalaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Lupitin Chavez magaingon, may panglawas si Padayon, dili gini na to abusuhan.
0: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Tietoy Bayo!
3: Mayong hapon ay! Sa tungalan?
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amag ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan mo ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Retribayo.
4: Retribayo.
3: Kaniyan tungwa pa ka ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
4: Murag medyo naka-doon na difference nga. Murag na karaarang nagyod, jamay.
3: Kaniyan tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kanang ante kong Japon, pero mas nagyod ba nga madugangan ba inom kay para nga on food ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may good sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
3: bunya sa imong paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
3: budget
4: sa budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh.
1: Mas ba na?
4: Mas ko kayo.
3: Salamat ka na yan.
2: D3 Payo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DTX o may TC. Sa mga kape ko. Nagin ko ko. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang ko. Maesa. Huwag mo ko yung gibati. Pero nagkumpuan lang ko kay parang sa usahay. Murag ma-aking magkalipong.
3: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
6: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
7: Hino, baby. Elibera.
3: Bila imong edad?
7: 81.
3: Taga-asa ka?
7: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
7: Parang may PCM, Metribayo, parang
3: DTX
7: 500. DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
7: Ay, maayo man. Maayo man ako namatikdan. Kaya mo rin araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, ikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkaon.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
7: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
7: Oy, kamo na minaw karon. Pag-awat sa nosa, masauna, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Dagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dito ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Mauto, gisulayan nako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas Probiotics by Fortified Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
2: Extend Food Superman

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Petri Bio!
3: Mamansoy nga na ito ba?
4: Ito si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Orang arang-arang na na kung libate karong nga gainom of Petri Bio. Sa una, ibim kayo na wong Bills Falsi, i-atake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120/80. Akong hindi ko ang karoon kani arong cholesterol mo rin. Amububububuk na.
3: So, ginom na naman?
4: Petri Bio. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
2: Petri Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
5: Papalit sa mga butika.

0: Detox ka ba?
1: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Winica Spore Biotics, contra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Winica Spore Biotics, nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Winica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Suwabi lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
9: Eye care gold.
8: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold.
9: Eye care gold.
8: Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold. Ang superior eye formula.
10: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Siya

Di man pun masaag, no, daghan gyapon mo anha, o mangadto sa atong clinic, unya close di ayta pagka Sabado. Ang clinic branches na to dinis sa Cagayan de Oro, diha gyapon ta located sa may Agora Market City, na din na sa may barangay Lapasan, ha, na din na sa may Lapasan ang ato ang clinic dinis sa may Cagayan de Oro City, mga higala. Diyan sa may before pa lang anang Balingasag o gasaan nga liner. Kanang kanto bitaw din sa may SSS Dapit. Di pa kakaabot din, ha. Di pa ka makaabot din, ha. Dahil dako kayong Karatula Klinika di Alternatibo Medicina and the Wellness Center, mga kagilan. Dali lang kayo tultulon. No, kayo naara magita din na mismo sa may Agora. Tuyok na mo ang Market City, makita na ninyo, magkagilan. Maingon ganitong uban nga, ay naraday ni dinhi. Bahalag, tuyok din na, basta kay naragi din na sa may Market City, mga kagilan. Then yun na sa Ingoog City, nata din na sa may corner Adelpha Street. Din na sa may bus terminal, Ingoog City bus terminal, magkagilan. Dali rin po kayo tultulo, no? Bus terminal din is Cagayan de Oro, bus terminal po din na sa may Ingoog City. Ingnana na ang ato ang mga clinic, may kagilan, dali or sayon kayo tultulon kay naraman ta din ha mismo sa may mga terminal na dunay landmark ba. Oh, dako kayo ang landmark din ha nato or din sa Cagayan de Oro og sa Hingoog City, mga kagilan. Usbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw ng Domingo hangtod sa adlaw ng Biyernes, sirado ta every Saturday, mga kagilan. Daghan pud kayo ang mangutana kung abinilag Merkulis ra ang schedule dinis Cagayan. Everyday ta na dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hingoog City kay bag-o na ta. Dito na tay bag-ong schedule dito sa Hingoog. Mahimo na tang hangtod alas 2 hapon din sa Hingoog City, makigran. Pero ayo kayo mag paudto, okay, basig magsalig na po ng uban. Oy, hangtod hapon na dai si Doc Louie. Ang uban po, basig mo anha. Manog alas dos na. Para sa una, nga tama na alas unsi. Ang uban mo ato, alas unsi na. O di, tanawa, dilik na ito maapas di dos butuan. Pero, ana ha, hangtod na ta sa hapon. Alas dos hapon din na sa may Hingoog City, mga kagilan. And then, ingat ha sa mga fake counterfeit products sa ito ang Klinika DTX 500. Labanagyod din na sa online. No, din na sa may online store, online shopping. Kinahanglan gyud mag-amping, no, sa pagpalit sa atong Klinika DTX 700. Kung gusto mo mopalit og legit nga produkto sa Klinika DTX 700, ato mo mga pharmacy, number one, mga pharmacy, ha. Kay kana mga pharmacy di man mamaligya og piki. Oh. Di man sila mamaligya og piki. Pero kung gusto pa gyud mo, pwede po mo wana sa itong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, usbon ako, nata dinis sa may Agora Market City, dina sa may bus terminal. Dito sa Hingoog City, nagihapunta sa may bus terminal sa Hingoog City. Doon niya Graciana Street, corner Adelpha Street, mga higala. Then kung sa online mo mamalit, no, ayaw yun magpataka o pislit din na pag makakita mag-detect sa bandero niya, laban na naka-soup gel. Laban na naka-soup gel niya, daghanda yun o ganing promo. No, muingon, buy one, take two, buy one, take three. Wala kita yung nana, ha, di na sa online, wala. O, then ang tinuod nga Klinika DTX 500, nakakarto na siya. Wa na, nakasulod sa garapon. O kaning gamay nga butilya. And then naka-blister na siya o kaning nakabanig ba. So, amping ha, sa pagpalit sa mga Klinika DTX 500 nga products. Ang atong Klinika DTX Bayo, doon na po'y counterfeit. Ang uban anak mong good kay mamalit sila katong mga barato kayo nga mga unsa na diha. Takabalog, unsa na ilang ipamutang din na. Then ilahada yung i-refill. Ibutang dito anang butilya. Mag-print og sticker. Butangan dahil og Klinika DTX 700. Butangan dahil Klinika DTX Bayo. Hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Klinika DTX 500, Klinika DTX Bayo, o guban pa mga produkto sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa itong text hotline number, ha. Bago na itong text hotline number, usbon ko 0985 013 09

0: 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Sa di pa tamo pa dahin sonahan, pag-isgot-isgot, alang sa kasyonan sa mga panglawas, ato sang paminahon ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Ako Dice Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nini Valencia. Hindot yung kayo ang DTX Coffee Mix, kay bisan og diabetic ko, wala mutasan akong blood sugar, o wala usab mutasan akong BP. Bisan sige kong inom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa mga butika. DTX 500, Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500, makikilaan ang usas sa makatabang ka na to aron nga makalingkawas kita sa mga balatian. Makalingkawas kita sa ato ang mga problema sa atong panglawas mga higala. Especially isgutan taning indigestion o kaning dili tamatunawan sa ato ang pagkaon. O kaning atong ginakaon, dili ba mahili, di tamahilisan. So isgutan tani ang indigestion mga higala. Kaning indigestion manggod or kaning ginatawag og dyspepsia, usa ni siya tungod ni siya sa discomfort sa atong upper abdomen makigilaan or kaning ginatawag natog heartburn mga higala. Kini usab ang hinungdan nganong maglisod kag pagpagawas og hugaw sa imuhang lawas mga kagilaan. So usapon ni siya sa hinungdan sa constipation no, kung doon na kay or wala kay good digestion. So when we talk about constipation, it is the mother of all disease. Mo hinungdan sa tanan mga sakit, mo inahan sa tanang mga sakit. Mo na nga magkabalatian ka, labadi mong ulo, irritable ka, dagan ka og kaning bugat imong paminaw. Kaya naman ang mga toxins sa mga hugaw, hugaw gud na kinahanglan everyday or daily gina ni mo ginapagawa sa imong lawas. Ang problema kung doon na kay indigestion makiglan, wala ka nahilisan og tarong, karoon gud na siya o di ka matunawan sa imong ginakaon, magkaroon gina siya conflict no sa atong lawas. O na problema o di na ta makapagawas dayon sa atong hugaw nga sakto mga igala. At bibitaw nimo kung maayo lang pagpagawas sa imong hugaw, layo gid ka sa balatian. Isipon lang nimo ha, kanang basura nga nasulod sa balay no, mas nindot gyud everyday ipagawas gina na to. Ingon naman baho kay nga to ang lalo na sa kining kusina, manimaho gyud na ang basura. Once is basura, basura gyud na siya no. How about kun na lang na siya sa tong lawas, wa na to gipagawas. Okay, o man siya sa reason ha kaning indigestion o dili ka matulawan sa pagkaon, unsa may mga sintomas ani, unsa may timailhan nga do na kay susama ini nga balatian. Number one, no, bloated or feeling nimo bloated. Unsa man ang bloated mga higala? Ang uban, no, mapapagkahuman og kaon, busog na,

0: kaning indigestion or dyspepsia nga ginatawag nato o dili permanente ang pagpagawas sa hugaw sa imong lawas, mo resulta gid na siya sa stress and anxiety mga higala. Ayon naman ang mga toxins sa itong lawas, nagtuyok-tuyok lang na siya mga higala. So sa may mga pwede na itong buhaton, sa may itong kinahanglang himuon, aron nga dili ta magka-problema sa itong digestion. Number one, diet and lifestyle changes. Ang ato ang diet dres Pilipinas, more on ta rice, more on ta sa carbohydrates, more on ta sa pan, usa na siya sa mga hinungdan nganong dunay in o dunay indigestion. Sige tag mantika, sige tag pinirito, sige tag ginisa. Kinumdum ko sa unang panahon nga sabaw lang yun, no? Ang halos ginakaon. O kaning anad na og sabaw-sabaw lang ba? Sabaw-sabaw lang kanunay. Pero karon ang atoa karon, no, mostly is mga pinirito gyud, ginisa. Sinabaw manggaling pero naglutaw po sa mantika. Saan na siya sa inyong dahil makikilala? Diet and lifestyle changes na ito, mga igan. Muna'y dapat na itong buhaton. Kinahanglan mo kaon tag more on fiber foods. Kinahanglan mo kaon ta or mag-likay na ta sa mga bisyo. Aron nga di ta magkaroon o balatiang sama ni ini. Then, regular exercise. Avoid smoking and drinking of alcohol. Avoid drinks that contains caffeine like coffee, cola, o guban pa mga higala. So muna siya ang pinakasikreto ha, nga di ta magkaroon o kaning indigestion mga higala. Ang kini nga problema, no, kumunin siya nga problema nga itong masinatian, pero pwede gina siya natong likayan. Inom lang tag DTX 500 matagad lang. Magkita-gitawag na DTX 500. It's because, no, sa short term na detox mga higala. So i-detox na ito mga toxins kina sa itong lawas. Maintain lang kita kanunay sa ito ang Clinical DTX 500 mga higala. Ang atong Clinical DTX 500 makatabang na siya rin makalikay sa problema sa ato ang proper digestion. It takes time, no, ang pag-address sa problema sa hyperacidity, indigestion o guban pang problema sa atong tiyan. Pero kung himo na itong lifestyle, ang pagtumar sa ato ang Clinical DTX 500, dali lang na siya ma-address. O dali lang na masulbad ang atong problema bahin sa indigestion mga higala. So yung na ang pinakasekreto ha, maintain lang kita sa pagtumar sa ato ang Clinical DTX 500. Mapalit ka na siya sa mga butika, parmasya, nga naa duol sa inyuhang lugar o sa uban pang mga butika o sa mga branches sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aron makabatong tag maing panglawas, no, ato ginang i-maintain na itong Clinical DTX sa 500. Text ka mo sa itong text sa ten number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot din ang inyong mga pangutana kaya ito nang tubagon sa di pa na ito tapuson ang ito ang program.
1: News D3 Bio. Maman sa ingana na to ba?
2: O si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong libati karo. Nga gainom o D3 Bio. Sa una, kibim kayo mo nawong. Karang Bills Falsi. Iatake. Nagkaroon karo sa Diyos. Akong BP. Normal na 120 or 80. Akong gito ang karoon sa ni arong kolesterol. Murang amubububuk na.
1: Sa ginom na naman?
2: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, ang napirmi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Namunggan ako isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat kung kayo ni Himsog na ang akong paninaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
3: Mighty C. Ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Winigas, Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ga diarrhea. Mag Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinical Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. D3 Bio. Health News.
0: Clinical D3 Bio, sab, ang usas sa mga epektibo nga pamatay kontra virus bacteria. Kriya.

0: Huwag mga kagaw. Ang ato ang klinika di Tribayo magud makiglan na doon ang shake cold plus extra virgin coconut oil. Taga na siyang MCTs, no? Nga mamupatay sa mga bakterya, virus, uguban pa. So kung nabalaka ka sa mga bakterya, sa mga virus, nga mga balatian, naatay klinika di Tribayo mga higala. Ano na siya ang usa sa mga pinaka-epektibong pangontra sa bakterya o virus karon nga panahon mga higala. Ang ato ang klinika di Tribayo, no, kung ato nang subayon, no, soft gel ka na siya mga higala na, kay doon na po dirbay nag gaya-gaya. O doon na gyapon nagpiki ani. No, dili lang atong detect subay diri nang gipiki ha. Lakip na sa mga tuwang tunika di Tribayo. Kaya basta may malaging effective ang atong product. No, ilagid ang sundugon. So, ang atong klinika di Tribayo, nakasoft, muna siya ang nakasoft gel. Ang atong klinika di Tribayo, nakakapsule na siya. Pero nakablister gyapo ni siya ang atong klinika di Tribayo, mga kaiglaan. So, kung doon na kayo mga problema, mahitungod sa bakterya, virus, fungi, uban pa, usa sa mga hinungdan ang usa sa mga balatian nga hinungdan kay bacteria is kaning acidity gihapon sa tiyan o kaning ginatawag nato H. pylori bacteria. Kana nga bacteria manigala kay isog kay na ha. Sahay mo na yung bacteria nga kung asa problema kayo kay mo resulta na siya o GERD. Atong naisgutan nato nga indigestion, no, common lang na siya nga sakit sa tiyan or kaning bloated o guban pa. Pero kung doon na nagani H. pylori bacteria mga gala, bisan pag mukaon lang kaog mantikaon, bisan pag muinom lang kag kape, bisan pag mukaon lang kaog pan, mamuhap dos gyud ang imuhang tiyan. So ang MCT nga naa sa itong D3Bio or kaning ginatawag na itong medium chain triglycerides, so, muna siya ang mukontra, mapatay sa mga bakterya sa diyang naanan siya sa itong lawas. Gani, no, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto, kung doon natin protection, laban agad kini nga itong ang D3Bio, muna yung pabust o maproteksyon sa itong cellula, ang itong immune system, dili na siya mahago pa. So, pwede na palang daan, action palang siya sulod, patyo na siya daan, no? Patyo na daan ang mga bakterya, mga higala, ang mga kagaw, no, patyo na daan. Dili na siya musulod pa, mag-penetrate pa dito sa itong lawas. Diya pa lang daan sa entrance bali, no? Sa entrance pa lang bali, patyo na siya diretso sa ito ang kining mga defender, no? Sa ito ang lawas. So, maboost na siya, pinagi sa pag-inom sa ito ang klinika di Tribayo. O, daga na siya MCTs, o, nani siya MCT, may kikilan. Muna yung magpa-metabolize, no? Sa ito ang lawas. Aron no sab nga protektado tagikan sa nagkadayong balatian. Virus, no, bagong mga virus no sab nga mga nakaplagan nila, na diskubrehan nila. Balita na pud nga dunay na pud mga bagong virus nga migawas. Hadlok na pud ay abi nila ga mapareha na pud ta kani ato tong panahon sa COVID. Pero kani siya protektado na ta diri pa lang daan kung motomar ta mo maintain ta sa tong klinika di Tribayo. Samot pa gyud, no, kung ato ang imnan sa tong mighty C. Labanan ng sakit. Sa gisgutan na nako ganina kung mag-maintain tag di Tribayo sa entrance pa lang di na sila kasulod. Now, kung mag-boost atong immune system pinagis pagtumar sa tong mighty C. Kung naa man gyud maka-ipsot gikan dito sa entrance, si mighty C na bahala ni ana. Oh, una siya ingon ana ka nindot ang proteksyon kung do natay pag-maintain sa itong produkto, especially itong D3Bio, mighty C, mga ibang. And then, ang itong Clinicas Probiotics, no, kanina itong Clinicas Probiotics food, mga kaglan, isgot man ta og problema sa tiyan, need food ta og good bacteria. No, aron nga, katong mga bad bacteria, mailisan to good bacteria. So, atong Clinicas Probiotics, doon na siya 80 billion CFU good bacteria, mga higala. So, protektado na ha, katong mga nagabati og aslom, nagabati og kaning hapdos ang kyan, kana ang tubag, mga kagilaan. Ang pagtumar niya na, no, wala pa'y kaon, D3Bio, may tisiog, spore biotics, mga kagilaan. Now, dinita sa kape, no, kay kaning atong kape, daghan kayo og kaning, kumbaga, matulpan nila, maka-addict ang kape, gani ingon to kuban unsa may na inyong kapidok nga nung kuan man kayo makaadik man. Makaadik kuno ang kaning kape na to. So DTX Coffee Mix no moy tubag niya na. Pero kung taas-taas kag sugar no dito ka sa DTX Premium Coffee mga higalang. And then kung doon na kay Mona no kung doon na kay GERD or doon na kay pag-aslam sa tiyan dili ka Prebio Coffee mga higalang. Then extend food supplement for men dili lang pang lalaki kundi dili parte usab sa mga kababayanan. Makatabang po din siya. Then do you fresh no kato mga gusto mo achieve og humot sa ilok hindi ta maulaw mo taas atong kamot ba hindi ta maulaw nga manimahaw na tang adlaw din ka do you fresh no pinaka unique na siya kay kana siya nga roll on dili na siya kato mga chemical based nga roll on mga gala pero na siya mga natural og herbal mga gala. Then DTX Beauty Soap dili lang ni pang beauty ha may uban pag sa clinic ko beauty soap man eh, inyong sabon. O, dili na siya pang beauty, pangalan na ng DTX Beauty Soap. O, mga doon ay problema sa ilahang skin problems, skin allergies, skin disease, guban pa, ang DTX Beauty Soap ang tubag niya na mga higala. Okay, so, text sa itong text sa line number
1: 0985-034-2925.
0: Ito na ang tubag ng inyong mga pungunta na concern. Labi na ganyan, may tungod sa ato ang produkto. Kaya text din sa itong text sa hotline number. Okay, so din nata sa itong pagtubag sa itong mga pangutana. From news number 0352, good day doc. Kapila magtumar sa D3 Bio sa usa ka adlaw. O kapila po, okay ra ba mo inom og once sa MyTC? Si JJ Dene doc. Ah, so ang pagtumar sa itong D3 Bio, kung gusto lang taog protection or kaning for supplementation lang, pwede na ka magtumar once a day lang. Kung gusto lang kaog kaning protection, once a day lang ang pagtumar sa itong D3 Bio. Kung doon na kay budget, di pwede mo it 2 times. Pero kung doon na gig kay mga balatian, sama nang gilantan ka, gihutoy ka sa ubo, pwede na mo 3 times a day. Sa imong follow-up nga pangutana, pwede ra ba mag-once a day sa MyTC? Yes, pwede kayo. So, vitamin C magigilan, at least na kayo mainom kaysa kaadlaw, no? Nga vitamin C, mga ganun. Actually, up to 2,000 or 3,000 milligrams man ang makaya sa atong lawa. Pero okay na ang 500 milligram nga capsule sa atong MyTC sa isa kaadlaw kung protection lang ang atong hisgutan, mga ganun. Use number 2351. Good day, Doc. Ang extend food supplement asa man mapalit din sa may... Okay. Ang extend food supplement, ha? Sa pagkakaroon, di arasagin ninyo mapalit sa clinic na to ang extend food supplement for men. So, exclusive na sana sa itong clinic, mga gala. Dagan sige pangitaan eh. Dagag sige pangita sa itong extent. Kaya gusto mo sulay, pero katong mga nakasulay po, sige po balik-balik. Eh, lahi maging epekto sa itong extent good. Magkaglan, 3 days ang effect niya niya na. Usa ra ka mo tumar, tulog ka adlaw ang iyong epekto. Dili para sa uban, mahal pag ikayo ng uban, kausarain nun, niya wala na dahil yung effect. Pero kaning ato ang extent food supplement for men, 3 days effect mga higala. Text lang po ninyo inyong mga concern din sa itong programa. No, pinagis pag-text sa itong text sa line number
1: 0985-034-2925. Okay, Bernal, wala na git kita yung igong oras. Dito sa itong programa, ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko, gikan Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday, nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 hangtod alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato, mga higit. Then pagka Webes Bernes, balik ta din eh. Then every Saturday, close ta mga kaglan.
0: Kino na naman yung alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez, magaingon, maayong paglawas, ipadayon, dili, kini na to, abusuhon.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, kagayan di Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa buntag. Kining oras, itong grato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5

0: Good morning, friends. May kala, kumusta? Mayong buntag ka na ito naman. Welcome to rin sa itong pagpanaguban sa itong marang balitang K5 sa umaga. Uy, tinlupad ka ron, Biyernes. Patid pa nila, basta Biyernes, let's morning the night. Biyernes ka ron, pizza 22. Sa bulan sa Mayo, 2026. Inyong ubos, malangalagad sa kanginan, ka K5 Martin Rapper at magkikubarusap kita ka ninyo. Anton Sarasay, Santak Nas Buntag. Ay, balik na ta sa atong kuana, on air sa atong adyas kahanginan. Pasensya sa atong mga listeners ha, sa kahanginan nga nawa ta sa pipila kaadlaw mga kaigsunan, kay doon ay technical adjustment. Karon balik na ta, no? Mga suking tigpaminaw, apil na sa atong FB page sa K5 News FM Cagayan de Oro. Apirmiman na nga itong FB page. Pero sa kahanginan may gala, wata ninyo madunggan. Karon balik na ta. Bati na tatamas ginhawa mga suking tigpaminaw. Kumusta? Kumusta? Luzon, Visayas, Mindanao. Tabiladre sa atong pinalanggang syudad sa Cagayan de Oro. South Santa ka mga kabarangayan sa atong syudad, kumusta mo tanan? Weekend sa Saba. Ang uban ani may gala katong mga gustong muli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Muli na sila kay Kutob Roman sa Buwebes ang trabaho sa gobyerno, di ba? Pero ang pribado, wata kabaw kay prerogative man sana sa mga private company may gala o doon na ba sila trabaho sa Biyernes. Pero rest assured, o gobyerno ka, ay, wala na, kagahapon ra, paldo na daan. Yun na pa, oh. Hey, good morning, sayo kayo akong kuano. Si Mr. Ahem. Pating lami, ara ba kayo imong natanaw ko sa imong vlog kagahapon, na Junmer? Katong chicharon nga doon ay unod ba? Itong paborito sa imong anak. Oo, kato dindot kayo. Kung lami ka itong parisag suka o niya sili bito na yun. Ay ka. Morning na muna, ang pinakagwapo sa Barangay Punan. John Gales Mercado aka John Mer alias Ahem. Morning niya gaw. Hey Richard Gallardo, good morning. Morning Kapamat, walang iwanan daw. Morning Yudia sa may Sunto siya, Barangay Carmen. Si Kagawad Ibon Misa mo. Nga sige sila gakuan karon murag ga conference. Sayang mga pagkumangkon. Ang ilang gisgutan kay Balbal. Ayun na pa. Storya sila. Tingala ko nga pahatod ko ni Altia sa kay pabrihan na kong git sa gawa. Hadlok siya kay Balbal man nilang istoryahan. Ayun na pa ni Moibon. Kandun niya Marites Sab, good morning. Si Gilag Paldo. Ayun na pa, oh. Hey, kumusta sa tamaging sunan diya sa Hinterland Barangays? Diya sa Gikas, Barangay Lumbia, Paingos, Barangay Bisigan. Samok niya pong kay Kunokuron hantod ang barangay Mambuaya. Tungod niya ng binaligya ay kunosyuta niya mga kingsunan. Ayun na pa. Na, mura mo mga tag-iya sa yuta ha. Muna pa. Di palag ng kapitan ninyo diya mga kingsunan. Kay gipambaligya sa individual karon. Kay Gaidi Molis, may gala na katong nakabinipisyo, katong nakabaligya, ay mo'y tudo ko doon dipinsa. Na, unsa na ba yung taon eh? Una yung gitawag ba kay Gsuna nung tinood ni Ngayos yung mga professional squatter ba? Sukad na ni sa una, may gala. Naghang kayo ni sila, tanaw nila ko'y public lang na oh. Malingon na sila nga gusto kag yuta, wing. Barato ra. Da kay 5 mil dyan, na nakay 100 square meter. Na, kaysa bagay di mo sugot anang bali 5 mil ng 100 square meter na madami kag yun. May nga si pagdala daag martilyo ha para koral ni mo daan. Kanya magtukod mo koral atos tag alaunas kadlaon, alas dos kadlaon. ayun na pa ning mga tawhan na existing gapon hantod kering mga professional squatter. Pusa, kamo diyan doon na mo yung mga yuta. Kura lagi ninyo daan kay basing matingala mo pagkabuntag lah. Daghan naman yung balay doon yung nagkwano. Nagkatukod. Ayun na pa oh. Kamo na mga professional squatters mga kingsunan. Ay nawa naman sila itong kwan videoing. Signal na sab. Morning, morning, morning. Diyas sa itong mga kingsunan sa first district. Dari sab sa second district, may galang sa itong sinad sa Cagindioro, mga numbered barangays. Ay, kumusta? Nakapaldo naman mo. Sa itong mga kingsunan, diyas sa Mercado Publico. Diyas Kugon Public Market. Aron kay gabalig at naglanog-lanog, gabalig sa glanog-lanog at itong tingog niya. Sa may sulod sa Mercado Kugon. Kananga pamaligag uling, John Ilopre, good morning John. Exercise tayo. Lorenzo Ladaga, sab, kananga pangkagod o globe, may butag. Kanana itong mga namino, Diasulos, Mercados, Kogon, ha, may butag. Pasensya nga nawa, atas pila kadlaw kay. Doon ay technical adjustment, ha. Dias Carmen Public Market. Good morning, Enteng, Villalobos, may butag, ha, ting. Sa ato sang mga nagmaniyo sa Kiran Kron, mga taxi drivers na to, PNG drivers. Anadis James Di Magsabas, Bonbon Liner. Samtang naasab si alias Turco, ha? Motorola body number 2027. Morning ni muda bro. Sa Laloigas, Misami, Surintal, mayong buntag. May buntag, may buntag din yung tanan niya. Hoy, karon niya fiesta sa Hinuog City. Puting bibuha karon kay binabhaba, sumba karon sa dakbayan singog. May buntag din yung na singog city ha, naka-hook up ta karon. Sa ito igsong si Bian, ang 90.5 Energy FM Hinuog City. Purbidang humba karon gahuboy-huboy na singog city. Alaylag kalimtin yung tumar ng inyong mga maintenance. Para di na mo bigti na inyong tangkogo. Iyon na pa oh. Karang butaga may gala. Naganta mga butang atong hustagas pagtagad. Ito na may kamanduan ng atong Department of Justice mga kingsunan. Ngadto sa atong mga kapolisan o sa NBI o guban pag ahinsas gobyerno. Nga kinahanlang i-implementar yun. Ang warrant of arrest may gala. Gagikan sa ICC, Batok Kansilador, Bato de la Rosa. Mga suking tigpaminaw. Pangutana, magpadakop baka si Senator Bato de la Rosa.
1: Mag-exercise tayo.
0: Para nako mga kaisunan, murag diigin siya magpadakop. Dagan magali siya ato dito Senado.
1: Mag-exercise
0: tayo. Pwede kuno niya tumangon sa iyang mga statement previously mga kaisunan.
1: Tumiglang.
0: At tumangon niya diri sa local courts but dito sa mga langyaw is na ba niya kay wa may jurisdiction sa mga suking tigpaminaw. At pangutana karon madakop ba sa gobyerno nato sa nasun? Si Bato de la Rosa. Considering mga kaigsunan nga daghang mga fugitive nga until now wa pa man nagadakpan. Kinsa na sila? Unang-una, inyong mga madumduman to si Kwan. At may taong nahimong dako sa Bucor, si Bantag. Diba? Hantod ka ron, huwag mag-yapon. Nagingong gisagop daw sa mga ipugaunons. Ikaduha may galang ipagita sa balaod. Si ang negosyante nga si Atungang. Hantod ka ron, huwag mag-yapon. Doon na naimando ang atong DILG na sa Tanang Korpos Kapulisan. But until now, waga po sila yung mga nakita, may galang ang mga puro laingon na nailid, pero wala man. Paldo man, paldo. O katong usa ka opisyal sa PNP, maugyapon. Paldo magyapon. Ang pangutana niya, kanikang Senador Bato de la Rosa, di ba ka sila magpaldo gyapon? Na atangan ng gyapon nato na. Ano yung atong gingon nga, wait and see lang ta. Unsay sunod nga mahitabo mga kingsunan nining karir ni Senador Bato de la Rosa. Samtang Dinay sa tamay gala sa Miani og Batikos. Ang pag yaga-yaga may tawag ani ni Press Secretary Claire Casto. Ah, mga kaigsunan, mga kakifive. Yaga-yaga niya, giwat-awat niya may gala si Senador Cayetano. Katong iyang pag-emotional bitaw siya sa Senado. Kastilan ginoo ko. Kamu na mag-judge niya na. Galingtik pa ba may gala sa ating presidente sa nasun? Anong sa inyo? Ginoo ko. O kinisang pagyaga-yaga may gala. Amot, daghan magiging sa mubilib ani mga kaigsunan kay lugar komedyante lugar siya. Pero ang iya pagkakomedyante sobra na sab. Usog siya manaway may gala, waas siya manamin siyang kagalingon. Diba? Nahimo man yung kontrobersyal sa una. Karo, may balik na saan pagkakontrobersyal, di pa kaani magpapansin lang. Inyo man yung paborito, degig ko, sos, ginokabot lang. Si Kuan, bais ganda ba? Oh, ning iya pagyaga-yaga, may gala. Nga, diya mismo sa ilang show, may gala sa Showtime. Ah, nag-video-video siya nga, yaga-yaga nga. We're under attack! Ay, ningay, ginoo ko ning baklaan eh. Dili na ang ngayon mga kaigsunan. Ah, matod palagis mga bashers may gala. May manis siya kay wala manis siya rito sa panghitabo. Kayo dito siguro ning si Bayes ganda may gala. Abot lang, masalimuang siguro ni. Masalimuang magaling ang makabasalas mga bashers. Hilak-hilak na yun. Magdrama, mangayo na yung simpatiya. Amo ni mga kingsunan ng mga usahay masubraan bitaw. Or di ba ka mga KSP ni kulang sa pansin. Mora mo na niya. Ato na yung tukiyon karong buntaga mga suking tigpaminaw kay Moral. Kas, noon siya naman yung Pilipinas karon gubot pa mas lukot. Ginoo ko. Tawan natin ay sa nabang taon eh, ang atong nasun. Anyway, alas 4.46 na may kata, pabinin mo na minaw dito sa atong magparaguban. Sa ato naman ang balitang K5 sa maga. Standby sa muna ha, sa atong ka-K5 kumustahan. Pinagi sa atong maigsong sibihan sa K5 News of the Philippines. Mga liya sa tama kaigsunan sa atong Ginoong Diyos, sa atong hari sa mga hari. Gamhanan sa tanang gamhanan mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos o Espiritu Santo. Amen. Langit ng kamahan. Hari sa mga hari, gamhanan sa tanang gamhanan. Lord God, salamat kayo nining laing buntag, Lord, nga among natagamtam. Salamat sa imong pagbantay namo sa imong paghinanok sa lawang mga kagabion. Ining sa iyos kabuntagon, Lord, na kamata pa mi. Praise God. Salamat kay niana. Ginoong Diyos, pasayin mo sa mga sala ng among nahimo. Tabangin mi, Lord, na malikayan na namo nga magpakasala pa sa pag-usab. Pauban kanunay ang imong balaan ng anak, balaan ng espiritu. Aron di na namo mahimo nga magpakasala pa sa pag-usab. Tabangin, Lord, ang among nasod nga nagkagulian ng mga panahuna. Tabangin among mga lideres, Lord, nga unta masintro sa ilang kasing-kasing kung unahuna ang pagservisyos katawhan. Dili kay unahon ang mga politikanhong tinguha. Tabangin, Lord, ang among mga kabos nga mga igsoon nga nag-antos karon tungod sa krisis nga among nasinati. Nagmahal ang mga palaliton. Ang pobre misamot ka pobre, ang adunahan misamot kasapian. Ihiklin ng tao, Lord, ang mga politikanhong tinguha sa mga lideres. Naunta masantop sa ilang kasing-kasing una-una ang pagservisyo sa mga kabus sa kadaprinan o kabus sa kabukiran, Ginoong Diyos. Ang among na magdagmasakiton ng mga igsoon, hupayang ilang mga sakit, Lord God. Uban na mo, nagpabilin pa niya sa balay tabalanan, tambali ang ilang sakit, Lord, pinagi sa imong balaan ng gahong. Ang mga OFW, nga naningkamot in town, aron mabuhi ug magpakabuhi ibabaw ning kalibutan, taliwala nga layo sila sa ilang pamilya. Giantos nila ang tanan, Lord God, tabangin sila, inikay sila sa disgrasya. Hatagin sila kanunay sa kabaskog sa lawas. Ang among nagtanaw, naminaw karon sa social media, sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo, Lord God, para lipdi sila sa tanang panahon. O saragid ang mga ipangayo ni mo, Lord, ang kabaskog kanunay sa among panglawas. Nagingon ka man, Lord, sa balaang kasulatan o sa duha magasangpit si mga lana, ikaw magpatiliwala, maminaw sa mga hanyo o giyongo. Malaumon kami, Lord Jesus, kakiling tanan, mahatagan sa kahayag. Kiling tanan ang magipasalamatan sa ngalan ng Jesucristo na among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa man, sanak, sa Diyos o Espiritu Santo. Amen.

Oy, Donkey King. Donkey King Corpus, sawa kami imbitar sa ibang piyestas makanhan, ha? May buntag ni Buda, ha? Alas 4.50 na dito maglangan. Yan ka ng mga top stories, mga headlines sa itong pagparaguban. Sa police report, balitang lokal, oy, usa ka ba na? Ni Adto May Galas Police Station, nagpablatter. Tingala police, abig ipariglahan eh. Nagpablatter siya mga kaigsunan, ang iyang kontra, iyang pinalanggang asawa. Matod pas biktima May Galas nga, pablatter ko sir, kay gikulat ako sa akong asawa. Ayun na pa. Bali naman yung panahon karon. Bali na mga kaigsunan. Butan sa dangabana, naglikay lang siguro siya. Samtang sa dugang mga balita lokal. Pukabat nga to sa 720 ka mga Motorola drivers ang nakapaldo kagapon sa second batch sa fuel subsidy sa atong syurad. Oy, paldo sa syurad, ang 7,000 pesos. Kay 5,000 sa DSWD, sa National, samtang doon ay counterpart part ang atong CSWD. Sa local government unit na itong 2,000. So, 7,000! Ay, doon ay uban yun mga kaigsunan. Nga doon ay mga asawa nga mikuyog kagapon. Siniguro ba? Siniguro mga sukin, di ba minaw? Samtang sa lugang mga police report, usa ka babae May Gala, tungod kay wakono siya ay trabaho. Napugos na lang sa pagpamiligyag siya mo. Ang resulta, dakpan sa bypass operation. O karon sa itong balita nasyonal. Department of Justice May Gala gimanduan ang tanang ahinsya sa gobyerno. Ang atong kuwerpo sa Philippine National Police, NBI, CIDG, nga ipatuma na ang warrant of arrest batok kang senador Bato de la Rosa. Og karon sa atong balita international. Dito May Gala sa nasun sa China, kapin sa 20 ang nabatay tungod sa halapad na pagbaha nga nasinati na dito sa Maong nasud. Kana ang atong mga headlines, top stories karong buntaga. Dari sa itong pagpanaguban sa termonong Balitang K5 sa Omega. Inyong sabaan ka K5 Martin Rapport at mga suking digbimlao. Huwag kini nga programa at grato sa The Power Trio nga produkto ni Dr. Ramil Uy. Tested and proven again, daghan ang nakasulay. Nanay daghan mga testimonya nga nagpadayag mga kaigsunan nga nakahatag o karangan sa ilang gihambin nga mga balatian. Kantong tag-as o mga blood sugar, tag-as og mga blood pressure, tag-as og mga cholesterol, niya na ang tubag niya na. Ang D3 Bio, inabagan sa puno sa vitamin C, ang Mighty C, og of course, May Galag atong DTX 500, the superfood supplement. Para sigurado nga legit na produkto inyong mapalit, diha rin gid mo palit sa mga parmasya nga dool sa inyong mga lugar. Kahit tungod sa ka-in-demand ini nga produkto, daghan ang mga imitation. Para siniguro di amos parmasya, kaya di magina mo baligyag fake ng mga parmasya. Or kung gusto mo maka-discount mo, makabarato mo, ala bisita ang atong klinika di Alternative Office. Ang atong klinika office, there is Dakpayas Caganiolo, nadia sa Agora Integrated Terminal. Nadia sa itong Agora Bus Terminal ang atong klinika office. Natalang ba produkto niya ni Dr. Ramil Uy. Samtang sa Ingog City, naasab sa ilang bus terminal ang atong mga produkto May Gala. Kaysa ipalit ninyo kwan, inyong bisyo, din na lang kay pagpaligsik, pagpabaskog sa lawas, pagpanugang sa edad. Muning gigon nga lisod ang magkasakit karon kay mahal kayo. Pero atong oras, alas 4.54 na sa buntag. Sa pagbalik ta ha, bulyada ng mga balita inyong masayran, humanawang sa atong pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Stand by. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mong edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman, Nuno.
2: Sir, unsa'y magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa, may TC.
2: Sir, ano ito na una kagpalit ang mga produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, medyo na mayo akong lawas.
2: Kaniyan itong wapa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mora dahang kay kong gabatiun. Mora o bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og naskil naging ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butik.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. iCare Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una na ako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
2: iCare Gold. Alaga sa mata mo.
0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.

0: K5 Show, mga!
1: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 5 na sa buntag. Hoy, gising na mo! Balita na rin sa atong telepon ang balitang K5 sa maga. O yun, napanapagaw man tao. Inyong yan pong batabatas kaginan ka K5 Bantin Rapan at mga suking di paminaw. Antong tas alasay sa taklas buntag, ha? Ay, by the way, may gala, no? Karoon ng adlong Domingo. Sinukli ay na may gala sa paugnat sa kusog sa atong palarong pabansa. Ah, mga nagkadayang mga contingent mga kaigsunan sa nagkadayang rehiyon, hinahinay nang niabot kagapon dito sa Prosperidad Agusan del Sur. O niya, ang K5 News sa FM Cagayan de Oro, mga suking tigpaminaw, magpagayon o full blast coverage sa maong kalihukan. Tanang mga radio station na mga kakifang maghatod sa mga nag-unang balitang informasyon. Anyway, ito sa Nawatan Maygala itong weather update. Naka-standby si Sir Kevin Canis, DOST Pag-asa El San Marino City, pinagi sa itong lakat sa panahon. Sir Kevin Canis, mayong buntag!
2: Sulat panahon!
3: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking tagpaminaw. As of 3 a.m. ganiha, atong ginamonitor nga low pressure area na naskalayon nga 940 km east of southern Mindanao. O tungod na niya, ang Caraga of Davao region, makasin natin sa kapanganuro na kalangitan, inubanan sa katagatang kapagulan, kilat o padulugdug tungod sa trough sa LPA. Isang tangobang party sa Mindanao, kasi natin nalang sa panalagsang pagdagom, natin sa panganuro na kalangitan, inubanan sa patak-patak kapagulan, kilat o padulugdug tungod ang isa localized thunderstorm. Matang hinay nga ito sa kasarangan ng hangin, magawikan sa mihanan silangan, nga ito sa mihanan ng direksyon, ugang kadagatan, tapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa tanakbayan, magagika sa 26 degrees Celsius, padulong sa 33 degrees Celsius. Mga itong heat index sa Misamis Oriental, posible nga maabot sa 41 degrees Celsius.
1: Uy!
3: At ang adlaw sigla ko ng 5:22 sa mantag at ang Philippines Standard Time, 5:02 a.m. Huwag ka na alam mga balitang panahon, gikan rin sa DST Pag-asa, ini si Kevin Cadiz, salamat.
1: Sir Kevin, Sir Kevin, mangutan ako, sir, ha? Kinibang na siplatan ng LPA nga naa sa Southern Mindanao man eh, doon na ba yung possibility, sir, nga ma-develop ka nga mahimong bagyo, Sir Kevin?
3: So, chance lang siya nga mahimong sa bagyo.
1: Ah, okay.
3: So, dol-dol nga sa tawa. Ano siya ay low to moderate nga likelihood nga mahimong tropical cyclone.
1: I see, Okay, Sir Kevin, salamat kayo, ha. Thank you. Good morning niyo, ha.
3: Salamat, sir.
2: Sulat panahon!
1: So, low chance nga mahimong bagyo mga kaigsunan. Pero, maka sinate niya puntag mga panagpatak sa ulan. Especially dito sa Caraga region daw. Ah, kay naman sa Southern Mindanao, kining nasiplatan nga LPA mga kaki-five. So, amping lang niya po, ha. Ay, pinaka-importante niya mga kaki-five. Alas 5:04 na, nakapangapi na ba mo? Ni ay nindot nga kapi ay. Why side effect? Lami kini, ha? Para nato nga tagas o blood sugar, blood pressure, dinita sa DTX Premium Coffee. Mga mahiligon sa black coffee, ha? Dinita sa DTX Premium Coffee. Pero ang nindot kayo nga kapi may gala, kining atong DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kuning hindi man kayo nga kape may son, kining aton DTX Coffee Mix. Inaning urasaw, lami kay kape-kape. Well, naminaw mo may kaisunan sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ato sa check, may gala, ang atong patrol on board si K5 Jonathan Sabral. Live and direct sa SS Kugon Public Market karong mga urasa. Kagapon, no, puti bibuha kayong Kugon. Abot ka karon, kumustahon ta? Siya yung mong situational report, K5 by Jonathan Sabral. Eh, K5 mo!
2: K5 News FM Live Report.
0: Ari di Botruk, in the light, in the spray, kitik-kitik-kitik sunlight.
1: Oh, good morning, na. Morning, good morning.
0: Hayag na palibot. Hayag na palibot, karang sarapayan sa kagayan di oro. Naita karoon sa second floor na bahin sa may Kogon Public Market. Makita karoon ang kadalanan din mismo sa may Kaplan Street. Makita karoon kay Pab Martin, particular sa barangay 32. Makita po rato dito sa unang bahin 34 ng barangay. Karoon, medyo akso na hayag na palibot sa nagpayan sa kagayan di oro.
1: Hayag na.
0: Muta na ito ang mga komprador ni Sis Kapuntagon kay Pab Martin. Karon makita na to daghang tao sa Kugod Public Market.
1: Daghang
0: ano? Bermis mo good karon, maring daghang kayo daghang sa mga tao ron, daghang kayo nag-parking karon.
1: Unya, bago sa nag-sweldotan, basic nag-kumpra-kumpra ng ato mga kaigsunan diya karon. Sa'yo nang kumpra.
0: Yes, pero ang paan ron kay Pa Martin, ang bad news karon,
1: ikan
0: po mga bahin kay atong utanan, mantadri sa utanan, 30 mang mahala ros batong, 130 ang kilo.
1: Ha?
0: Nagtopong ang bato, 130 ang kilo. Ang okra, 130 ang kilo.
1: Alaka.
0: Pinakaabos niya karon sa utan kay Pabartin. Kanirag yung sayote, 40 ang kilo kay Pabartin.
1: Tungod na tan sa kwan, mahinay ang supply karon kay wala pananom karon tungod sa hulaw. Minos.
0: Yes, pinahod kay Pabartin. Muna sa Hilungdan. Kay bisan nagpatula kay Pabartin.
1: Mahal ka po.
0: 100 ang kilo.
1: Oy,
0: 100 ang kilo sa patula.
1: Mau ba? Grabe ang utan karon ba?
0: Japon. Mahal ang utan karon. Way pag-ubos.
1: Abot lang ang isda. Ang isda siguro, di siguro kay para mag-way paldo ang ato mga isda. Ang ato mga mag-uuma karon mo yung mga paldo. Tungkol sa kainit sa panahon.
0: Yes, tinood kay Pamartin. Nagkuna-una akong ahasaw na kapananom kong patula. Mga laya na lang man kinig sa mong balay. Pwede nga nga nga patulahan sa una.
1: Karon,
0: makaigunta. Guwapo man yung mag-uma karon. Kauna ko pa kumakuha niya. Kaya murag mag-nindot siya mag-uma ron. Kaya ang utan, makapaldo man kita, Martin.
1: Magyan, magyan.
0: Pag ang muma ni Moana, sunod-sunod na ng rekapoy, sa diyang mabunga na diya, sunod-sunod ng bunga, diyan na, sunod-sunod na kong paldo, kipa Martin.
1: Katong mga mahiligon sa utan na kipa Jonathan, maingon sila, huy, makapangkwagyo sila karon, makapanlingo. Huy, kamahal ba sa utan? Antor sa tas isda. Okay, mahal mag utan.
0: Ang isa kipa Martin, yaging hadlaw, isa man ito yaging hadlaw. Kapon, bugasman. Kapon, makita man to, barato-barato, mapong isda.
1: Arang-arang.
0: Kapin. Tangarang. Kapon man po yung bulan nun, Kipa Martin. Pagkabot ng bulan, di na po dahil Kipa Martin, medyo muningit. Madalit, puli-puli ba? Pero ang utan, Kipa Martin, wag yun pag-ubos kayo. Puro sa pagsaka ng utan karon kay kayo may isgutan na to ng pangan eron. Kanilang daan, kanilang batong, 130 na
1: isa
0: na itag 20 na lang kilo.
1: Labi na ba kayo batong kanon na gisahon? O niya, parin sa nagpinirito nga isda, ay mo ginay partner ng doha. Akin na mo't na yan, perting lamia kayo, paldo kay pagkaon.
0: Paldo, Gigi Pa Martin. So, sa lugar nga, alam na sa'yo sa mga isunan karon, pero ang mga lamas karon sa Martin, steady lang yapon, medyo busobot pa. Ang lamas ka naman is 40, 150 ang asal. Ang Bombay na isa itinta, mapalit ka ng Discogon Public Market, Gigi Pa Martin.
1: Wapagay mga black belter karon, no, kahit tanawa mga sakinan di Asmerkado, Skugo, no? Bisag asa na mo parking, oh.
0: Wala pa, Kipa
1: damay
0: Martin.
1: Damay rayagyanan.
0: Ato nakita, karon din, Kipa Martin. Ang kuan man, kaning mga... Puros man yung mga... Ato nakita, puros man yung mga namligya karon ng mga panlisal.
1: Sigon.
0: Nay,
1: panlisal! Witches!
0: Nay, isa, Kipa Martin, mayon. Malunggay Pandisal, witches.
1: Ako
0: yung medyo nipis-nipis ng tingog. Malunggay Pandisal, witches.
1: Ay, huyo na.
0: Nami
1: kayo.
0: Inailailan na po, Kipa Martin. Pinailahik tingog itong madungog.
1: Lahik. Pero katong pinasay, Pandisal, witches. Why, nami? Pero may halinon kayo.
0: Katong may halinon kay Kipa Martin.
1: Ayun na pa,
0: Lami, kaya kung mayon siya, puros naman lami. Kaya pa Martin, pwede man ito pa magdungong. Kaya parila din na magdungong kari. May man nilang siya matupak kay pa Martin. Ah, maning way lami. Makurious ang tao ba?
1: Ay, tando na nagpanangat ang missions na rin ba? Kay, siguro, tulog pa karon si Kwan. Nga, imo mo ng amigo ng spokesperson sa RTA. Sige mo sila clearing operation karon. Doon ay nangutana. Especially na Skugon. Sige sila clearing na Skugon. Nga no kulong dia sa ukay-ukayan. Kada ka pumuligaw kayo-kayo ba? Nga grabe naman kayo na sila paldo mo display niya. Di ba kuno na maklaring? Unsa ba kuno eh? Na sa ilang wala sa kanang gipang kuan niya, gipang abog. Ah, mo na na pagutan na. Ngamong di ko nung, ngamong ko nung antat sa bol ko nung diadapit sa kayo kayan. Adios, mo na galing. Ah, makanuda ko nung sila. Ipagutan na, ipagutan na. Ipaabot na sa taga RTA tan.
0: Atari paabot sa itong mga RTA para di po magunda itong mga kaisunan. Basin, may muna po na sila dahil kay Pamartin nga. Basin, doon ay cash sa butan.
1: Basin ko nung batin pa libre silang ukay-ukay. Bitaw, labay mo tapirme niya, no? Kagapon galing, nakalabay tinas kugon. Tinuod tong hatak og message sa ito. Kanang agian na, giukupar lang yun as mga lamisa sa kwan. Ukay-ukayan. O niya, kanang ato maigsood ya, gipang clearing, okay na sila. Kay, bisag kita makaingon, ang ayan magin sila i-clear sa, kay nakapaldo man sila sa atong dalan. Pero may kunong it-al kuno sila tanan. Kanong kana kuno, di kuno may lamtan, untouchable. Muna ilang pangutan na diha, basig na ay nakapaldo. Ay paabot na, wey.
0: Yes. Ha? Okay. Yes, si Pamartin. Ato na ipaabot niya kay Pamartin. Ilabi na silang kadagpuan na spokesperson sa nga si Mr. Andrade. Aron to makuha na ito ng side. Ilabi na sabi niya na mga pagdudas sa magkakasunan din sa kwain sa agenda doon. Ilabi na ang ina na matod pa doon ay pagbayas matod pa kay Pamartin.
1: Kay, kung mapaabot na tan, kung mapaabot niya muna, unya, wa sila'y aksyon nga himoon, ang mga pagduda nga paldo, tinuod na. No? So, muna, ato na obserbaran, basta mapaabot na, o niya, pipila ka mga adlaw, obserbaran na ito, o wala aksyon, adios, siguro tanga na ipaldo. Sige, Tan.
0: Yes, kay Pamartin, gikan mismo sa kolokasyon, ato na ito sa DTX, Pamarin Epektibong Tambal, Batok, Diabetes, kini si Kaki 5, Jonathan Sabanal, para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko, kalingawan, sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro.
2: 89.3 K5 News FM. Balita! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
1: Alang gingan mga kaigsunan na atong duyugan ang programa sa atong gobyerno labi na ning clearing operation kay tinuod magina makabaldas dagas trapiko. Pero ang pinili sab ay di na mahimo. Di na to itakom mo itong ba may galaw ipiyong atong duha ka mga mata sa pagsangyaw ni ining mga butanga. Ha, kay matod palagi suban, kay Pai Martin, murabag unfair ni para sa mo, kameray madaog-daog, pero kanao tanaw, grabing kapirisyo, ato gising ining personal og tanaw, tinood yun mga kaisunan, na araw mawala ang mga pagduda nga nakapaldo mo diha sa RTA, i-appear nag-clearing operation kanong ukay-ukayan kung yung Skogon Market. Narabarte mga amigo diha, pero wala man eh. Paano mo na, trabaho naman eh, walang personalan. Dali na dulay, pati ni nga Osminya, nagsapaw-sapaw sa kinan, nga nung dili ko rodak po, nalakat, o na, o, nagsupot-supot na, o. Ah, di ba, muna nag-idea mga kaigsunan, og mo, clearing ta, wala'y pinili nga kanarang iriyahan nyo madawag-daog, kanarang mga ultimo nga mga ambulant vendors nyo madawag-daog, kunyang kanang mga establishment niya nga murag tag-ihas mga sidewalk, butanga nilag ilabitang kwan daan, ilag i-reserve nila daan, hey! Wamok kaya po! Nadya may galag, ipag-reserve sa mga private ng mga establishment kanang mga sidewalk niya. Murag sila tag-ihas dalan niya, anong di ninyo na maklor be? Muna dahil mga pangutana, mga sukin, tigbaminaw. Hoy, General Gomer Bagondol, good morning, US, New Zealand. Hoy, kanusa ka niyo muli, oh. Engineer Sunny Balyar, kitwal sa iyang FB account, nakaroon sa London mga kaki-five, uban sa iyong pamilya, Engineer Sunny Balyar. Mga nadya, mga kaisunan, hello, kwanta manis si, agay nag-retiro naman eh. Naara manis RTA, dako nis RTA sa una. Ginitili dito sa RTA si Engineer Balyar, pero nag-retire naman. Mga nadya, aron di mo madudahan nga nakapaldo mo ha? Pareho og pa-implementar sa tanan. Walay pinili. Malagi ng uban mga kaigsunan nga ano maning dili maning kakabadlong ni RTA may gala. Kinibitang mga establishment nga nagbutang nag-reserve sa mga sidewalk nga murag exclusive na sila rin makaparking. Wamok yape na. Di na inyong dalan sa gobyerno na. Pero di gid ka paldos mga arte nga moingon nga oi sir Mr. Kwan, kuy ba di man ikaw tagi aning sidewalk? sa katawahan man eh, ayaw ni butig reservation. O ka nang dili ninyo na agakapal doon eh. Hadlock mo ba? Kay kwartahan man. Pero mga ultimo, mga ambulant vendors lang, ay, pa-apil mga baligyan nila, pangakoto ninyo, di ba? Di magsilbi na. Di magsilbi na. Alas 5.15 na mga kaki-five. Dinita kay ang Duli Region 10 daw, nagpahimangno sa mga empleyado nga di kayan ang pakigdebate sa mga inyong mga agalon. Parawaan na kuno'y samok. Di siya basab na kay masig doon na sa justification ang atong mga kawani o mga trabante. Pero okay na muna, debate basta wala lang pisikala, di ba? Debate lang sa mga katarungan, okay na siya. K5G Story Pagulong, update sa Duli Region 10, K5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
4: Nagpahimagno ang Department of Labor and Employment Region 10 na ngadto na sa mga empleyado nga likayan ang panaglalis o pakigdebate sa mga employer aron malikayan ang panag-away.
2: Misery Bio, ang antiviral specialist.
4: Nagawag ang Department of Labor and Employment Region 10 sa mga empleyado nga

0: Susah masa situasi sudah seranja. Mudah kong pulang kamu sipahit ng tabli mo kay paitaan na itong pagi unsaon marimidyo. Masabang kita unsaon nga marimidyoan kung naman kay problema sa pagpangimpliyo niya at kung kuan atong likayan nga kanang diretsong makipagsumpakin sa management kung naay problema. Ang ato karon nga dapat ma-maintain atong industrial peace sa region.
1: Kini si K5S Tony Pakulong para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Balita sa umaga. Balita K5 sa umaga.
3: Hangyo sa mga residentes barangay Kaumanan, kahinluan ng mga kanal kay delikados dingge. Konsiyos barangay Kaumanan, mihimog deklageng. Sa detalye, K5 Rekim Sulita, AK5 mo.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
4: Hindi mo ha sa barangay Kamamanan sa pagpangulo ni Barangay Kapitan Carl Harrison Galarita nga maservisyohan ang publiko tungod sa kanaghan sa pagareklamo nga iyang gakadawat. Resulta nga siya mismo naglibot suroy sa maoga barangay aron usab nga makita ang sitwasyon. Dahil gikabutya ka nagpahigayon ang buhatan sa local government unit sa barangay Kamamanan nga gipanguluhan ni Barangay Kapitan Carl Harrison Galarita sa kining gitawag nga Utility Maintenance Services Unit sa labina kining gitawag nga grass cutting o labina sab ang pagpanghinlo sa mga kanal. Diin matod pa niini nga daghan ang ilahang mga nadawat ng mga hangyo nga matod pa magpadeklaging, magpalimpyo sa mga drainage sa mga kanal sa Imbornal, diha mismo sa May Palawan Road, Barangay Kamamanan ug uban pa nga mga areas kung asa gitinguha sa barangay opisyal nga ang iyahang magasakop ang makalimpyo sa nisgutan ng mga areas kung asa ubay-ubay pagid gihapon ang mga pangreklamo. Gani man tinguha sa maong nga barangay kapitan nga kinahanglan malimpyuhan aron usab nga layo sa sakit ang katawhan nga nanimuyo sa barangay Kamamanan. Kratos na hipos, ganitaling itong Kratos DTX 500, ako si K5 Rekim Pamay sa Sulita. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Balita! Balita! K5 sa umaga! Balita! K5 sa umaga!
3: Doon na ba'y kumpanya may gala at resyudad sa Cagayan de Oro nga nahimutang na biktima daw sa mangingilad? O yun, isa kaning matang sa iska may gala ang natigayon. At ang balikan, K5 Jonathan Sabral sa kompletong detalye, AK5 mo!
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report!
5: Iimbestigan karon sa General Anti-Cybercrime Unit ang giyongong natalang usa ka pagpangilad. Kaya mismo sa akong kumpanya sa may barangay lapasalig syudad sa Cagayan de Oro. Sabi sa report sa Agora Police Station, ibutyag sa nagpatala nga si Matita Malitaris Pelonio, HR manager sa mong kumpanya. Gusubo matutpanayang staff na si Ana Tumarong sa pagreserba o lawak sa Paradise Island Park o Beach Resort. Pinagi sa saka Facebook page. Dinhimits mo sa barangay Lapasan. Nagpadala ang maong kumpanya o ginisya nga bayad na pansin kumil kung 25,250 pesos. Nga itong abril 23, 2026. O gisundan kini sa dugang 5,000. Nga itong Mayo 16, 2026. Pinagi sa GCAS. Nga ito sa saka numero. Nga 0916-1626-376. Apan sa pag-abot maton pa ni Pilonio sa resort dito sa Davao City, Kipa Martin. Itong Mayo 16 para sa iyang chicken. Nasap na niya kay Kipa Martin nga pag-abot dito maton pa, piki na itong gingong Facebook
3: page
5: nga iyang natransaki pa Martin. Grabe na akong kabalaka o kagool. Ang ipati sa mong HR manager, kumikan kay Igada home kini siya kay Pabartin na pag-abot niya rito. Kay doon ay nasa reserve alang kaniya.
3: Paldo na noon.
5: Nga usa ka kwarto kay Pabartin lawak. Pinagi ni iyahang atuan. Nga usa ka kining Paradise Island Park and Beach Resort. Apan sa pag-abot dito kay Pabartin, uban na mga kaubanan sa kumpanya. Kaya lagi, magdaming-daming din ito dito. Apan kay Pabartin, nasubo paminawang gumikan kay ang katong na transact sa niskutang gisugo usab sa biktima akani nga HR di maton pa kato ang tagiya kay Pa Martin.
3: Okay, fake account na ito, fake account to.
5: Fake account.
3: Ay ka patay.
5: Gipakita ko sa niskutan nga kining imperness lugar sa Paradise Island Park and Beach Resort. Gipakita pa po nila ilang tinuot legit nga Facebook account nga dagat followers kumpara lugar niya itong nagpakaroon kay Pabartin nga mo'y kining nagumala sa maong resort na imutang pagkikinis sa Davao kay Pabartin. Why na himo ang maong kining HR department sa maong kumpanya nagpatak-patak na lang sila kay Papa Martin.
3: Na.
5: Oh.

0: kay Aaron Sam nga dili useless ang ilahang pag-apto dito kay Babating Galiman. Plan matod pag kami sa kompanya ang ilahang nagasto. Kaniya kun kilakaw kay Babating mura man kay bitong doon na sila ipahigayon ng team building. Dito nila ipahigayon sa moong resort. Apan na wa magmalampuson ang ilahang ining pag-booking, gumikan kay na biktima matod pag kini sila tagingong scammer. Sa pagkaroon, agirepair naman kini sa regional anti-cybercrime unit ang mong incidente. Ar mapiho kung kisa-usap na nag-ian na itong Facebook account kay Papatin nga nagkamit usab o ngalan sa niskutang officer na nagparpigin ng tag-ia. Aki pa Martin. Muna na report karon kita Martin ato na hipos. Ikan mismo sa my police station Tegura ato ganato sa DTX Coffee Mix. Nakakapikan na nakadetox ka pa. Ini si Kakipay, Junotan sa Manal para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga.
2: Balita K5 sa umaga.
3: Balita may gala sa atong reports gikan sa News Department. DOJ miagat nga sa dunay mga impormasyon kalabot sa whereabouts ni Senador Bato de la Rosa nga makikoordinado sa otoridad. Atong News Department, Line 1, K5 na net pasayon sa kompletong detalye. K5 mo!
1: K5 News FM, Kampyon Report!
4: K5 ang Martin Dakpo na si Senator Ronald Bato de la Rosa kung ugaling mapalgan kini. Kini ang gikumpirmar sa Department of Justice kung DOJ, human wala makapagawas ng temporary restraining order kung TRO ang Korte Suprema sa hangyo sa kampo ni de la Rosa, nga dili patuman ang arrest warrant Bato kaniya nga gikan sa International Criminal Court kung ICC. Giagat ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez ang bisan kinsa nga dunay nasayrad nga impormasyon kalabot sa senador nga magikoordinar sa mga otoridad. Hugtanon na nawagan ng sabang DOJ ngadto sa opisyal nga mo-surrender na lamang sa mga otoridad dungan sa pagsiguro sa seguridad niini. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal patok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3
1: K5 News FM.
2: Balita
1: K5 umaga.
2: Balita K5 sa umaga.
3: CIDG andam na daw ang ilang puwersa aron dakpon may gala si Senador Bato de la Rosa. Recheck tandog ang detalye kalabot nini sa News Department, Line number 2, K5 Sai Rivera. K5 mo!
1: K5 News FM, Kampyon Report!
5: Nakaandam ang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG nga gamiton ng ilang kinatibukong pwersa aron nga makita o masikop si Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod ni CIDG Director Police Major General Robert Moreco II nga kini, bisan wala pa sila yung nadawatan ng opisyal nga direktiba gikan kang PNP Chief Police General Jose Melencion Artatis Jr. Paspas usab nila nga palihukon ang Regional o Provincial Unit sa CIDG kung madawat na nila ang maong kamanduan sama na lamang sa ilahang ginabuhat sa uban pang mga bugat nga mga kaso. Kini nga balitatod ka nato sa Mighty C ang alkaline vitamin C. Ako si K5 Sai Elyavera para sa Kampira Balita. Serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Balita
1: K5
2: umaga.
1: Balita K5 sa umaga.
3: Kaya na bakit may gala mga reports gikan sa ato mga K5 reporters. Sa ato pagbalik ha. Mauna nga ito ka K5 kumustahan pinagi sa ato maigsong sibyan sa K5 News FM Philippines. Inyo ka na mabati human namang sa itong pipilah ka mga bulawanong pahinumdum. Stand by!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Baik,
7: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epic.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pagkusog ug maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing

0: Ahora sé que 5 News FM que en de oro se debe permitir el Standard Time a las 5:29 en las montañas. Balita Teresa Tong, tenemos una balita en K5 Sabaga. En New York, pongo bus gelagan sekanginan ke K5 Martin Raporot mengesuk intik peminau. Hai, good morning, ni mudia. Ya, hai kini utasan New Zealand datang pare, engineer Gubernur Bagundol. Morning, sudah mudia, Matt. Sherwin Talye. Danilo Dunay, good morning. Pabot patas sa connection may gala sa itong mga igsong sibyan sa K5 News FM Philippines para sa itong K5 kumustahan. Ato siyang lakmit-lakmitan gamay, no? Mientras wala pa signal na yung wing o nana. Kinibang mga nahimong talanaon karon diya sa social media. Makaingon ta may gala nga usahay mga kingsunan ang mga seryoso ng mga paghitabo. Mayaga-yagaan naman. Oh, tungod lagi sa kining atong pagka high-tech na karon pinagi sa social media. Now, daghang mga isyo, no? Ang isyo may gala sa pagyaga-yaga ni Vice Ganda. Inyo maning paborito ko, di ko believe ano yun. Bisag sa iyang pagka-komedyante gali, murag na sobraan ba? Kay kanang iyang daway nga mag-komedya sa may gala sa mga audience, murag iyang insultuhon or sa ba? Nakakaminos na pag-ayo ba? Muna di ko believe aning maong komedyante mga kaigsunan. Napaldo na sab siya karon tungkol sa iyang pagyaga-yaga. Ang iyang gawat-awat ba? Klaro, makinang yaga-yaga ang iya. Ha, mga kaigsunan? Okay.
1: Po natin mga K5, ang ating kasamahan. Diyan po sa may K5 Palawan, ang gwapong station manager ng K5 Palawan, si K5 John Paul Dacoco. Magandang umaga, station manager K5 John Paul. How are you? Oh my God. Hindi ako narinig ni SM ng K5 Palawan. Eh, so, dako mo na tayo rito kay
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: Good morning, K5 Martin. How are you?
0: Good morning, good morning. Hindi siguro ka napakinggan ni K5 John Paul dahil nag-ino pa siya ng kape.
1: Oo nga.
0: Walang problema. Yung signal nyo dito sa Cagayan de Oro. Loud and clear, 5x5. Back to you, Santiago Sari.
1: Thank you very much, K5 Kuya Martin.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
1: Dumago naman po tayo sa isa pong binansagang The Killer. ang killer ng mga kolehiyala, ang ating pong kasama si K5 Oximer. Good morning, K5 Oximer.
3: Opo, magandang umaga ka kay Feb Conrad. Kakakala ko kung ano lang na killer, no? Good morning po, magandang umaga from kay Feb Tacloban. Loud and clear ang ating signal dito. Thank you!
1: Thank you very much, K5 Oximer.
2: K5 News FM, Palawan, 103.9.
1: Okay, balikan mo natin ang K5 Palawan sa guwapong station manager, si K5 John Paul Dacoco. Good morning, sir, K5 Dacoco.
2: K5 News FM, Palawan, 103.9.
4: Hi, good morning, mga ka-K5.
5: Sa pagsikat ng araw, katotong.
4: Malakas ang signal ninyo dito, mga ka-K5, kaya balik na sa inyo kagad.
1: Okay. Thank you very much. At okay, here we go. Unahin natin muli si K5 Martin. Uy, Paldo, sino ang naging beneficiary ng second batch ng subsidy, K5 Martin?
0: Yes, K5 Santiago. Sa hindi pa ako magbigay ng kompletong detalye. Ngayon na ako, no? Ang kamukha pala ni K5 Oximer ay si Gardo Bersusa. Oh, tingnan mo yung ano na.
3: Gold star!
0: Ang galing sumayaw yan. Sana, sa Facebook. Para si Gardo Bersusa. Paldo, kahapon, no? Yung mga motorila drivers natin namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Second batch ito ng pagpamibigay ng fuel subsidy. Mga ka-K5. Aabot ng 720 ka mga Motorola drivers namin ang nakatanggap ng 7,000 pesos dahil 5,000 pesos galing sa national government sa DSWD. Dahil maraming pira kami dito sa Cagayan de Oro, may counterpart ang aming local government unit sa CSWD na 2,000. Lahat-lahat 7,000. Bawat isa, bawat individual ang natanggap kahapon sa aming mga motorola drivers. Ang nakakatawa lang mga kaki-five dahil sa during sa ating programa, dahil alam natin na May 20 yung ano, yung distribution, kahapon yung distribution, nag-ano na tayo, nagbalita na tayo. Then nanawagan na tayo sa mga asawa na, sabayan nyo yung mga asawa nyo na magkuha dahil baka saan-saan pupunta. Kahapon, doon sa City Hall, na-notice natin na may mga escorted itong mga motorola drivers natin sa kanilang mga asawa. So, hindi sila nakapaldo sa ibang binyo. Talagang uwi. Sabi din ng aming DSWD Social Worker Officer to na si Ma'am Christine Cilendro, dahil sa panayam natin, tinatanong natin siya, Madam, pag receive nitong 7,000, ano bang mensahe natin sa mga motorola? Talaga bang itutudo nila para pa sa kanilang gasolina? Sabi ng aming DSWD, discretion na nila. K5 Martin, bahala na sila kung anong gagawin nila sa nasabing pera, mga ka-K5. Dahil baka kala ng iba na para pang gasolina lahat yun, dahil fuel subsidy, bahala na daw yung mga motorola drivers na nakatanggap kahapon. Pero ang malungkot lang, dahil pag may happy news, sad news, dahil until now yung mga POJ at taxi drivers namin nag-aantay pa lang kung kailan sila makatanggap ng fuel subsidy, mga ka-K5. So yan lang ang mga viral at mainit namin na balita dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, Santiago.
1: Maraming salamat sa K5, Kuya Martin, sa iyong paghahatid ng impormasyon. This time, punta tayo kay K5 Oximer. Nakakabahala no, sapagkat may gitaro pa lang isang linggo. Ito pong magatiyuhin na nasa laot pero hindi pa nakakabalik. Kumusta na kaya sila? K5 Oximer, anong latest?
3: Opo, maraming salamat kay K5 Conrad, no? At sana makatulong itong ating programa sa paghahanap nitong magtiyuhin, dahil mahigit isang linggo na, no? Nakalipas mula nung mawala ang magtiyuhin ito matapos pumalaot sa karagatan sakop ng Carigara sa Leyte. Itong mga nawawala ay kinilala sina Martin alias Makmak Cadano, or Martin Makmak Cadano, 33 anyos, at si Pakito Oyong Cadano, 59 anyos. Ito ay kapwa-residente ng West Victoria Zone 1 sa naturang bayan. So kahapon, mga K5, mismo lumapit sa himpilan ng K5 News FM Tacloban ang asawa nitong si Makmak, no? At ayon sa kanya, nagpaalam itong dalawa na mangisda noong May 14. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin sila nakaka-uwi. Ano? At nagdulot na ito ng labis na pag-aalala ng kanilang pamilya. Sa ngayon, mga ka-K5, patuloy ang ginagawang paghahanap ng mga kapamilya nitong mga biktima, at katuwang ang ating lokal na pamahalaan at mga rescuers. Nananawagan ang pamilya at gayon din ang sa mga otoridad sa sino mang may impormasyon o nakakita sa kinaroonan ni Makmak at Uyong na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng polisya. Cool. Opo, so yan po, ka-K5 Conrad, mga ka-K5, naway makatulong itong ating programa. Baka may mga impormasyong ating mga ka-K5 dyan sa nawawalang sa mahigit isang linggo nang nawawalang magtiyuhin, ano, na pumalaot nung nakaraang araw sa Carigara, Leyte. So yan po, maraming salamat ka-K5 Conrad, back to you.
1: Thank you very much sa K5 Oximer. Ito ang isang medyo Ah, matindi. Kaya matindi, pero baka wala nang gustong pumasok sa mga inn at motel dyan. Baka maging, pagpasok nila, baka maging controversial sila paglabas nila. Alamin natin itong istorya na magagaling sa ating SM. Sa, may kaugnayan sa isang motel, aba, may nakatago, may secret. Ang secret, CCTV. good morning, kay Viva SM.
6: Good morning!
4: Nako, mag-isip-isip na kayo. K-5 Martin, parang napapaisip ng malalim eh. Pag pumunta kaya ako dyan sa Palawan eh, safe kaya ako.
1: Iba nga eh.
4: Isa sa mga katanungan ngayon ng mga K-5 natin, lalo dito sa Puerto Princesa, matapos na mag-leak yung private moment, sabi pa naman, magkalaguyo pa naman daw ito. Pero mga kakaypab, hindi tayo doon nakafocus kasi nag-aalala ngayon ang mga residente ng Puerto Princesa dahil baka maapektuhan yung industriya ng turismo ng lungsod dahil nga doon sa paglabas ng isang video sa loob ng isang motel dito sa Puerto Princesa. Ayon sa mga ito, baka magdalawang isip na. At yung pumasok, yung mga turista at mga bisita natin dito sa mga hotel, sa mga motel o sa mga check-inan, dahil nga doon sa paglalabas na o dahil nga doon sa sinasabing paglalagay ng mga hidden camera sa loob ng kwarto. Nananawagan ngayon ang mga kakaypipe natin sa mga otoridad na dapat ay paimbestigahan, panagutin at kung kinakailangang ipasara yung establishmento na yan sakaling mapatunayang may pagkakamali dahil marami ang naniniwala na malaki talaga ang maidudulot nito sa industriya ng turismo dito sa siyudad ng Puerto Princesa. Yan yung talagang mainit at kung hahanapin nyo yung video sa page namin, wala na. Mayroong abogado na tumawag kahapon at actually nag-request din dahil isa daw sa mga kliyente niya yung nasa video. Although wala ka namang makikita at yung tema natin doon ay yung nakapokus eh. Wala tayong pakialam kung sila ay magkalaguyo o anong ginawa nila doon sa loob. Ang focus natin ay bakit naglagay ng CCTV doon sa loob ng kwarto yung establishment. Actually, mga kakaypay, may mga natanggap tayong impormasyon pero bine-verify pa natin. Hindi lang daw yan yung unang video. Marami ng mga video na lumabas at parang ginagamit daw ng may-ari ng establishment para hot-hotan yung mga kliyente nilang may ginagawang kabalbalan doon sa loob ng kanilang motel na nakunan ng kanilang mga hidden cameras, mga kakaypay. Yan yung isa talaga sa nagba-viral at pinag-uusapan ngayon dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Santiago.
1: Thank you very much sa K5 SM John Paul. At dito naman, ano, marami ang mga natuwang mga Cagayenyo sapagkat yung mga wildlife dito na mga nahuli at ibinigay sa pangangalaga ng DNR at inilagaan ng ilang buwan ay totally na ibinalik nila sa kanilang mismong habitat o sa kanilang tahanan sa kagubatan, ano, dyan sa bundok, ano, ng kagubatan ng Baggao, Cagayan, sapagkat merong limang species o wildlife species ang pinakawalan na kaaya the other day, ano. At alam nyo ba kung ano yung pinakawalan na mga wildlife species dyan sa kabundukan ng Baggao, Cagayan ay isang Philippine serpent eagle, dalawang Brahminica kite, dalawang reticulated python, at ang mga ito nga ay pinakawalan nila the other day matapos ang ma-turn over sa kanila ng mga nakakita, makahuli at inalagaan nung pwede nang silang pakawalan at ibalik sa kanilang habitat ay tuluyan na ngang nakabalik sila sa kanilang tahanan. Pinangunahan ng mga taga DNR o Department of Environment and Natural Resources Region 2 at ng sentro ng Alcala ang wildlife release, katuwang ang mga LGU, mga taga LGU Baggao, ano, at yun sa kanilang pagpapakawala ng mga nabanggit na mga wildlife species ay marami sa mga kababayan natin ang sumaksi, ano, at natuwa sila sapagkat kahit papano sa matagal nilang pagkawala sa kailang sariling tahanan. Alam naman natin ang feeling ng isang ikangay na wala sa kanyang sariling bahay kapag bumalik e talagang sa mismong tahanan e talagang masaya at merong talagang comfortment na nila at talaga masasabi nilang safe na ako at nasa sarili na akong bahay. So parang ganun yung feeling ng mga taga DNR nung pinakawalan nila yung mga nabanggit na hayop. So yan yung isang maganda at cute na balita mula rito sa lalawigan hanggang ngayon na inihadid natin sa K5 News FM Santiago. Tama yung sabi mo SM na para bagang baka bumagsak ang turismo nyo dyan sa Palawan kapag ganyan ng ganyan yung mga insidente na nangyayari sa inyo dyan.
4: Nothing feels like home.
1: Yes!
0: K5 dyan, Paul!
4: Po!
0: Ano yung sa encourage yung mga police napit natin na paspasan yung pag-investiga dahil delikado pag makapunta tayo dyan na makikita yung hindi dapat makikita, K5 dyan, Paul!
4: Hindi, huwag kayong mag-alala kung sakaling kayo ay pumunta dito sa Palawan. Napakaraming kwarto ng building natin dito.
0: Mas lalong delikado dyan. Mas lalong delikado dyan.
4: Pero may CCTV rin. Ligtas kayo pag kayo. Ako nang bahala sa inyo pag nandito kayo.
3: SM! SM, pwede bang masend mo yung video sa group chat natin para makatulong tayo sa pag-imbestiga?
4: Dinilit na natin. Kasi ang K5 News FM naman ay hindi mahirap kausap, naintindihan natin kasi pinaiimbestigahan na rin at parang may plano na rin magsampa ng kaukulang kaso kung sino, sa kung sino man yung isa doon sa mga sinasabing nasa video. Kasi kung titingnan mo, wala ka talaga, kahit kaibigan mo, hindi mo makikilala kung sino siya o yung kaibigan mo. Maliban na lang kung sarili mo yun. Kasi ang sabi ng abogado na tumawag sa atin dito kahapon ay, siyempre, kung ikaw yun, alam mo na ikaw yun. So, parang doon sa isang batas na binanggit niya, ay pwede pa rin tayong madali. Yung focus natin nga, hindi doon sa ginawa nilang kabalbalan, kung hindi doon sa paglalagay ng camera ng establishmento. Na dapat patigil yan.
3: Correct.
0: Dapat K5. Lang.
4: Pupunta na kayo. Huwag kayo mag-alala po. Pag nandito kayo, safe kayo.
1: Okay. K5 Martin, sinabi ko na kay K5 Dan Chavez na kapag nakita mo siya, lapitan mo na at bago kayo magkahiwalay, naibigay ko na rin yung size ng aking ano rito para sa mag-souvenir na magagaling dyan sa area mo in connection with the 66 Palarong Pambansa.
4: Okay. Amin, dyan na si K5 Ray Almodal, K5 Martin.
0: May dumating daw kagabi. May dumating daw kagabi, sige lang, anyway. Wala problema. alam mo na, SM, kapag gagaling ka sa politiko, di ba? Sinabi mo kapon, no?
4: Matik na yan. Okay. Madaling lapitan.
1: Andyan ang ating AVP ngayon. Alata talaga lakado. Kaya, let's start the ball rolling to say goodbye. Unahin na natin si Kuya Martin ng Cagayan de Oro. Kuyang,
0: yun nga eh, nandito si OBP ngayon dito sa amin. Anyway, kanina pa ko tingin ng tingin, kabukhan kita ka K5 Conrad sa mga aktor sa internal in mga international at national dito sa ating mga local actors. Isa lang yung malapit sa iyo, si Attorney JB Bundok ka K5 Conrad. Mula dito! Mula dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship. The Gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapalot nagsasabing, mayong buntag! Kanatuntunan. Back to you, K5 Kudad.
1: Maraming salamat ka K5 Martin at dama ko naman po tayo kay K5 Oximer ng K5 Tagloban. K5 Oxy.
3: Opo, maraming salamat kay K5 Conrad, mga K5, at mula po dito sa City of Hope and the Home of Resilient People, K5 News FM Tagloban. Happy weekend! Maupay nga aga!
1: Thank you very much sa K5 Oxy at dama ko naman po tayo sa K5 Palawan kay K5 SM, John Paul, K5 SM.
4: Happy weekend mga ka-K5, kita tayo sa Monday mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the City of the Living God, K5 John Paul Dacoco. Back to you, K5 Conrad.
1: Maraming salamat guys, mula naman dito sa K5 News FM Santiago, sa ating lahat, magandang beautiful morning of Friday. Thank you.
0: Inyong nabati, Miguel, ano atong ka K5 kumustahan? Pilagi sa ito magigsong simyan sa K5 News sa Philippines, mga sukintig pamilaw. At ang tiwasag nakbit no kay namatay gamayng oras sa mga ka K5, no? Kini bang mga trending karon diya sa social media? Sa ako nang gikaingon ka gani, ha? Kining yaga-yaga sa ni Vice Ganda, mga kaigsunan nga nakaani og daghang mga bashers, ha, mga igsun nga dili unta ngayan. Siguro para nako sa akong tanaw, no, katong mga nag idolize niya medyo dismayado sa siguro ang uban tungod kay dili angay yaga-yagaan ang nahitabo may gala dito sa Senado. No, iya manggi yaga-yaga sa iyang programa may galang under attack kay mo manay statement sa atong Senate President, mga kaigsunan. No, murabag yaga-yaga nga pamaagi. And then gani dunay mga trabahante dito gawas sa mga senadora nga emosyonal tungod sa paghitabo. Dunay babae na to nga senador nga naa dito, si Amy Marcos, si Loren Ligarda og si Cayetano. No, nga grabe ang ilang kakulba sab nga ilang gibati. Gawas ana ang mga trabahante. Kining si Vice Ganda, mga kaigsunan, og siguro siya may naa dito sa sitwasyon. Ambot lang ka masalimu ang mapubya siguro ng na kining maong sipya tao say. No? Siguro ay dito og asa ka ni, wa pa siguro mag-adto ni sa rooftop dito Senado. Tungkol kay wa siya ma di na siya makatultol kung sa'y angay niyang buhaton, mga suking tigpaminaw. Naapasan yung tigpababa, may galas, Palacios, Malacanang, labaw pasang, abot, huwag ako'y PBBM, ani, maka, I don't know, gitoyo baka ni, para pagwan lang, pangyaga-yaga lang, mga kaigsunan. Iyang yawat-awat, may galas, si Senador Pia Cayetano, mga igsuon, sos pastilan, ginuoko, inani ba? Ang atong gipang sulan sa atong mga buluisan, may galas katawhan, dagko kini silang mga sulan, o niyang ilang trabaho, pagyaga-yaga lang, pastilan Ginoo ko. Muneng gingon taw sa'yo, makasaway ta ba? Makasaway ta mga kakifag, dining pahitabo, palibot sa ato mga sukin tigba. At wala pag ilakbitan gamay, gani kinisang interview kagator ni JB Bundok sa usas sa mga Sakops Media, may gala, nga diin lagi, doon ay statement dito nga, dili kuno kayas gobyerno ang pagpahantang o silot ba to sa atong former president o kining may hinungdan nga ang International Court, Criminal Court, may galang ICC, muna'y nagpahantang may gala sa mga tukmang silot nga to kaniya. But what about kini laging kuan? Ya meron man lagi ninyo ning pasakaag kaso labi na kining kining inyong mga aligasyon batok sa ubang mga senador niya nga na-involve may gala sa flood control. Dali ra man lagi ang file kaso. O kang katuilado nga si Atong Ang uban nganong kang President PBBM lahi man gyud. Dito man gyud may gala sa PBBM kang President, former President Duterte, dito magis ICC. So, og dili kaya may gala, muning ingunta nga, og dili kayas gobyerno nato, mga kaigsunan, nga atong ipatigbabaw, atong tagaagnipon ang atong judiciary, mga kaigsunan, ang atong mga kurte, na wad o na lang nato kuno ang kwan, ombudsman, wad o na lang nato ang kinibang, o siya tawag ani, ang atong hukmanan, mga igsuon, og di manggaling kaya sa atong gobyerno. Mga suking tigpaminaw. Muna usahay, makaingon ta ba nga gubot pas lukot ang atong nasod karon, mga igsoon, may hinungdan nga ang krisis na to karon, ang dolyar karon, tanawang pila balyos dolyar karon, perting mahala kayo ikumpara sa piso, mga kakifive. Namipagay pa tayo sunahan, pero medyo pikit as oras. Dungog-dungog na ta sunod puhon, ha? Lunes puhon. Dungog-dungog ta, samang-tak na samang stasyon. Alas 4:30, paingon sa lasayin sa Teknas Buntag sa atong talamanon ang balitang K5 sa umaga. Pero sa nga naman sa magkarekuan sa K5 News sa Philippines, sa atong CEO, Dr. Ramil Ong, sa atong Vice President for Operation, K5 Eldan Castallo, sa atong Station Manager K5 Nataniel Sarmiento, sa ngalan sa ating Technical Department, Engineer K5 Erwin Cueva. Kini na lang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, ka K5 Martin Rapan at Mayngon na lamang para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May buntag sa tanan.
7: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: K3 Bio!
10: Ako sa ngalan na ito, ma?
11: Ima.

0: Kamayan pag-asa mo, Inglis.
1: D3 Payo. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niyong dako tungod sa akong litumar nga GTX 500 o D3 Payo. Ngamuni akong gimintin kay kamerama akong kita ng drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna yung makasurbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag adlaw. Dingin na sa D3 Payo o GTX 500.
1: GTX 500!
2: Mabali sa mga butika.
1: D3 Payo!
2: Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ngayon sa atong kumpletong halan.
5: Nati Roa Cababaros.
4: Pilay mong edad.
5: 67 years old.
4: Taga-asa man ka.
5: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
4: Ngayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit.
5: Kanang Mighty C, Bitribayo o GTX 500.
4: Kani at duwa ka nagamit unsa may mong balatian niya karon nagamit na ka sa may resulta.
5: Kanang kuana ligo na.
4: Kaya kanina ito, sa mga mga sakit?
5: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo. Akong samad. Naminos na sa siya. Ayan ko ang samad.
4: So, karon unsa man nga mga produkto katong D3 Bio, GTX 500.
5: D3 Bio ang kuan akong daghan yun.
4: Gamit.
5: Gamit.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.

0: 라디오
1: 꽃피우는 라디오
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calripo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa tagganato sa D3 Bayon. D3 nga doon ay VCO, gang VCO doon ay vitamin D3. Sibugay inyo mga rasana. Oras, alas 6:02.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: Ano yan ang mga uluhan sa atong mga balita? Uluhan sa balita, lokal serbisyo sa palawa sa mga inahan sa Pilipinas nagpakita og pag-uswag sigon sa PSA. Si Mr. DICT nagpahimang na sa publiko batok cyber scams ug digital fraud. Dugang uluhan sa balita, lokal na nga panas na ang mga pedestrian lane sa kadalanan sa CDO gikabalakan sa pipila ka motorista o katawhan. Kagayanon pabor nga wag tangon na ang K-12 program sa DepEd. Samtang fertility rate sa Northern Mindanao natala sa historic lows sa tuig 2025. Dinita sa mga uluhan sa balita, regional 36 anyos nga lalaki na sikop sa usa ka bypass operation sa San Jose, Negros Oriental. Mga mangingisdang migamit og super lights na dakpan sa kadagatan nga bahin sa Palawan. Sa mga uluhan sa balitang national, NBI retirees og ex-employees group may suporta kang Director Matibag sa ICC warrant implementation. ICC warrant batok ka Senador Bato de la Rosa enforceable na sigon sa DOJ. Sa balitang international, Thailand tapuson ang 60-day visa-free entry sa mga turista, lakip na ang Pilipinas. Sa balitang sports, coach sa Gilas Pilipinas Women bag-o na. Sa uluhan sa balitang showbiz, Alex Gonzaga kompirmadong mabdos na. Sa balitang kakaiba, LGBTQ member nag-public apology human na pangka nga dili di ay siya tinuod nga babae. Mga K5 adlaw karong Biyernes, thank God it's Friday, Mayo 22, tuig 2026. Inyo mabati ang live broadcast sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, pinaagi sa dial sa inyong mga radyo 89.3 FM. Ako si K5 Sai Elgevera, og mabati usab all over the world, pinaagi sa ato ang official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3. O karon sa detalye sa mga balita, atod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang lokal.
3: Nagpakita o pag-uswag ang serbisyo sa palawas sa mga enhanced sa Philippines base sa bagong datos sa National Democratic and Health Survey nga gipresentar sa Philippine Statistics Authority kun PSA. Matod pa ni Dr. Elma Clemencio Oclarita, ang Medical Officer for sa DOH Region 10, nga makita sa datos ang pagtaas sa porsyento sa mga kababayenan nga nag-edad 15 ngadto sa 49 anyos nga nakadawat og antenatal care, tetanus toxoid protection, igon man postnatal check-up gikan sa 2017 hangtod 2025. Atong paminawon sa Dr. Oclarit.
0: I'm going to be presenting briefly a program sa Department of Health in relation to the results of the NHS 2025. Most of the data is lodged under the Maternal and Child Health Program, which is now called the Safe Parenthood.
3: Sa laing bayanusab sa balita lokal, gipahimang nuan sa City Management Information Systems and Innovation Department kung CMICID o buwan sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang publiko nga bantayan ang digital wallet sama sa GCash, Maya o online banking kay tinuod kini nga kwarta. Giaghat ang tanan nga dili mohatag og OTP mag-activate og biometric security, igan man mag-set og transaction limits, mag-layout human gamiton kana mag-logout human gamiton og mag-download lang sa official apps aron nga malikayan ang cyber scans og pagpangawat sa online accounts. Dugang pa sa balita lokal na nga panas ng mga pedestrian lane sa kadalanan sa CDO gikabalakan sa publiko sa detalye K5 just Tony Pagulong eh K5 mo.
1: Mga napanas og dili maklaro nga pedestrian lane sa kadalanan din sa siyudad sa Cagayan de Oro gikabalakan sa pipila ka mga motorista og mga katawhan. Nagbahayag og kabalaka ang pipila ka mga motorista og katawan sa Cagayan de Oro tungod sa pedestrian lane sa kadalanan nga dili na maklaro og nangapanas na ang linya. Matod pa sa pipila ka mga motorista nga posible kini nga mamahimong hinungdan sa aksidente tungod kay lisod na nila mabantayan ang pedestrian lane. Samtang ang pipila usab ka mga katawhan na nagbahayag sa ilang kabalaka og kaluwasan nga kung mutabok sila sa kadalanan, delikado ang ilang pagtubok. Ilabi na sa mga lugar din dili naklaro ang linya sa pedestrian lane og doon na po'y pipila ka mga sakyanan nga usahay dili mo hinay sa pagpadagan. Tungod nini nga kabalaka, gihangyo sa Konseyo sa Cagayan de Oro ang Department of Public Works and Highways kuna DPWH nga hatagan kini og dayon pagtagad aron malikayan ang posibleng aksidente og pagkalas sa kinabuhi. Gipasalamatan usab sa katawhan ang city government nga giaksyonan dayon ang mong problema alang sa kaluwasan sa tanang motorista og katawhan sa Cagayan de Oro. Kini si K5G's Tony Pagulong para sa kampanya. Pyo na balita, serbisyo publiko kaningawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: Samtang Cagayanon, pabor nga wagtangon ang K-12 program sa DepEd tungod nakadugang kini sa gasto. Sa detalye, K5 Rikim Suleta, eh K5 mo.
4: Sa dugay ng sugyot ni Senator Ruben Padilla nga kinahanglan mamahimong i-abolish ang K-12 program sa DepEd, daghan ang mga taga Cagayan de Oro nga pabor huhuyon sa naisgutan nga sugyot.
5: Mighty Z, ang Mighty Z ang mapibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Add pa siya sa kanang expenses sa o sa parents ba nya murag ya puno ra siya og kanang wala na kanang mauman siya og 2 years nga murag wala sila lang gihapon og additional 4 years ang estudyante. May man to sa laing nasod sir kay nasod ay K-12 pero more on actual gid sila.
7: Makatuon gyud.
6: Makatuon gyud. Naagid sila yung padul. Naagi ka ng knowledge ba after sa 2 years bitaw. So, nalabi na ka ng mga, maski mga minimum wage earner lang nato ito sa Pilipinas, maglisod gyud siya kung daghan po yung estudyante.
8: Additional expenses, sir, and then there is a penas is ang ginadawat sa mga company is college graduate mo nila daw, madawat na daw ka ng graduate day 12, then suddenly they rigid sa literal gift college graduate mo ang ginawagan nila ng ay, day 12 na nanat, so kanang ko siya tawag, ay, literal
7: discrimination ang nahitabo.
8: Tsaka, ingon nila before, dawaton daw, ay nanagripled, but suddenly, kanang nagkakuan na siya, nagkadugay si 3 to 12, wala, mara, gapon.
9: Ako si King 5, Brigid Mabisa Solita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Caligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
3: Fertility rate sa Northern Mindanao natala sa historic low sa tuig 2025. Sa detalye, K5 Jonathan Sabanal, AK5 Mo!
10: News sa Oscatos, historic low kung 1.9% kabata matagbabay ang fertility rate sa Northern Mindanao niyatong 2025, yikan sa 3.8% niyatong 2023. Sumala sa Philippine Statistic Authority on PSA Region 10, mas taas kini o gamay sa national average ng 1.7%. Gipahayag ni PSA 10 Regional Director Chanit C. Aves na ang kausaban sa tingwan sa pamilya ang nagunang rason, din 53.3% sa minyong babay nga dili na gusto o tugang anak. Nakatabang sab ang pag-ubos sa teenage pregnancy ngato sa 6.4%. O ang taas sa paggamit sa contraception o family planning na mitala sa 58.3% sa mga minyo o sexually active na kababaihan. Bisan pa niini, ikapito gihapon ang rehiyon sa doon ay labing taas nga kasos pagmabdo sa minor de edad sa tibuok nasod.
11: Kini si Kaki 5 Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko Caligawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
3: Oras mga K5 Lasays, 11 na sa buntag oras sa tagkanato sa Mighty C ang alkaline yung vitamin C.
12: Balitang Regional.
3: Gika sa K5 News FM Dumaguete, 36 anyos ng lalaki na sikop sa Osaka Bypass Operation sa San Jose, Negros Oriental. Sa detalye K5 Rofa de Vero, AK5 Mo.
13: Arresto ng San Jose Municipal Police Station ay isang 36-anyos na lalaki sa isang bypass operation na isinagawa sa Purok Uno, Barangay Tampi, San Jose, Negros Oriental, kamakailan lang. Nakumpiska mula kay alias Beth ang 0.95 grams illegal na droga na may standard drug price na 6,460 pesos. Bago ang pag-aresto, ipinalam sa akusado ang uri ng kanyang pag-aresto, maging ang kanyang karapatan sa konstitusyon sa wikang kanyang naintindihan. Dinala sa istasyon ng pulisya ang suspek at ang mga nakumpiskang gamit mula sa kanya para sa wastong disposisyon. Mahaharap din siya sa kaso paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Caligawan sa Negros. K5 News FM.
3: Sa K5 News FM Palawan, mga mangingisda nga migamit og super lights na dakpan sa kadagatang bahin sa Palawan. Sa detalye, K5 Gilbert Basho, AK5 Mo!
14: Nasa kote ng mga tauhan ng Magsaysay Municipal Police Station ang 36 na mangingisda matapos na mahuling gumagamit ng ipinagbabawal na super lights o sobrang maliwanag na ilaw habang nangingisda sa karagatan ng Palawan. Isinagawa ang operasyon bandang alas 4:10 na madaling araw sa Municipal Water ng Magsaysay sa pamamagitan ng Seaborne Patrol Operation ng mga otoridad sa pagpapatrolya. Namataan ng mga operatiba ang 3 fishing vessel na gumagamit ng super lights na isang illegal na paraan ng pangingisda sa ilalim ng Municipal Ordinance No. 85-2010. Matapos ang operasyon, dinala ang 3 fishing vessel kasama ang 36 na crew members sa Sitio Bantayan, Barangay Lukbuan para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon alinsunod na rin sa umiiral na batas. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Oras mga K5, alas 6:14 oras sa Tiganato sa DTX 500, the Superfood Supplement.
12: Balitang National.
15: Balitang National.
3: May padayag og suporta ang National Bureau of Investigation Retirees and Ex-Employees Association Incorporated. Ngadto kang National Bureau of Investigation Director nga si Attorney Melvin Matibag sa iyang paningkamot sa pagsilbi sa International Criminal Court. Warrant of arrest bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Gikonti na usab nila ang giingon nga aksyon sa mga gwardiya sa Senado ubos sa pamunuan ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kalabot sa nahitabong pagpamusil sa Senate of the Philippines ni atong Mayo 13. Sa laing bahin usab sa balitang nasyonal, gipahibalo ni Department of Justice Secretary Frederick Vida nga enforceable na ang ICC warrant batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod pa sa DOJ, nga kini human sa pagbasura sa Supreme Court of the Philippines sa TRO petition nga gisangat sa nasampit nga senador. Oras mga K5, alas 6:15 oras hatod ka nato. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: Balita International. International.
3: Tapos on sa Thailand, ang 60 kaadlaw nga visa-free entry alang sa mga turista gikan sa 93 ka mga nasod, likip naniini ang nasod Pilipinas. Ang desisyon, giaprobahan ni atong adlawng Lunes o nagpasabot nga ang maong mga turista nga kwalipikado sa maong polisiya mo balik sa kasamtangang 30-day visa-free entry system. Ang maong pagbago sa pulisiya kinahanglan pa nga formal nga ipublish sa Royal Gazette sa Thailand sa dili pa kinihingpit nga ipatuman. Oras mga K5, alas 6:16 oras sa Tuginato sa Extend Food Supplement para sa laban na pang matagalan.
15: Balitang Sports, Sports, Sports.
3: Giila si BT Toes og si Sandy Arespa Kutsaga isip bagong coach sa Gilas Pilipinas Women. Si Toes maoy mangulo sa main team samtang si Arespa Kutsaga sa under 18. Huli pa ni Toes si Pat Aquino kay nuduman nga si Toes adunay nindot nga coaching experience sa Japan og daghang nakuha nga kampiyon.

0: Public apology na mga ka-K-5s na dali pala magdugay ang LGBTQ member. Human, nagpakaaron ing nun. Nga siya, babae. Dihana pang kakini sa yahang buot nga pakaslan nga baby boy sa palimbang Sultan Kudarat. Tungod sa mga public post mga ka-K-5, dali kining nag-viral sa social media. Nagsaad-usab si Marlon Breeze ang tinuod nga pangalan ni Alia Sofia nga taga maitom saranggani na magbagong buhay na siya o dili niya usbon ang pagpamakak nga usa di ay siya katinuod daw nga babae. Deklaro usab ni Marlon mga ka-K5 nga ang inahan mismo sa iyahang napakaslan ang miingon nga magpakasal na sila o nasayran mga K5 nga kinina ang ikaduwa nga higayon nga nagpakasal siya sa lalaki diin ang iyang una nga napakaslan mga K5 gibulagan usab siya human nga nasayran nga usa di ay siya katinuod nga lalaki. Atong paminawon mga K5 ang tipik sa rason or pamahayag ni Sofia.
1: Ako si Marlon Breeze, 21, nakatira po ako sa Old Pob, Maitom, Sarangani Province. Nagaingi po ako ng sorry po sa lahat ng mga Muslim at sa buong palimbang at sa na
2: pamilya
1: no sa sa palimbang at sa pamilya po ng na ano ko
2: saktan mo
1: nasaktan ko nagaling pa ako ng patawad sana po mapatawad niyo ako okay. Hindi na po ako ulit pangako po yan kung ulit pa po ako pwede niyo na po kung ano eh. Kasi gusto ko lang po magbagong buhay po ngayon. Kasi na ano ko na po ito. Yun lang po. Maraming salamat.
2: Boy.
0: Ang tipik sa rason ni Sofia. Oras mga K5 LSIs, 21 na sa buntag. Inyinabati ang detalye sa DTX 500 Morning Newscast. Sobliad na karong biyernes sa Mayo 22, 2026. Thank God it's Friday. Tinglupad na ang unyang gabi. Hi sa mga riders, laters, hello. Salamat sa mga soaking tig paminadihan sa K5 News FM Cagayan de Oro. And good morning usab sa atong SM Nathan Sarmiento. Manakabot na. Tulad-tulad ninyo mga K5 ang programang Foro de los Pueblos sa open si SM Nathan Sarmiento. Kaya isgutan niya mga K5 ang mga nindot nga mga ug mga naguna nga mga isyu sa katilingban mga K5 doble sa Foro de los Pueblos. Ako na lamang ang inyong tigbalita K5 Sai Elgevera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.

0: lugo. Akong kuhaon ang pagkatahong sa imong pagkababay.
1: Ayoko!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: K3 Bio!
5: Ang si pangalan Susan
6: Barajang.
5: Taga-asa si Madam Susan.
6: Dira sa Lapasan.
5: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsa imong ginapalit diri nga produkto sa Clinica di Alternativo, ma'am?
6: Kape, B3 Bio.

0: isi. Mm-hmm. Isi ego kaning victory ba yo.
1: Halos tanan gadi ay.
0: Oh, halos tanan.
1: Mm-hmm. Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ana nga mga produkto ba? Unsa pwede mong ipambati di ay?
0: Murag nagaan, may mong panglihok-lihok.
1: Sa wala pa ka nagamit ana nga product, unsa man imong
0: na luya ko oy?
1: Luya. So sa paggamit imo ana, unsa naman imong ma-feel karon?
0: Murag normal akong gibati. Feeling gana gid dagyo ra akong gi
1: bata na una.
0: Lawas.
1: Kaan na ba? Sa mga tambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center.
0: Amo, kung makagamit mo aning produkto ha, ganin yung pamati, ganin yung panglihok-lihok.
1: Tama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.

0: Bad Bad Mango.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Manga kaki fai mambunta ganato untanan. Welcome to Saturday so Foro de los Pueblos. Pesa 22 na may galas mayo 2026 at daw nga biyernes. Gani at daw na saan may gala para nga mo relax na pod. Ay mga trabandis, gobyerno, mga ison, gumikan kay. Di magkaadlaw rin trabaho, mga igala. Magkaadlaw rin ay mga ison. Upan ni sila sa Sabado Domingo. Ang kalaghanan sa itong mga butas, gobyerno, mga igala, wala trabaho dito sa biyernes. Maraman po yung baan, mga igala, nga ibalik na sa normal. Regular nga trabaho, mga ison. Libertas sa Sunday ni Bani Bokrate, sa kagawasan sa pagpadayag mong espiritu sa demokrasya.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Sa Gapon, mga Exxon, standby mo, kaya na sa inyong alagad sa kanginan. O baan may gala sa Katibukang Pwersa sa Public Affairs Department sa Key5 News FM, Cagayan de Oro. Servisyo na sa aming tanan, kaninyo mga gala. Nagbilar-bilar ang atubag umbanan, mga Exxon, para usap sa pag-aninaw, mga igala, sa mga panghita mo, dresa ng palibot sa Cagayan de Oro. E usap sa katibukan, Misa Miss Oriental. Lagi po sa may galang ang ininaw at mga silingan ng mga probinsya. Ang Bukidnon area. E usap dresa sa may Alano area o sa may Misog area. Lagi po sa dresa may isla sa Gamigin. Tanan, mga igala, kung hain at doon ay mga balita, doon ay mga panghita mo. Doon ay kilambigitan ng lungsod na ang mga igala ang katibukan pwersa sa Public Affairs Department sa Key5 News FM Cagayan de Oro.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Sa Gabon makikuban kaninyo mga igala alas 6:30 hangtod alas 9 sa Kabuntagon. E inyong alagad sa kanginan sa Gabon, inyong kasandigan. Di lang katandayan. Nauna pwede na, pero karon di naging pwede. Kaki Vibe, Nathan Sarmiento.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Thanks God, mga igala. Mapasalamaton kita sa kaitasan, mga igsoon. Di mabati na po tayo pagbalik, mga igala. Lays na itong on-air nga pag-broadcast. Sa 89.3, K5 News FM. Kagaan ni Oro Suri. Sa ato dito may galang frequency sa 89.3 MHz mga igala. Inayal na mga ison, gumikan ka idea, lanog-lanog sa atin. Nangangawkan na mga igala, pabalik atong signal. Uman sa dakadla dito mga ison nga upgrading. Yun na mga igala, technical adjustment. Itrabaho sa ato mga scientist mga igala, kinakaabot na ni sila, gikan dito sa Mars. Mga ilasang itrabaho mga ison. Ito ditong transmitter parang tumpatig yun kay matod pa nila. Medyo karat-karat dito sa Mars atong signal. Malang pag-abot nila dito sa Earth mga igalagi trabaho na. Ito yung rason nga wala tatong pinagadlaw kagipay meron duha. Pero karon mga ison, diyan na. Balik na sa nagtingog mga ison. Kamingon mo nga, oy karat-karat malagi gapon kagipay na tan. Tingog na natan, dilin na ang signal. Maybe sa gunsaog tuning ni mga igalang tingog sa angkurman, di na gini mga igala mada. 1,000,000 reflex na gini mga ison. Ang tingog sa angkurman, di na namada. Muna pasinsyahin na lang ang tingog sa angkurman. Di mo na importante, importante mga igalang unod sa da sa tingog. Atong ipabuhagay mga igala, atong hatod ka ninyo. Among idiga ka ninyo. Bilis na ito naman nun. Foro de los Pueblos.
3: Nathan Sarmiento.
2: Foro de los Pueblos.
4: Nga ito rin sa naglantaw ka na may galaw mga kaki-five sa itong live. Paki-share, likes, and follow. Importante yun ang mga ison. At dito magka abot ang atong pag-broadcast via FB Live. Nga sa itong mga kaigsunan, labi na nga ito sa mga lagyong mga lugar, mga igala. Nga taga Northern Mindanao, even taga Mindanao, mga igsun, makasigbit na ito sa mga riyon, nagkaraga riyon. Para sa mga igala, nga di sila blanco sa mga panghitabo, di sila nga yutang na tauhan. Intended for mga igala, nga ito sa itong mga OFWs, nga kumbatis gawa sa nasod, karong panahon na. Padayon mga igala sa ila dito nga mga magpaningkamot para sa pamilya. So kinira mga igalantulay ang programa sa Sporo de los Pueblos o ang G5 na News FM. Nadili sila mga igalama blanco sa ilang mga yutang na tawan. So pag-share, likes and follow. Importante na mga ison. So bilion ko ang atong fanpage, ang G5 News FM Studio Digital 89.3. So bilion ko G5 News FM Studio Digital 89.3. By the way, di nato lang anon mga higala. Standby mo, kaya diada yun ang ato mga headlines. Dito sa itong pataguban, standby mo mga higala. Kaya usa sa itong atagag pagtagad sa itong balitang lokal. Kagapon mga higso, nagpahigayon dito oga. Ganabang panagtigom ang Philippine Statistics Authority. Consort pa mga igala PSA. Bunglong, mauna siya mga igala Philippine Statistics Authority. Wanay long anak pa sa long. Long naman na daan. Wanay dini na pwede patasan pa. Mauna na siya. Consort PSA. Lapon sa palagtigong, gidigan ni mga igala, mga pipila. Kaya mga pagtuon sa mga buhatan, pag-survey sa mga buhatan, mga igala. Ikan mga igsoon, nga ito mga kamatay, nga ito mga igala sa mga pabuhi. Unsa man ang pabuhi, kaya mga nagbababuhi. Nga ito mga igala sa gingontang pagbaton o mga kabataan, pagbuntis. May iba itong ipabuhagay, gapon mo, pag-ihibuhagay. Gidiga kagapon mga igala sa PSA. O kusang nakakuha mga igsog atensyon sa kadaghanan. Kaning giingon ta magalang teenage sa pregnancy. O sa nangagilan tao karo mga igsog gumigan kay despite pa man sa massive campaign, information campaign sa atong gobyerno mga igala. Labi na sa Population Commission, ang PAPCOM niya na. Naningkamot maging mga igala makunuran untana ng giingon tang teenage sa pregnancy. Kung sa mga tabu matod pa mga igala sa PSA sa ilang pagtuon pag pakisusin nini. Uy, murag ni Sagka man inoon, may gala ang teenage pregnancy. Wa mo sa ler ang giingunta, may gala ang advices. Sa mga batas, gobyerno, mga gala nga doon ay jurisdiction, ining mga hisgutanan. O ang ingunta, mga advices sa mga ginikanan. Kaya di amang yapon, may gala, mura mang yapog balon ning borot matod pa. Pait pala doon. At pa nila, pasagda na nato, ilan man ang kinabuhi ka K5 na tan? Yes, ilan ang kinabuhi, but maka-apikto ka na mga higala sa komunidad. Na usually mga higala, kinibang mga unwanted pregnancy. Kanto ba mga individual mga higala nga dili pa dito ready, nagtilaw-tilaw na. May lang tanag, nagtilaw-tilaw, nagpabuntis-buntis pa. Sorry ha, but yung termino but ka. Kung magunag-ingon, mga higala nga, it's your choice. No, although, di nalang kita mga inabot, anak, kung di lang mamimbro later on sa purpose, mamimbro na ang problema. And sometimes, mga good my God, lagi ni bang, ginatabangan sa itong gobyerno, di man tanan, pipila raman ni mga igala, no? Di man tanan. Pero realidad siya na, naagi na, ga-exist. Nakining gipang tabangan sa itong gobyerno tungod lagi sa kapitos mga igala. Actually, ila maning choice. Kung nag-iingon, mga Exxon, the expense of taxpayers na nag-ningkamot, may galang mahawa si Tos Galison, doon na po'y uban, may gala, nagpili ng Tos Kawadon, nagpili sa ilang problema para magpatabang ng tumaygas mga naningkamot. Mumana ay problema, gano'y napita. Kaya, ang uban, ani lagi, mga Exxon, kaning kapubriho na ito ba? Pwede man po ta dunahan, pahat matas pobre, pero at least ningkamot lang ta. Para di ta dito mga igalam sa liga, yuda-yuda. Mga tinood mo ha. Pero katawa ta mga igalam, pero tinood ha. Para giingon nga usahay kaning pagpili ba na to? Sa atong gusto maitabo, kita gipo inipili. Ano to lang, kay gipili ko na to. Mga o gina mga igalam, daga na na. Choice na to na mga igalam bata. Usahay lagi. Di lang kita mapituhan, kundi lakip ang komunidad mga igalam. The more lagi mga igsoon nga nagkadaghan dito ang giingon tang naagid sa lubog. Sa tawag sa Tagalog pa? Lubog. Nalubog may gano'n. Pero Tagalog ang nga termino. Pasensya kayo, di man na Tagalog yung mga igal. Magtamang naging mga igal as kalisod. Usahay may gala, tinuyuan. Kamani. Eh. So, muna itong hisgutan ng teenage pregnancy. Because tendency ni mga igala kung wa man po'y kaya maginikanan ani mga kabataan ng mga buntis nga wa pa rin karo dito mga igala ng mga trabaho, etc. Padayong na po nis ginikanan. Pag-abog din sa ginikanan kay wa po'y ikabuga ginikanan. Pasagdan ng mga kabataan to naglatagaw mga igala sa kadalanan. Dito nag-rugby boys uman mga igala na himong adik-adik problema na po sa kapulisan. Domino effect mga igala. Actually na nagsugod usahay sa giingontang sulirap sa mata. My God! Naumanay nagkapait. So karon ato na hisgutan, ato lantang, pila man mga igala ang pagsaka, pila kaposyentong pagsaka sa giingontang mga batanon na nagpasulirap sa mata. Para pamingon uban mga igsoon, ito nga pasinsya, ginakalimot tao lang. Sabay di magkalimot nga mo piyong-piyong. Ayaw piyong para di kakalimot. Once mo piyong manguga may gala, agoy madintal yung ka. Matintal yung ka mga igala. Kung sa babaji pa wood, matintal yung ka dito sa mga dili mga sabitin ni Adam. Tintal ka na. Remember mga igsoon nga, biblikal ba yan ang butanga? Paghinay, gini mong kanabang kontrol sa kagalingon, matintal yung ka. Kaya kinsa may di matintal, mga igala nga. Tintalon, yung kasbitin. Ba, adan ba? Sige na ba, adan ba? Nakalagot na ba ning bitina, mga igala? Kay mo tinog. Mga siya. Muna nga. Ayaw yun. Pwede may mong problema sa komunidad. Okay, stand by mo. Doon ay report na may gala si Kakifa Jonathan Sabanal. Samtang sa Balita Nasional. Abogado ni Atong Ang may gala. Angkol man ng Irwin Gun sa Atong Ang. Angkol ba yun? May angkol dito mga igsoon nga ngita ni sila kutay. Istorya matod pa may gala si Atong Ang. Nadto sa pamilya sa biktima. So doare paingnan ana mga igsoon. Either ariglohon dito ni Atong Ang mga igalang pamilya. Di ba kagi panghadlok mga igsoon, pero mas malabo nang di panghadlok. Posible dito nga ariglohon. Hila po na. But ang ato lang ni mga igsoon because oga, na-establish naman ang kaso ni mga igala. Ni Atong Ang, unibitaw nagtago-tago na ni siya mga igala. Then it's considered already mga igsoon, kaniya magong kaso nga pagpatay, murder, etc. Criminal offense, bato mga igala sa people of the Philippines. Now, I believe sa mga igala nga, kining mga ebidensya nga mo ay naka-establish sa gitawag itong probable cause sa iyang kaso. Dinigikan sa mga testimonyas, pamilya. Testimonya ni mga igala nga ito sa mga nakakita, mga tao, mga igala ni Atong Ang, etc., etc. So, therefore, dili kay ni vital mga igsoon ang ila dito mga partisipasyon sa mga kaso. Kanyang mga pamilya, mga igala, sa biktima, sa mga sabungiro dito, mga igala. At mahiligon mga igsoon, sa ingontang manok nga pula. Ang nasad na. So, kaya ang ilang partisipasyon sa mong kaso, maramang yun, mga igala, ang pag-update din eh, pag-follow-up din eh, pag-reklamo din, mga igala. Therefore, mga igsoon, maka-stand, I believe, maka-stand yung mong kaso, bisa mag-muatras, mga igala, ang mga kabanay sa biktima. Huwag bisan pa mag-muatras ni sila mga igsoon. Always remember nga, people of the Philippines ang complainant din eh. Huwag rason dito may galag, kapulisan o ang prosecution team para dito may galag ay padayo ng mga kaso. Kung ano na mag-ibasyanan, pero kung mag-ibasyanan, why not? Ikuha na lang, i-sit aside na lang. Uy, may punos na tungang dagandagan mga igalag nga. Hindi tinood. Pero kung tinood mga igsoon, no one is above the law. No one is above the law tungod sa prinsipyo sa Lex non arihi es violanda. The law must not be violated even by the king. Mauna mga igala. Nga i-apply gina siya Sa standby kaya ito naghinagpagtagal ito ng asawhan. Dinigyapon sa itong panag-uban mga igala sa Foro de los Pueblos. Kinaanlan sa mga igsoon na mangyay mga nangawala, nangamising sa bungiro. So kung kinsa man mga igsoon, kaya kini si atong ang presume innocence until proven otherwise pamanis siya. Kailang atong itong punto kung kinsa may nagbuhat mga igala, hinungdan sa pagkamising sa giyunguntang mga sabungiro. Din dapat may galang manubag sa balaod. Okay, stand by! Tantang sa laing abayan ng polis, mga galang mo'y hinungdan o di ba katulay na may istorya ang kabanay sa pamilya. I-relieve mga igsoon sa ilang posisyon. Natanaan natin eh, mag-qualify ba ni sila mga igsoon sa gingong obstruction of justice? But sa ila dito mga igala, isip members kapulisan, sa ilang ethics mga igala, isip PNP member, I think naagin ang mga igsoy violation because unethical nga ikaw mga igala na sa otoridad nga maoy mo prosecute dito mga igala, maoy mo dakop nga dito sa giingon tangi pang mandos korte nga dakpon nga ikaw mo tulay mga igala para nga mawagtang among kaso din usually mga igala. Sa kwandang sa layman's view at the same time common sense, there's something wrong with it mga igala. Unethical matod pa. Maranas media sa mga igsoon. Nang imo subject sa komentary, imo sa ditong pangayuan, kana mga higala, unethical. Diba, anak man na, good. Itang tanan, mga higala, mga profesyon, at doon na gintay ethical standards na gina-follow, mga higala. Kaya ginamawala. Ato bang handbook, mga igsoon, guia para, mga higala, sa atong maayong panirbisyo. Ana po na, sa kapulisan, naapo na sila niya na may gala. Unethical ka na bang mahimo kang tulay para nga mag-abot dito may gala o makompromise ang kaso. Kasong kriminal sa gintang complainant o giakusahan. Mauna siya mga igsoon. Itantala, bisag atong mga teachers, atong mga abogado na sa na sila may gala ya legal ethics. Tanan nga trabaho may gala na ginaya ethical standards. Tingog mga igsoon, hanap po siro ko yung kauban, dere. Ano, wala naman po. Sige, behave lang, behave lang. Kung may problema, gubanan, tadi rin mga igala, behave lang. Kaya nagprograma pa ang inyong Uncle Nat. Dahil po sa Uncle Brown, mga higala, kay kuhan man to, kanong in demand, man to siya kababainan. Diligwa po to, pero inilog to, mga higala. Kani si Uncle Nat, mga higala. Sigurado, literal gina siyang ankle. Sige, samtang doga sa mga balita sa mga isyong pangkatiling ba, mga igala, standby. May duri sa 2A, mga igala. Kung na-report siya kakipay, ba, Ricky Mesolita. Na itungod sa pagpakitawang sa pipila ka mga barangays, mga igala. Particularmente, this may Nazareth. Nga to sa itong LGU, pinaagi sa RTA. Para sa paglimpyo matod pa, mga igala, sa mga obstruction sa ilang mga kadalanan. Nangato nila ni Sarapon, may gala, kay Sakong Gingon, kagahapong adlawa. Hilang Mandias Nazaret, ang problema nini mga obstructions kadalanan. Halos na ng barangays, may gala, din sa atong syudad. Problema man yun na, two lanes na, daghang pang parking, daghang obstruction. Matod palagi mga igala nga, may pamagbagtas kay Paspas ba? Itinoodit ang mga igala. Yeah, lang gani, oh, yan lang ganyo, yan ka nang, di lang tamad, balayo dito, kakipay biruin. Sample na lang, kanilang gaang kuralis, oh. Parking dito, parking dito. Kaya wala ba po tayo klaro, di kagaya ng sidewalk? Oh. Anong mga secondary road na to, why klaro mga sidewalk? Muna ang usahid, yan na mag-agi kayo naman, pwede parking lagi skili. Dito na tas dalan, mag-agi, so sa hapit na hinunta dito, mas sideswip, mga igala. Oh, so, oh, man, yan na naman ka-skili, dalan, nag-agi. Sometimes ba, with due respect sa atong local government units, kulang tadris order. Nako, magsidad ni atong Cagayan actually. Booming city. But ang order, mga higala, medyo kulang. Ay man ka na, yes, kuralis na nila lagi ka magpalayo, yes, kuralis. Oh. Ang mga katawahan dyan, yan na nagabaktas na sa dalan kay giparkingan man po ditong skilid, wala na gani sidewalk, giparkingan pa. So, dito na, dito na halos tunga-tunga na. Sa dalan magbaktas. Ya, di man po din noon malilong may gala, di man tanan, puro na apoy ubay-ubay. Apoy mga driver di may gala nga, apoy mga seminar, eh, samot. Yung samot yun mga igala, kadilikado. Tapos dito, backtest ko rin, ni-backing ko rin, ni-U-turn ba nga jeep dito, kaki-5 ba, Irwin. Sabi ko, maging minor-minor, kay pinadali-dali siguro to backing dito, das man ganun, ta. Noon kusog ang brake, oroy og maguba ng brake, mabanggaan ta dito. Yan, makulatahan, mureklamo na po, makulatahan. Usay ba, dili, careful. Careful, kita mga igala. Tayo sa ay, kining disgasya, dili na naging ontang ang mga force majority. Sorry ha, bata Adri, sa itong lugar, usahay ang disgrasya, dili force majeure. Ma-anticipate unta na mga disgrasya, pero ang kulang kay ang driver, walay tuma dito nga pag-amping. Mamanay problema. Sa uban, tinuod na force majeure, dili, wala din na magsaba ang disgrasya. Pero na uban, disgrasya lagi nga, dili yun force majeure. Naanay contribution yun mga igsoon ay nagmaniho, nganong na disgrasya. Kada lang dagan na may gala. O di lang gani kaning mo di maghimo po ng sana tawag da terminal mo la bus. Kada lang inig atras daan di mga igsoon ha. Manamutan og okay, kinsay nas liko dito mga higala. Oh, oi, naibata dito ha, sabon. Pas-pas kay na mo kwa dito, backing dayon para magka-parking ba. O sa magilog-ilog. So balikon ko mga higala kining problema sa clearing operation, o di ba ka mga igala, hanyo dito sa pipila ka barangays para sa mag-clear sa ila dito mga igalang mga kadalanan, obstructions kadalanan. Dapat tutukan, bitawag yun ni mga igson. It's time siguro nga tutukan. Kinaanglan ma-implement o exacto ang order. Kay wagi, bili mga igala, gasinso tanya, why order ha, kiyagaw agi. Sige, balikan ta mga igala, duga mabalita. Kung ano na mo yung sentimental reaction na itungod sa itong may isgutanan, ipadayag lang. Dari sa itong fanpage. D5 News FM Studio Digital 89.3 Balita, umanda mas importante yung painom-dom
5: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: D3 Bio Health News.
8: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong mainom ang D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, inuman ang akong lawas, lain kayo pag na itong nangaging kuan, kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiil, sige ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napad ko isa ka-stab nga ditirayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nga daan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang lagi alibig yun.
7: D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
9: Kinahanglan ko nga himsog ganun na ibaskog ang panglawas para nga mag-iyahan lang po ang atong mga kabataan. Paipong kaayon nun nga. Ikaw ginikanan, nagmasakit ka, mga kabataan gang may pa. Isun kayo mga higala. Kaling kaliwatan, no? Ang high blood pwede nga mamana. Gikan sa itong mga ginikanan, mga pariente, nga namatay na sa sakit sa kasing-kasing, nga wala pa yung 50 anyos. So, i-consider na, no? E base na naas ato ang dugog yun, nga high blood. Pagkaon sa mga parat o mga tambok ng mga pagkaon. Ng mga parat o mga tambok ng mga pagkaon, makapataas sa presyon sa atong dugo. Kasaglaran ning parat, muni hinungdan nga nung mag-inema, maghupong ang atong tiil, kaning parat, mag-cosog water retention. Kapataas kini mga higala sa atong dugo, ang mga mantikaon ng mga pagkaon, o gakos kining pagbara sa itong mga ugat sa itong kasing-kasing o sa itong utok ka problema ta ni kining sobra katabaan sobra bitaw ang itong timbang overweight ta obista tungod din mga higala ang itong kasing-kasing mas purisado ang iyang pagbumba sa dugo kung tambok ta ang itong kasing-kasing pwede na ito na siya nga makumpara mga higala sa makina sa salakyan kung ato nang ikargahan mga higala duha ka tunilan da ang itong kotse madaot yun na madaot yun na makina na mga higala pati ang ligid na mubuto na pasibol mo overload ang lawas na to kung ma-overload po na mga higala o ato ning gina sundan mga higala o ganang grabe nga mga mantikaon kay mga pagkaon parat nga mga pagkaon pwede mga higala nga ang atong mga ugat mabuto po na ang atong kasing-kasing mga higala mubag na siya madaot kining atong kasing-kasing madaot pa ang mga umang pa mga organo sa lawas maglead mga higala sa balatian sobra nga pagkaon sa mga mantikaon yan parat nga mga pagkaon ha dili aktibo ang kanabang natay sedentary lifestyle bitaw para tas balay Sige lingkod, sige higda, walay liho-liho. Kulang ta mga higala sa activity, exercise, wala tayo liho-liho at tayo pasingot. Mas taas ang possibility nga mudako ta, mutambok ta, ay mahayin na ta, then magka-problema ta sa kasing-kasing. Ang sobla sa pag-inom sa alak, binom mga higala, maka-epekto sa itong kasing-kasing atay o sa tuang, gitawag nga stomach o atong utok. Yan. And of course, mga higala, kaling stress, tension ba? Ang stress, mga higala, makapataas sa itong blood pressure. Of course, kini siya ang pagkapagkapoy sa lawas, physical, mental, and emotional stress. Don't worry, be happy. Kanon ay hinumduman, mga higala, magbawas, magbago, aron makalikay ka sa sakit o balatiya. Kini nga mga pahinumdum, mga higala, according ni siya sa American Heart Association. And of course, kauban kanon ay ang DTX 500 o may TC higala. Kung naamoy mga high blood, natay mga ingunta, ginabatyag na nga changes, ato ang BP, nga tong kasing-kasing, na nai changes. Number one, yun mga higala, hinumduman kanon ay magbawas, kulangan na to ang sobra-sobra, kagasunod sa tong lawas, magbago, mag-usap, maglikay, and of course, mga higala, mag-DTX 500 o mag-MyTC ka na. Kung nai-retribayo nila, ipadayo na, no? Adaw-adlawan na ang pag-inom sa retribayo na kung tabang na. Binagyan ko magbawas ng timbang, mag-usap na sa itong diet, mag-exercise na ta, then mag-DTX 500, mag-MyTC ta, makurat na lang ta. Pindot man di ay, pansada man di ay, gana kong lawas, taway ang upamatyag, ipadayo, no? Kung na ay mga changes, na ay mga improvement, gikan sa imong pagsugod sa pag-usap sa imong diet, exercise ka na, jogging, walking na ka, gabawas na ka sa imong timbang, then naakay DTX 500, naakay MyTC, or gainom kang D3Bio, ipadayon na mga higala. Kunay improvement, kay mo nay pamaagi mga higala nga, magkabaton taog ka ng kahimsog o kabasko gusto ang mawa. Ipagkalimtan ka o ba na to kanunay, DTX 500, D3Bio o MyTC ha, available sa mga leading mga drugstore sa inyong mga lugar.
10: Andrea Israel na nagpuyo na karoon sa bulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning D3Bio o DTX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-detect ang nag-take ani. Ang nagamit na ko ana, murag na ay alibyo na, sige na ko palit karon. Dunya kung katulto ko o kaya, may mga kong open sila sa sabado lang di ay. So, pwede ko kapalaw, pero magani di kong tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
11: D3Bio! Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
12: D3Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
13: Libre?
12: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.

0: Anen, tamay gala, dresado managuban sa foro de los pueblos. Sa oras mga iso, na lang siya tiyono ng sagabuntagon. Oras sa doon kaninyo sa DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, mga higala. Muna ang kape, mga iso. Nga di lang dito magpamata ka na to, magpa-alerto na to, mga higala, sa Tibuk Adlaw. Kundili, mga higala, makalimpyo pa sa atong lawas. Makapahimsog sa atong lawas. Tungod, mga higala, kay makatangtang kiniga mga toxins. Money ang kape nga coffee na detox pa. Wala nga yaw kalimte, mga higala, magkape. BTX Coffee Mix. Matagalaw, before mo kumbate, before mo trabaho.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: By the way, dire sa itong panaguban, standby sa mga higala, gumikan ka. Update sa nato mga igsoon, ang mga kasikas dito sa may prosperidad Agusan del Sur. Kaya ito ang may galang katibuka ang puwersa. Mga representante mga igsoon, nga may mukaver sa maong event. Ikan sa nagkadaiya dito mga igala, ng mga radio stations sa K5 News FM Philippines. Para mga igala nga, kanabang wide yun ang coverage nini. Kita ang pinakadaghan dito, representante may gala, daghan dito mga igsoon, nga mga reporters. Technical teams may gala. Para gwapo ang paghatod yun mga igsoon sa mga kasika sa palarong pambansa. Ikan may gala sa on-air na to mga igsoon nga pag-broadcast o ingon usab diya sa atong digital, sa atong FB page. So standby mo na may gala. Dapo nagkaabot na ang atong representante gikas Cagayan de Oro, si Kaki5 Kay Buscaino o si Kaki5 Brian Bad mga igala. Kumbati na sila dito. Meron kapi-kapi na, kapi-kapi, kabugnaw man yung mga lugar, kaya palibutan man yung mga kabukiran mga igsoon. Eh, bukiran bahin man sa ating Agusan de Sur. Dayugdog ka dito, Surigao Sur, muna nang dagat na, Pasipiko man na diya. Nindot na yung lugar na, mga igala. So, standby muna na, mga igsoon. Kaya ito sa nangyay-update, pero tatod. Nga doon na din, mga igala, simulcast, mga igsoon. Ang matistingan na ito dahil, mga igala, nationwide. Ang iyong link para sa coverage nini. Sa palarong pambansa 2026. Kaya karoon toon saan, posibyo makauban po na itong may gala. Ang Hingog City, pinagi sa Energy FM. Kauban may gala si K5. Noel Isin, kabayan. Idol ng bayan. O, oh, diba? Si K5, Noel Isin. Tamang ko na yung mga tagline-tagline pong dating mga higala. Ikaw po, Erwin K5, Erwin Akar, Kuya Chris, idol ng kababainan. Ano po ng ino? Ano nang idol ng bayan kay si K5, nulisin mo na. Ano mo dito? Kuan ng imo ka na bang kababainan? Ang tawag ni mo si Kaki5 Noel kay kabayan man tungod kay adidol ng bayan ko na siya. Ay, ikaw na lang katandayan ng sa siguro ka. Ang panundog. Kain sa ni mo. Aw, ako din ng katandayan. Di naman po. At pang puro na na. Sige, pang puro na lang. Tumunay inyong atangan. Karo may gala din sa itong panaguban sa Foro de los Pueblos. Ito, ready-ready na mga atleta, mga igala. Muna nga, bisita lang mo sa itong page, mga ison. Sa K5 News FM, Studio Digital 89.3. Narito mga latest update, mga igala, mga kasikasikan sa palarong pambansa. Para nga dilita mablangko, labinag natin mga kaparintihan, mga igala. Nga naa dito sa mga area. O, ato ma-update. O, dagan ang mga interviews dito sa mga atleta, mga igala. Ikan sa nagkalilaing arhiyong, dili lamang, mga ison. Dili sa Northern Mindanao. Doon na nag-ipang interview, ready-ready na mga atleta sa dito mga igala. Di ba sa basta mga ison? So good luck nga sa itong mga atleta. Ikan sa dito sa Northern Mindanao. nga mo kumbati sa dito mga igala para mga igsoon nga makuha ang ingontang mga medalyang bulawan. Inuod ba daw nga bulawan ang medalya ang yatag dito ka K5 Erwin kaya na yung mga mining dito sa bulawan. Dito las Rosario dahan, daghan po dito nga mga bulawan. Jasen naman na, doon naman na San Plans na, Rosario naman na yung sunod na. So na diya, mga bulawan ang mga mina diya. Sagulan ng ilang medalya siguro doon mga bulawan dito sa Gusa Luzon. Eh, gini malimtan siguro nga palarong pambansa kung bulawan diya butan dito mga ikalan ha. Kaysan kayo.

Sige. Ano mo din, ako nung natubag sa iri ang nag-chat din mga igala. Amang ko diri, emergency leave. Oh. Awa, kamatake. Yana na basta kay kuan. Tugnaw ang panahon. Sige, okay. Naon niya na kay nag-onboard pa, di pa ko katubag. Eh, ato sa daligatan, samtang may gala. Ang sabi na, mo, kung ano, hinanaan niya ang nag-hingog. Sa maturas ang giingon nga. Pag ninyo ang government, bisang kinsay mo tayo dito, bisang pag Iran. Okay na, birada. Oh niya, si K5, kay Buskay, no din. Situation na report lang dito. Kaya nga, maibawaan sa Miss Or, mga igala. Kay kining atong mga atlita dito, Northern Mindanao. So, apili rin mga igala, kasagaran, gikan yun sa Misamis Oriental. Sige, standby lang. Para mahulagway sa ditong area, may galaw. Unsa kanindot ang area dito, mga igsoon, sa Gusan Luzon, sa Prosperidad. Kahit to be fair, mga igala, wapo man ang feedback sa opening nila. Wapay, opening ka na bang, pag-abot sa mga atleta. Okay, nindot ito ang pag-welcome, matod pa mga igala, sa Gusan Luzon, nga dito sa mga atleta, mga delegates, mga igsoon. Matod pa gani, soban, first time dito nga, ang ilang katulganan dito, mga igala. Aircon o kakasagaran ba basta ganing mga athletic meet wala man na ka na bang tripanda gina kayo dito gawin mo sa classroom wala ba yun na kanabit ang mga division meet dito nakapil mang kuha na sa una kay King Five Irwin init ba kayo ng sa eskwilan dito mo matong magbanigla mo kuhaan man tong ako kanabang lumbag dagan dito. Muro ito'y lumbagdagan, nga watay hangin, mga higala. Kita man tanay una dito sa 100 meter dash atong panahon. Ha? Kita yung una, gusto mong dagan, mga Exxon. Kaya kukusog man ko mo, sibat-sibat. Juan Gunday, kanang touch and go. My God. Ang problema kay Miss Doon ng finishing line, na kuya pa naman noong da. Okay, runner, mga higala, mahugtan, mas hangin. Dini Mayo. Pagka ugma ning uli ko kapoy man. Di man taga tulog karti mang inita. Awa na ko ni balik pagka ugma uroy mga ito. Kapoy magbuot kaya kung mama mo principal. Di uli. Kapoy. Awa na lang ko nag-atlita ko di na ko mag-atlita kapoy di. Ano nang dililalim ng atleta, mga igala, sa tinuod lang? Dililalim ang atleta. O na nga, kudos ganto sa itong mga atleta. Saludo, Mingtan Andres sa K5 News FM. Gagayan doon. O ganoon, ito ni nga, delikatan na, guys. Standby lang mo, mga igala, kaya ito sa nga-establish ang atong linya. Ganto, mga igsoon, kanga ka K5K. O yan sa linya dito sa Mahingog City, kay Imingaw na po mga higalas, kabayan daw. Is kagayan. Kabayan! Good morning, ganyan mo diyan. Imingaw po siguro ni sa akong karat-karat nga tingog mga higalas. Kabayan. Standby lang, standby. May atula sa ning daligatan ninyo mamisahe dali eh. Samtang nga itong ipaabot, may higalas itong signal. Ikan dito maigsoon sa maya. Agusan del Sol, sa Prosperidad Agusan del Sol. Kung ayon to, dito ang sintro kaya may gala sa magpahigayon sa atong itawag may galang pala rumpang bansa. Dito ang lugar. Og atong ipaabot sa mga iso ng signal gikan sa may Hingoog City. Pinaagi mga gala ni Kaki5, Nuelison, Kabayan, Idol ng Bayan. Basta-basta mga gala. Pwede sa mensahe dito, gusto ni basahon be. Good morning, Kaki5 Nathan. Walang iwanan. O, si Sir Richard Gallardo ni. Ikan, mga igalas, may Carmen, Zone 2C, Sirio,
Shout out ko sa mga staff sa Key 5 News FM Philippines, og sa Energy Hingog City, og sa mga FB friends, si Rosemary Gallardo, og ni Marian Yab, og ni Agaw Fags Gallardo Jr., og ni Agaw Freylan Gallardo, og ni Kuya Jul Subsuban. Kuya Jul, good morning sir, ganimo. Salamat sa pagbasa, God bless you and your family. Salamat sa gayo, God bless po the Sir Richard Gallardo. Tay pagkaigisid og mangko mga higala ni. Dili pa idugang der may gala. Maghalo ka SM Nuts nga nagsiga ang mata, dili mo piyong kana moy maayo. Pwede magkugustuhan ng piyong-piyungan ta, abi palang bati tagnaong din ng piyong-piyong. Ayun, piyong! Eh, mainsulto man ako sa ay mga igala. Ay, musugot, anak, kanang mahalukan mo sa inyong minahas, kinabuhi dito yung partner nga, yung piyungan mo. Ay, musugot, ay! Eh, basing pagpiyungan na, lain pala na i-imagine, agoy, ginoo ko. Kalain ba? Ayaw! Pag ma-action ka nagpiyong, oops! Why piyong ay, tanaw ako naon, tanaw sa ako naon, tanaw! Tanagin na! Ako po, di man yun po kumangay gala mo piyong. Anong upiyong man ka? Pangit ng imong partner kay imong piyongan. Tanawa kay oh, siraan ang gaya. Ano mong imong piyong man? Tinulad man ako, istorya. Ano man nagra-gra? Why piyongay? Walay palungay suga para makita gini to, Oga. Kanabag yun imong di... Untang giganahan nga... Ikauban ka ng gabi una. Kung magpampaw na isugan, imagine naglain, ay. Sikado na. Ayaw sugot. Ama lang ako, kakipay ba, imot? Palisig yun, sigang suga, sigang mata. Itang katag. Sige, sige, salamat kay sir imot, ha. Maing bunta ka nimo. Pito sa makapatay nga sala ang last. Matod pagkaulag. Tinood yun ang may gala. Actually, mga iso, ano? Logically, kung explain mo, kaya I believe my gala, kanimang kong ginoo, no? Kani ba, regarding na, ako gamay comment. Dili man illogical lang atong ginoo sa my gala. Logical man na siya siya good. Ang tinubdan, mga galas, kaalam. So, meaning, my gala, kung naatay kaalam, mas labaw na ginoo siya, di igita katupong dito. Kung ano ta, tuldok na. So, kung logical ang tao, mas logical ang ginoo. Dili man yun ang kaulag, mga higala, ha? Ako lang gamay lang kung side comment. Anar ba? Kismoso lagi ta. Bisa kung sa mga istoryahan natay side comment. Anak na. Kana laging gingon mahigalang kaulag per se. Di man sala ang kaulag per se. Kay balikon ko mga higala. Kung sa computer pa na, kung mga program na daan sa computer. Nagraag yung kanang butangan, nagiulag ang tao. Kaya kung walay ulag ang tao, wala na. Di na makakumply sa yung go to the world and multiply. Di, ginaga. Makumply din mo ga kay ulag. Ganahan di ka, wag yun ka. Besang paghubuan ka sa tubangan, di na may gala. Ay, ay kalood, oh, kasukaon ta. Ano yun? Wala may ulag, gibutan. So pataban yun na siya. Kanang part na sa program sa computer. Kung computer pata, part na sa itong program, ang kaulag. Now, ang sala na niya na, kung beyond ka's limitation sa kaulag, ka na bang di ni mo makontrol, sayop man na mo ingonsan niya, ataho, mantani, mantaka-control ka, K5 na tanong. Sayop na, sad na. Remember nga kita ang pinaka-highest animal nga gibuhat, o kita ang pinaka-unique kay naatay intellect, naatay kay balo, o sa may purpose na, para makakontrol ta, kay tao ta. Therefore, bilibot pasabot kay tao, tadi na inong taka-control, hayop lang di ka-control, mga igala. Walang ikaw, Igson, kung nasobraan ng imong kaulagwa na sa sakto, di na kaka-control na. Dili na ka-tao, kundili hayop na ka. Muna, di na gani ka ka-control sa mong kagalingon, muna ni literal nga gitawag, hayop ka! Di na magkaka-control. Muna siya. Kaulag po si dili sala. Ang nasubrahan sa kaulag maunay sala. Sige, padayon ta mga igala. Amot, muuyo mo yung dili. Basta kay ako naman po to. Wow, mantay ipong sanay. Ano man. Amta sala yung kabahin, no? Gaming ako na po si Imot daw ni Uncle Brown. Okay, lumluman pagsagto ni Uncle Brown si Inday Maurit. Sige, di apay dugang dri.
Totokan ang order aron hapsay ang dagan. Tinuod ni gikan ni Sir Edgardo Fuentes. Kana bang mo bitong na peace na puy order kay bisan pag naay kalinaw way kahapsay gubot gyapon na siya. Peace and order. Mao gina. Siguro nakakabot na dire no sa atoang lugar residio natay peace actually. Pero sometimes kulang ta sa order. I like it or not. Pero yung mga butanan, mga igalang, mga butang.

0: Ito ni mga higala sa may galaw, ga mga volunteers dito sa K5 News FM, Gagayan de Oro. Apo ni may gala, this is my Gaudi. Good morning, kaniyong tanan, this is Gaudi. By the way, before ta may gala, mo establish atong linya, gigas ng mga kubanan. Ayo kalimot, mga higala, Mighty C, the alkaline vitamin C. Nasayod ba mo mga igsoon? Ako, repeat na sa nakon eh. Nga doon ay 80 ka mga lain-lain nga sakit sa atong immune system. Ganang itawag dito mga igalag, autoimmune diseases. Nga nakapikto sa atong lawas mga kakifine. Lima sa pinaka-common mga igsoon nga itawag dito ga autoimmune diseases. O autoimmune disease ang rheumatoid arthritis. Actually, kaning rheumatoid arthritis na maganiguan ni sa una. So, karon so far, may gala, kaluoy sa Diyos. Wala ko kayo nakabati ni mga igsoon. So, kan nga, minti na kumahigala ni tulo atong prior power trio. ITC, DTX 500 o gang D3 Bio. Wala, in fairness, may gala. To be honest, wala na yun ko. Kaysa una, mga igsoon, sa tinuod lang, halos tagabuan, ha? Takiyon ko na kung rheumatoid arthritis ka K5 ba Irwin? Adi ko ka sapatos. Lisod gani ko drive sa motor. Say mag-absent na kini naman taka drive. Sakit man gyud kay mga igala na. Oh, sakit gyud kay na bisag kani sa siko. Adi ka ka drive. Isa ra ka kamot imo drive di man imo matuyhad mga igala. Unang usahay mga igsoon tungod sa kasakit sa atong siko sa unang panahon. Manyo na lang tang misis. Karon ikaw lang say drive ha. Tinuod na. Pwede li drive nga ka ng lain na po si Ring ginahuna na una-una na po mo. Pwede li na ma, oh! Akong gabot pa sa bot siya, isa mo drives motor ka ba? O muna siya mo drives motor, mahatod ako! Sa una, ana na! Tungkol sa kasakit sa akong siko, di man takatukod mga higala. I mean, di na takadrive, di katukod naman, oh! Di man takadrive, muna nga to, hanyos, misis nga. Ikaw lang say drive, bro na. Ana na! Inana mga higala ang rheumatoid arthritis. Sakit, sana kayo. O, part na siya sa autoimmune. Autoimmune disease, mga igala. Ang psoriasis, part na siya. Ang psoriatic arthritis, ang lupus, ang thyroid disease. Muna siya most common, mga igala, sa 80 ka mga, gitawag dito, autoimmune diseases. So, nakong ikatabang niya, mga igala, ang Mighty C. Tungod, mga igsoon, kay tested na lang siya sa mga eksperto na partner sa atong immune system. I-correct niya ang atong immune system. Kaya kaning autoimmune diseases, mga igala. Nag-malfunction magundi imong immune system nene. Bisag why virus dito, mga igala, mo atake. Wala pong computer ba nga nag-malfunction. Na magsigi na lang dito, mga igala, o ga virus sa... sa itawag ganyan na, kanabang mo istabsa. Istabsa kay nahi ang virus, nahi nag-function sa ang antivirus nimo sa imong computer. Kaya di sa kakaliho kay nagkuhan sa pus, siya pus kay antivirus. Isang way virus ganyan sulod, mga igala. Nag-malfunction lang, inana na siya. Kami sa pagwalay, sakit pa mga igala, way viruses, way bacteria sulod sa imong lawas ba. Kalit lang sa mo atake, kay iya dito i-recognize. Iya dito may gala maaan nga kanang imong mga nasa joints mga foreign elements na nga gikas gawas nga delikado ang lawas manay ang atakihon dito may gala mo na mo sakit mo na siya ang rheumatoid arthritis o part na siya inana ng autoimmune daghan mga klase na kalit lag atake bisag wa kay sakit atakihon mo nang usay may gala na reaction kay even gani kanang maghubag-hubag kuan man ka ng mga mao man mga antibodies ka ng mga makuha na korelas mga nangaon. Sumuna siya. Ang Mighty C mutabang na kaabang na sa to immune system. So later on hinahinay makurik na siya mga igala. Ug mawala sa dito mga igala di na makaatake kundi mamawala nara. O incurable na magina mga ison, nara na siya pero di na siya ma-trigger. Dili na siya mo-atake, di na ka makasinati nining mga autoimmune diseases nga mga pain mga igala mga kasakit. Ana ang kagamit mga igala in ana kay epektibo si Mighty C the alkaline vitamin C. So sa may gilat niyo testing niyo magodingo mga igala nga ako ituhan pero kamo better magin mga igala nga kamo imo testing testing nila ninyo para makita ninyo resulta. Yeah, mga testimonya sa mga nakatesting dyan sa atong Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga

0: Vitamin C.
1: Ano sa itong kumpletong ngalan?
2: George Calamba.
1: Pila itong edad, sir?
2: 55.
1: Taga-asa ta?
2: Kauswagan.
1: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit karon?
2: May TCO, BTX, isa kapak.
1: Sir, kaniad to, unsa mga balatian sa mga kulawas nga nauna makagamit ni mga produkto ha?
2: Diabetic mo ko, tapos nag-testing ko sa BTX. Review magit siya, mayo magit akong kung lawas. Review niya. Timbangan sa may TC, mo na nga, nakasalig dito sa mga produkto.
1: Unsa may makaingon sa uban, sir, nga wala pa nakagamit karon nga
2: Hawagan ako itong mga uban na wala pa makagamit ane. Testingin ninyo. Sure na sure yun. Epektibo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C!
3: Sa ikalimot, Mighty C, mga igala, para sigurado sa kaimsog sa atong immune system. Our first line and last line defense sa atong lawas. Standby mo, Mike Son. Karong taon-taon lagi. Itong dalikyatan dito may galang itong palaro, News Bureau. Nag-establish nyo dito mga igsoon sa Prosperidad, Agusan del Sur, ang Key 5 Palaro News Bureau. Masabot dito may galang. Nag-itay temporary station dito mga igalang. Para sa mag-gather sa mga information, adunay kalambigitan ang palarong pambansa 2026. 15 personnel, including reporters and digital experts, mga igala, to karon mga igsoon sa Agusan del Sur, ikan sa K5 News FM Philippines, para nga mahatod ang palarong pambansa 2026 Agusan del Sur, mga igala. Please stand by, Descaraga region nga nakalantaw sa itong live na pagsibya. Naadya sa inyong lugar ang pinakadaghan nga mga representante gigas radio stations ang K5 News FM Philippines. Tapon sila nang abot mga igala dito. Sa iyo sila para reading ready na. Okay. Ano po ni tingog na? Ayaw lang. Iyay nang taka. Ayaw lang tingog. Yabalag na regaling ko. Tamag yung magtingog-tingog mga igala. Kung ba sige ako rin po yung nakadungog ganun, maaanay nung tang na-angsya na tayo. Sige, balik ka. Huma na mas importante. Pahinom-dum.
0: Filipino. Wow! Mike Pumso! Clinica Sporbiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotic. Kapahunong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Excel. Food supplement for men.
4: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pterygium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog,
5: maski pa epektibo.
4: Yung kapsula para sa mata,
5: adunay superior antioxidant
4: para sa mata.
5: Sama sa lutein,
4: vitamin A,
5: vitamin E,
4: vitamin C,
5: zinc.
4: Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold.
5: Ang kapsula
4: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
5: para sa mata.
4: Mapalit sa mga butika
5: para sa epektibong kombinasyon.
4: Inom og Eye Care Gold.
5: Og patuloy
4: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.

0: Okay, mga ikala, standby mo kay nanagi ni Tingog mga ison. Ready na, gika ni sa itong news bureau. Standby mo, may gala kay alas 7, by 11 na. Ready na ta sa 7:30 mga ison. Itong sulayan fest broadcast may galagikan dito sa may Agusan de Sur para sa pag-comprehensibo ng pag-cover nining Palarong Pambansa 2026. Ato ni may galang dalikitan, sambay lang kay iplastan para nga muklaro yun mga isoan itong signal. Ikan dito mga gala sa Prosperidad Agusan de Sur. Sa Patinay, mamani ang government center sa probinsya sa Agusan de Sur, ang Patinay mga higala. So sublihon ko, katong mga higala nga doon ay mga kabanay, doon ang mga higala ay mga kapamilya nga tuwa dito karon apil, diligado mga higala sa Palarong Pambansa. Dari mo sa K5 News FM. Kay direktamente di gini malate mga higala. Halos tanang event dito mga igsoon na reporter nga naka-assign ikan sa K5 News FM Philippines. Usana ang ato representante dito may galas ka K5K Buscaino. Manang din yung mabatis ka K5K for the next 10 days mga igala. Tres Cagayan, tuwasan ni siya dito mga igala sa Agusan de Sur. Tuwapos ka K5 Babaya na bad. Manang din po na ninyo mabati mga igala ang DJ ninyo ni kagabi. Ito apo ni siya dito sa Agusan de Sur. Mubalik na to after 10 days kung dili siya mabihag sa Agusan nun dito mga higala. Kasi kung niya mabihag, dali ra ba yung taong tumabihag niyang kasing-kasing. Ano niya kaulik. Kamurag di na daw to siya mabihag. Ay matod pa niya, gitangkal na ang iyang kasing-kasing. Oh, di basta-basta, gitangkal na! Mura nagda! Ang say tawagan na, kada ba? Baka! Baka na lang. Tawa sila dito mga igala. Yeah, live po na nga makita ninyo mga igsoon sa atong page. Kung gusto niyo makita mga hulagway dito mga igala, kasi ikas dito sa live direktamente sa may Patinay, Agusan de Sur. Pero na yung mga event ka dili lang dito sa Patinay, kaya naama po yung event ka na dito sa Bayugan City, sa akong lugar yun. Apoy dito sa San Francisco nga area. Pwis talakugong daghan yung mga igalang nga mga event nga gi-assign po nga dito sa laing mga lugar. Dito sa Agusan del Sur. Mga adjacent rin silang tanan, may igalang. Bayugan to Prosperidad, medyo na rin na sa 30 to 45 minutes na lang. 30 minutes siguro. Doon na siya. The only city man is Agusan de Sur ning Bayugan. Naunhan man ang San Francisco ni may gala. Abi na kung San Francisco ang una ni, pero naunhan man. Pero sa Cabibo, mamaora ni sila sa San Francisco. Mas daghan ata mall ang San Francisco, Bayugan. Sa una, ambot lang karon. Sige. Mara na mga backgrounder, mga igala sa maong lugar. Walang tao niyo, unsa dito mga igsoon ang pinakasikat kahoy, pinakasikat dito may gala. Adi na, ato na nga palutson, sige, go ahead, kakita Garwin.
1: Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon
2: Agusan del Sur.
1: Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C alkaline based vitamin C, D3 Bio antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
3: Isa pang inagumaga po, Luzon, Visayas at Mindanao.
4: This is it.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaradi na po ang K5 News FM Palarong Pambansa Agusan del Sur News Bureau para magbigay po sa inyo ng mga impormasyon ukol po sa Palarong Pambansa. Ito po yung 66th edition. Alam niyo, maraming mga pagbabago ang mangyayari sa panlarong pambansa na gagawin ngayong taong ito. Una, we will have first football games para po sa secondary girls and elementary girls. For the past how many years, wala hong ganitong klaseng sports na ginaganap na football for girls, elementary and secondary. But for the first time here in Agusan del Sur, ay magkakaroon ng football games for elementary and secondary girls. Now, i-check ko natin yung signal natin mula po dito sa Agusan del Sur. Tayo po ay nag-broadcast live dito mismo sa sentro, sa puso ng Agusan del Sur, kung saan gaganapin ang 66 panlarong pambansa 2026. Check.
0: Okay, good morning K5 Belgian, good morning K5 News FM Philippines. Dito sa flagship station natin sa K5 News FM Bacolod, K5 Palarong Pambansa 2026, VP Elgian Castaño, you're coming in 5x5. Go ahead, sir. Okay. So, atabayanan natin mga ka-K5 ang pagbalik ng ating coverage team sa Agusan del Sur. This is the 60th edition of Palarong Pambansa sa buong Pilipinas. Ang Palarong Pambansa, mga ka-K5, it all started in 1944, tapos until 1972. 1974, naging Palarong Pambansa because before it's not Palarong Pambansa ang pangalan nito. So right now, this is the 60th edition why this National Games is called a Palarong Pambansa. Isa-isay natin, kunin natin muna ang mga istasyon natin na nakaantabay na ngayon all over the Philippines. First of all, kunin natin muna ang flagship station din natin sa Panay, K5 News FM Iloilo. Good morning. Iloilo, good morning. Kunin natin muna yung Iloilo natin to. Wala pa. Napuno. Hello?
2: Sir Eric?
0: Yes, sir. Yes, sir. Good morning.
2: Eric, mayong aga. K5 Ted, dari sa Iloilo. Alam ka, yung signal ni VP Eljan, naka D3 ba yun yung signal niya? Adios, Sir Eric.
0: Okay. Thank you so much sa K5 Iloilo, K5 Ted. Puntahan naman natin ang K5 News FM Rojas. I-check natin ang signal ng K5 coverage team natin from Agusan del Sur. K5 News FM Rojas, good morning, sir.
4: Good morning, Sir Eric. K5 News FM Philippines, Sir Eljan. Nakaantabay na kami dito sa K5 News FM Rojas sa mga sitwasyon dyan sa Agusan del Sur para sa nalalapit na pag-umpisa ng Palarong Pambansa 2026.
0: Thank you so much, K5 News FM Rojas.
5: Foro de los Pueblos.
0: Puntahan naman natin ang K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, K5 Alex, good morning. Palawan. Okay, while waiting for Palawan, puntahan natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. K5 News FM Cagayan de Oro, good morning.
6: Yes, good morning sa iyo, Sir Eric. Loud and clear po. Makikita natin dito ang kagwapuhan ni Sir Eljan doon po sa Agusan del Sur. Ready-ready na po kami dito sa Cagayan de Oro. Nakaantabay po kami.
0: I like it. I like it. Yes. Cagayan de Oro. Ang ganda ng pasok, ha? Yung matira na ganun.
5: Yes. Fellows, fellows.
0: Tingnan naman natin ang gwapo natin. K5 News FM, Antique. Sir, good morning, Antique.
7: Good morning, Sir Eric. Good morning, VPO. At sa lahat po ng mga sister stations natin, malinaw na malinaw po ito yung signal natin dito sa Antique at nakantabay na rin po kami para sa mga kaganapan dyan po sa Agusan del Sur. Magandang umaga po.
0: Thank you so much, K5 News FM Antique.
5: Foro de los Pueblos.
0: Puntahan natin ang K5 News FM Aklan. K5 Aklan, good morning.
8: Sir Eric, good morning. Sir Eljan, tsaka sa mga sister station natin, no, sa K5 News FM Philippines, we're ready, no, na makinig sa mga latest update dyan po sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Sir Eric?
5: Foro de los Pueblos.
0: Very good, K5 News FM Aklan, magandang signal. Now, puntahan natin ang K5 News FM Tacloban. Sir, good morning, Tacloban.
9: Morning mga ka-K5, nakantabay at handa na po ang K5 News FM Tacloban na tumanggap ng mga pag-uulat
10: mula sa ating mga kasamahan sa Agusan del Sur. Back to you, Kakevibe, Eric.
11: Thank you so much. Okay, kumpleto na lahat. Okay, K5 Eljan Castaño, yung signal natin sa K5 Hinguog, okay na. Dumaguete is okay na. Palawan, okay na. K5 Eljan, I'll turn it over to you. Good morning again.
3: Isang napakaganda umaga po sa inyong lahat mula po dito sa Agusan del Sur para po sa live coverage ng K5 News FM Philippines ng Palarong Pambansa 2026. Sa araw na ito ay nakantabay na ang ating mga reporters para po ibibigay sa atin ang iba't ibang mga update, lalong-lalo na ang mga sporting events na inaabangan po ng ating mga kababayan. Ito po ang ating comprehensive coverage na magsisimula. Bukas magkakaroon na po ng elimination round sa basketball events for the Palarong Pambansa. Very early po kasi yung mga venue dito, very easy and accessible lang kasi nakapaligid lang dito sa amin ngayon. Now, i-check ko mamayang konti si K5 Jimmy Gregorio. Siguro, ang tanong ninyo ay bakit parang marami mga booth o kaya mga kiosk andito ngayon sa paligid. Kasi na taon, itong Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur ay napapanahon din sa kanilang very famous na festival, na Liagan Festival, na parang panaad sa Negros. It's a festival of festivals ng Agusan del Sur. Kaya napakaganda po ng paligid namin dito. Medyo maulan ang panahon dito, ano? Iwan ko lang kung dyan sa atin sa iba't ibang bahagi ng bansa through our sister station kung kamusta ang panahon. Sa ngayon dito, maulan. Umuulan ho dito at the background, makikita ho ninyo yung pagbuhos po ng ulan. Sa ngayon, i-check natin saan ba gaganapin ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang K5 News FM Philippines. Mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur Palarong Pambansa News Bureau. Nakantabay na si K5 Berto Gakit para malaman ho natin, ha? We will try to see ano bang hitsura ng stadium kung saan doon po gaganapin ang opening ceremony bukas. And based on the report natin natanggap, eh baka darating dito si President Bongbong Marcos at kasama daw si Mayor Lenny Robredo. Yun pong initial information natin natanggap mula po dito sa mga organizer. I-check natin yung signal na kantabay ngayon si K5 Berto Gakit kasama si K5 Kevin Susana para malaman at makikita po natin kamusta, gaano ba kapreparado itong stadium kung saan gaganapin ang ating Palarong Pambansa opening ceremony sa darating na May 24, araw ng Linggo. Check natin sa line number 1, K5 Berto Gakit. Magandang umaga.
9: Kakibib Eljan at sa lahat ng ating mga kaki-5 sa buong Pilipinas, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa Patinay Sports Complex. Ito yung center ng buong laro o dito gaganapin yung opening ceremony sa 24 ng Mayo. Makikita natin sa ating screen dito ay medyo umulan ngayong umaga. Pero nakikita natin kag K5 Eljan na maraming mga kapulisan at maraming mga masabi natin local stadium government LGU ng Agusan del Sur ang nakantabay ngayong umaga. Kag K5 Eljan, Patinay Sports Complex dito sa May Prosperidad, Agusan del Sur. Makikita natin i-compare natin doon sa Ilocos Norte nung nakaraang Palarong Pambansa 2025, medyo kalakihan din itong Patinay Sports Complex kung saan makikita natin sa ating screen dito ay may capacity ito na 3,000 seating capacity, no? Kaki-5 Eljan at Kaki-5 Eric, 3,000 seating capacity. This complex, itong sports complex na ito ay synthetic rubberized track meron dito tayong nakikita kanina na Olympic size na swimming pool. Kaki-5 Eljan, Kaki-5 Eric, mula dito sa ating kinakatayuan ay makikita natin ibang yung mga galing iba pang mga Muslim, kita natin Negros Occidental na yung mga sports natin ay nag-iinsayo din dito sa loob ng sports complex. Sa ating pagbibigay ng information regarding dito, nabid itong Agusan del Sur, Kakibaiba Eljan, noong 2025, noong sa Cebu pa, ginanap itong palarong pambansa. Tatlo dito sa ang Cagayan de Oro at yung isa pa na mula dito sa may Agusa, Agusan del Norte at Agusan del Sur, at napili nga itong Agusan del Sur na mag-host ngayong 2026, Kakibaiba Eljan. First time ng Agusan del Sur, no? First time ng Agusan del Sur sa buong entire ng Caraga region na mag-host sa ganitong pinakamalaking prestigious event ng buong Pilipinas sports event, Kakibaiba Eljan. Ang makikita natin na 20 Athletic Association galing sa 18 region ang makikita natin, at sinasabi na mapupuno itong stadium mula sa atlet at sa lahat ng mga coach sports event natin sa Linggo, May 24, Kakibaiba Eljan.
11: Okay. Palaro, control tower, go ahead. Thank you so much, John, K5 Bertubakit. Yes, sir.
3: Okay, K5 Eric, kamusta po yung pasok namin dyan? Okay na ba?
11: Okay, loud and clear.
3: So, maraming
11: good.
3: Salamat po.
11: Signal, good.
3: Okay, maraming salamat po kay Fiberto Gaket. At least nabigyan po natin ng impormasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang tagapagsubaybay ng K5 News FM Philippines. Medyo mahirap kami magtagalog dito, but we're trying our best para po maintindihan ang ating mga kababayan, hindi lang dyan sa Visayas, Negros Island region, but including in Luzon area, lalong-lalo na sa Ilocos region, sa Santiago, kung saan ay andito rin na magbibigay ng update for Region 2. Itignan natin, nakaantabay na rin sa linya sa araw na ito ating reporter na si K5 Jimmy Gregorio. Jimmy, can you please give us an information? Ano bang kaganapan kasabay ng palarong pabansa? Bakit maraming napakagandang mga cues dito? Ang tawag natin dito parang panaad booth, ano? Sa atin sa Negros. Panaad festival. Kasabay na gaganapin for the palarong pambansa, ano bang klaseng festival ito? Nakantabay ngayon si K5 Jimmy Gregorio. K5 Jimmy, magandang umaga po. Jimmy?
11: Okay. K5 Jimmy Gregorio, inantabayan po natin ang pagpasok ng kanyang report.
3: Okay. K5 Jimmy, andyan na ba? Okay, sinicheck natin si K5 Jimmy, ano? Balikan natin mamayang konti si K5 Jimmy habang inaayos po natin yung signal. Andyan na ngayon si K5 Noel Isin Senggog. Andyan na rin ang ating dumagete si Attorney Di Palubos at saka si K5 Bernie Kabusa. Akala ko dalawang abogado ito, ano? Andyan si K5 Bernie sa kabila. Hindi pa pala ito kumuha na kanya PhD. Now, mula po doon kay K5 Bernie, puntahan ko ngayon si K5 Red, standby, puntahan ko si K Boscaino. Yung dapat abangan, lalong-lalo na sa gymnastics, ano? Saan ba ito gaganapin at kamusta yung saan ba ito gaganapin? This coming, kailan magsisimula yung laro ng gymnastics? I-check natin sa line number 1, K5K, isang magandang umaga po sa inyo.
12: Okay. Hindi
3: sandali, pa-mute po. Okay. Please go ahead, Kay.
13: Magandang umaga, K5 Eljan, na medyo maulan ngayong araw dito sa Prosperidada. May tatlong venues po para sa gymnastics at gagarapin po ito simula Mayo 26 sa hanggang Mayo 30, K5 Eljan. At ang area kung saan ito gaganapin, may nakuha tayong tatlong venue sa nasabing aktibidad. Medyo mahina lang yung signal ngayon, kaya hindi natin mahanap. Pero sinusubukan pa natin mapalakas yung signal. No? Tinignan ko ngayon kung saan yung schedule na ng laro or K5 ba Eljan? Dito naman sa bulletin quarters ng Region 9 na at Region 10, yung sa Region 10 na bulletin quarters sa na doon yun sa Noli National High School sa Bayugan City para sa Region 10. Tapos sa bulletin quarters naman ng region na yung Davao sa Bunawan National High School ang K5 ba Eljan? So far yun pa lang yung impormasyon na nakuha natin nung pinuntahan natin ang provincial information office nila ngayong umaga dito sa Agusan del Sur. So magsisimula ang gymnastics sa May 26 hanggang May 30.
3: Okay, maraming salamat po ha. At least alam mo dati kung ano mangyayari. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon mamayang konti ang makasama natin if you have any question. Pero this time around, ikutin muna natin. Sinicheck natin, nandiyan na ba si K5 Red Salgado? Kasi isa sa mga inabangan nating sports ay yung volleyball, ano? Siguro nakantabay na ngayon si K5 News FM Palawan. Nandiyan na, nakasabay na natin si K5 Alex Paglumutan ng K5 News FM Palawan. Kasama na rin natin si K5 Edward Sanyaga ng Tacloban. At saka si K5 Errol na kami mula po sa Santiago. Tinitignan po natin sa screen. Now, nakantabay ngayon si K5 Karen Badilla. Alamin natin, ano ba yung mga schedule of events for softball? Kasi ang softball, andito lang sa Prosperidad. Kung saan nandito ngayon, nagkakaroon po tayo ng ating live broadcast mga ka-K5. Malakas ang ulan sa mga oras na ito. K5 Karen, can you please give us an update? Kamusta naman yung preparasyon for the softball? Kaya ba ang baseball at sa softball event dito po sa Tarong Pabansa 2026? Karen, magandang umaga po sa inyo.
12: Magandang umaga sa inyo, K5 News FM Philippines. Sa ngayon, nandito tayo sa Maynilaya or Naliyagan Grounds kung saan gaganapin ang baseball tsaka yung softball para sa Palarong Pambansa 2026 dito mismo din, no, sa Prosperidad Agusan del Sur. At sa ngayon, may hawak ako ditong schedule ng baseball secondary level mga ka-K5 kung saan sa May 25, yung unang maglalaro ay yung Region 4A o Calabar Zone versus sa Region 10 na Northern Mindanao. Ganon din, May 25 din, maglalaro ang Region 3 Central Luzon versus sa Region 11 ng Davao Region. May 25 din ang Region 2 o Cagayan Valley versus CAR o Cordillera Administrative Region. Then ang Region 12 o Soccsergen versus Region 4AB o Memaropa. Then May 25 din, maglalaban ang National Capital Region o NCR versus Region 7 o Central Visayas. Then Region 1, Ilocos Region versus BARM o Bangsamoro. Then ang Region 6, Western Visayas versus Region 8 o Caraga. Then Region 8 then or Region 9, Eastern Visayas versus Ilocos Region, May 25 din. Then pag May 26, maglalaban ang Region 7 o Central Visayas versus sa Region 8, Eastern Visayas ito mga ka-K5. Then May 26, Region 10 o Northern Mindanao versus Cordillera Administrative Region. Region 13 o Caraga versus Region 4B ng Memaropa. Then ang Region 3, Central Luzon versus Region 5 o Bicol Region. Then May 26 din, ang NCR versus Region 1, Region 4A versus Region 2, then Region 6 versus Region 12 o Soccsergen. Then Region 8, Eastern Visayas versus BARM, ang Region 9 o Zamboanga Peninsula versus Negros Island Region sa May 26 din ito gaganapin. Then pagka May 27 ay maglalaban din ang Region 11 o Davao Region versus Region 5 ng Bicol Region, ang Region 10 Northern Mindanao versus Region 2, then ang Region 1 versus Region 7, tsaka yung Region 13 versus Region 12, at ang Region 6 versus Region 4B o Memaropa, tsaka yung Region 3 versus Region 9, and National Capital Region versus Region 8 o Eastern Visayas,
13: tsaka yung Region 4A o Calabarzon versus Cordillera Administrative Region. At May 27 din ang BARM versus NCR. Then pagka May 28, yung maglalaban naman ay ang Negros Island Region versus Region 3 o Central Luzon. Then yung Region 11 versus NIR ulit. Then Region 9 versus Region 11. Tsaka yung panghuli, yung Region 7 versus BARM, mga ka-K5.
3: Salamat po, K5 Karen, ano? At least ready pa tayo. Abangan natin ang mga performances po ng iba't ibang region, lalong-lalo na ng Western Visayas sa baseball at saka sa softball games. Maraming salamat po kay Buscaido. Ang bahagi ng ating coverage atin sa inyo ng ating Power Trio, DTX 500 Mighty C, DigiBio DTX Coffee Mix Dio Fresh, and of course, kasama din natin ng DTX Beauty Soap. Maraming salamat din sa ating mga sponsors, DPT Speaker Congressman Albie Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Satay ng Bacolod City, Congressman Sergio Maranyon po ng 2nd District of the Province of the Negros Occidental, and Mayor Salvador Balintis Canati po ng Cadiz City, at iba pa natin mga sponsors from the local radio stations. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa K5 News FM. Mula po kay K5 Karen Badilla, puntaan po natin si K5 Dondi Glodovi at saka standby kay Cyril Refi para malaman natin yung mga basketball events. Unahin na muna natin si K5 Cyril. Cyril, magandang umaga. Ano na ang preparasyon po at kailan magsisimula ang basketball game sa Palarong Pambansa 2026? Cyril, magandang umaga.
14: Magandang umaga, K5 Iljan. At sa ating po nagpakinig, all Philippines. At okay na po yung signal natin, K5 Iljan. Okay lang?
3: Kasing gwapo mo, Sir Cyril. Gwapo pa kay Sir Edward. Go ahead po.
14: Ang schedule bukas, Kiva Ilja, no? Maglalaro na bukas ay yung secondary boys ng... kasi maaga sila, Kiva Ilja, kasi maraming games ang laruin. Ang binyo ng basketball ay sa...
3: Bukas Sabado, pero ng larong basketball. Abang mag-coverage po tayo, ha? Ng basketball sa lahat po natin mga kabayan. We will be covering the basketball games tomorrow. Ano ba yung unang laban-laban bukas? Sino maglaban-laban bukas?
14: Maglaban bukas, alas 8 ng umaga, Kiva Iljan, ang WB Western Visayas, WBRA versus
3: Western Bra. Visayas, ha?
14: Oh. So yung Braa, Kiva Iljan, yung Braa alas 8 ng
3: Anong kalaban po ng Western Visayas?
14: Okay. Mamaya lang, Kiva Iljan, ha? Ito pa lang ang kuha natin. Hindi pala. Bukas mag Iberaa versus Caraga, Kiva Iljan.
3: Yung Iberaa, lugar yan ni Sir Edward, Eastern Visayas.
14: Eastern Visayas. Kina
3: Sir Kevin yan.
14: Caraga. Oo.
3: Anong kalaban po ng Iberaa?
14: Caraga Region, Kiva Iljan.
3: Caraga Region. Alas 8 ng umaga sa mga taga-Tacloban at taga-Samar at saka Leyte, yung po, bakit mo alin sa River?
15: Medyo may sinan na ating live feed. 7:58, medyo...
3: Magkakaroon po ng problema. Live feed natin.
15: Okay.
3: Cyril, go ahead.
14: Yes. Yes, Kiva Iljan, at yan po, ang bukas susunod na maglaban, alas 9 ng umaga, ang Braa versus Region 1A, Kiva Iljan. So, ayan po ang ano natin. At may nagtatanong dito kung kailan ang Negros Island Region, sa Monday pa po ang laro ng NIR, alas 12
3: okay.
14: Ng tanghali. Versus MIR.
3: Sige. Saan ba gaganapin? Saan ba gaganapin ang mga basketball games na ito for secondary boys and elementary boys?
14: Ang secondary boys sa OEC Vacation Center, samantala yung sa girls naman na K5L dyan, gaganapin po ang laro doon sa may check ko. Iyon sa may Municipal Evacuation Center ng Del Monte, Tanagugon. Yun sa elementary girls ang laro kay Pablo Jan at yan pong schedule natin. At sa elementary boys, ang elementary boys po kay Kipayel Jan ay gaganapin po sa may... Okay, i-check muna natin ang elementary boys. Okay. So, ang elementary boys ay doon sa Abis Gymnasium sa Bayugan City, K5 dyan. At i-ano muna natin ang,
3: Region
14: 7, ang Region 7 Public Quarters Manila doon sa Bayugan City, K5 dyan, 35 kilometers.
3: Sige, Cyril, salamat.
14: Sa may Gusa Resort. At iyan po ang pinakalitis update natin na K5 dyan sa schedule ng basketball mula dito sa area ng OIC Vacation Center. Back to you, K5 dyan.
3: Maraming salamat, K5, Cyril, Refe. Now, titingnan natin si K5, Sandro Salazar. Standby, andan si Dondi. Standby, Dondi. Wrestling naman yung specialty ni Dondi. Habang si Sandro, athletics, ang kanyang specialty. Unahin natin wrestling kasi paborito ni Sir Bernie. Mahilig kasi siya sa wrestling. Correct. Kaso correct, hindi siya correct. Na dumadamit pag nagre-wrestling.
16: Correct, sir.
3: Yung problema natin, ha? Paborito ni Sir Bernie yan. At saka si Leonard, paborito niya swimming. Check natin ngayon, nakantabay si K-5 Dondi Glodovi muna po sa wrestling area. Kung saan po, gaganapin na yan. Kailan yung schedule? Ano? Alamin po natin. K-5 Dondi, magandang umaga po sa inyo.
17: Magandang umaga K5 Sir Eljan, magandang umaga K5 News FM Philippines. Inaasahan po ng buong bansa ang paglalaban-laban ng mga wrestler sa larong wrestling ngayong May 25 hanggang May 29, 2026 na gaganapin doon sa Bayugan City Dome. Sa ating impormasyon na nakuha mga K5, ngayong May 25, Monday, alauna hanggang alas 3 ng hapon, ay gaganapin ang medical for all age and weight categories, drawing of lots of cadets category. At sa May 26 naman po, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, gaganapin ang weigh-in for cadets category. At magka alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, elimination rounds for the cadets category. At pagka alauna, imedia hanggang alas 5 ng hapon, ay gaganapin naman ang quarter final for cadets category. At sa K5 Sir Aljan, K5 News of the Philippines, magpapatuloy po ang labanan ng wrestling mula sa May 25 hanggang sa May 29 na gaganapin sa Bayugan City Dome, mga K5. At base nga po sa ulat nating nakuha, due to the size of the event and the use of over 30 venues, exact about times, weights, and matchups will be released at the official venues, mga K5. At mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po, K5 Dondi Glodovi, muna po sa wrestling match kung saan po inaantambayan ito ni K5 Bernie Kabuso po ng K5 News FM Dumaguete. Dahil yung wrestling champion representing Negros Island Region na naging palaro champion ay galing po sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa ngayon, muna po sa wrestling, puntahan natin si K5 Kevin Chosoda. Standby, Zandro. Volleyball muna tayo. Isa sa mga inaabangan po, ha? Alam niyo naman, sikat dito ang Ibra, sikat din ang NIR pagdating sa volleyball, lalong-lalo na